0: para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
10: Sa dugong nagkikita nila. Kasi maniling talagaan.
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
10: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
11: Is,
10: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa.
11: Sino nagturo sa'yo?
12: Nag-training po kami sa DOST.
11: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha.

0: tumpik pa.
1: Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports, interview sa mga trending na atleta, info sa mga larong bumibida, inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

Good morning. It's 8:07 oras na para sa ating headline sports dito lamang po sa Sports Radio 918. Judith Caringal, kasama ko si Team Tapales, si Engineer Chemart Nida, and of course Malolos Transmitter. Kagad nating pasadahan ang mga bumabanderang balita on Tuesday morning. Yes, okay. Siyempre, papangunahan ni Alex Ayala muli ang ating mga balita for today. August, ano na ba ngayon? 25 days to go. Ba 25 ba? Before the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Okay, si Alex Ayala, okay, pinangunahan niya yung mga Southeast Asian, okay, na mga netters. At yan ay sa ranking, yes, sa ranking. Kasi si Alex Ayala ngayon ay rank number 18 in the world. At binitbit pa niya sina Janice Tien, sina Sawang Kaew at isa pang Thai doon po sa rankings. Mamaya isa-isahin natin yan. Bumabandera ha, ang mga women, okay, or sabihin natin mga female netters from Southeast Asia at the WTA. Samantala, ito, hindi maganda mga balita patungkol sa Gilas Pilipinas. Maraming absent, diba? At yun na nga, including our naturalized player na si Brownlee, wala po, kumpirmado, wala sa ating Gilas Pilipinas. Kaya naman mag-all Filipino, talaga walang naturalized ang ating Gilas Pilipinas sa paparating na laban sa Jordan at sa Iran this weekend na yan. Ito ay 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Tayo pa naman ang host. Buti na lang, andyan na si Kai Soto. Ganun din po si Kiam Bao na nagsabi na they are ready to take the cudgels in the absence of Brownlee and other stars, diba, para sa Gilas Pilipinas. Samantala, Junmar Fajardo, kahapon kasi nag-press conference ang Gilas eh, nagpahayag na malamang after this window daw, retired na, nagbabalak na siya na mag-retiro na mula sa ating national team. Hindi pa, no, ituloy sana hanggang Asian Games, diba? Oo, pagkatapos ng Asian Games, mas maganda na mag-retire sana na nasa games ka, yung multi-sport games. Dala-dala mo talaga ang bandila ng Pilipinas. Kailangan pa naman siya ngayon, diba? Anyway, sana mabago ang desisyon ni Junmar Fajardo. Samantala, kagabi, meron pong malaking Sports Tourism Award, ika-7th edition na yan, at pinangunahan ng ating yung mga top officials din. Sa pamagitan ng awardees, sina Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion, na nung isang araw, nag-birthday pa lang yan, ha? At si John Gutierrez ng ating Philippine Football Federation. Sila po yung nanguna sa mga binigyan ng pagkilala, Sports Tourism Awards Night kagabi. Na-cover yan ni Ayang Maliari, kaya may mga panayam tayo at meron din tayong mga video na pwedeng maibahagi sa inyo dito lamang sa ating Headline Sports. Samantala, okay, mag-update tayo sa billiards. Okay, billiards updates tayo. Sa araw na ito, umpisa na ng kampanya. Okay, ng ating mga top Q masters sa panguna ni Carlo Biado, AJ

0: Manas, sino pa, Jeff De Luna, Jeffrey Roda, sina Roland Garcia, okay, sina Bernie Regalario, labing isa sila na kasali dyan sa US Open Pool Championships. Pinakamalaki din ito at pinakaprestihiyoso, isa sa pinakaprestihiyoso na competition, and this is the 49th edition na 49 ha ng US Open Pool Championship. Samantala, Standard Insurance track team. Tama-tama pala yung interview ko sa kanya last Sunday sa ating cycle lane. Yung Standard Insurance track team ay umalis po, okay yan, nasa airport na nga, baka nakaalis na around this time, ano, patungo ng Thailand dahil sila ilalawahok this weekend sa Thailand Track Cup. Okay, so masusubukan kaagad itong team na ito. Mamaya po, alamin natin kay playing coach Adrian Bayot ang composition ng team, ang kanila ding mga goals, ang kanila mga expectations, and of course, the training, the formation of this team, ibabahagi natin mamaya dito sa ating programa. Okay, so sa international scene, syempre, tennis, yung pagtatapos kapon, iniwan namin sa inyo, kapon pala nalaman na rin natin na it was Coco Gauff who won over Jessica Pegula in that finale ng Cincinnati. But ang magandang storya doon, Coco Gauff joined an elite club kasama si Serena Williams at ang alam ko si sino pa ba yung isa na tanging malalaro na nanalo ng 2 beses dito sa Cincinnati. Okay, that's 1,000 tournament ng WTA. Wala pang laro yung kay Alex. Kay Alex at saka kay Felix Auger Aliassime, okay, against Vitolina and Monfils. Mamaya, 10 PM pa pala. Kala ko morning 10 PM pala yung magiging laban nila Yan ay sa US Open Mixed Doubles. Na kung saan yung ilan sa mga malalaking pangalan nag-withdraw dahil gusto raw mag-concentrate, mag-focus sa singles. Kaya nga inagahan na yung doubles dahil halos kasabay ito ng draw ng qualifying tournament, di ba? Before the main draw, qualifying draw ang tawag, para makalaro yung mga superstars. But nag-withdraw yung iba. Ang isang nalaman ko yung kay Iga Swiatek, at saka yung partner niya, nag-withdraw. I don't know kung sino yung last minute to be given the slot in the US Mixed Doubles. Okay, so today is a Tuesday. Meron tayong PSA updates. Okay, mamaya panauhin natin, okay, sa Philippine Sports Association Forum ang ating mga young and promising fencers who competed doon sa cadet and juniors, di ba? Fencing championships, okay, na ginanap po. Sana nga ba ginanap yung biglang ganun eh. Sila yung mga magiging panauhin natin later, ano? So, ang dami mga kabataang atleta ang makikilala natin. Okay, including Willa Galvez, yung naging panauhin natin ha, sa programa ni Team Tapales na at ni Ayang panoon. Ha. That was 2 years ago na siguro sa kanilang kiddie sports. Okay, so sila ang magiging panauhin na one of the 2-part session kasi today. So, mamaya po ay may invite natin, or mas makikilala pa natin itong mga kabataan na to na sumali at who knows, ano, future Olympians, future SEA Games medalists, o kaya naman who knows, Asian, di ba? Sila yung mga future na Samantha Katantan, di ba? Ay, ang dami mga kabataan na yan. Okay, na lumahok, di ba? Southeast Asian Fencing Federation, okay, championships. That's the youth and juniors. Okay, sila yung mga makakasama natin at may interview natin later dito sa ating Philippine Sports Writers Association Forum. Sa Malaysia pala ginanap yung fencing competition. Plus, meron din tayong pickleball. Okay, the Philippine Pickleball Federation, yung kanilang president at ilan sa mga players, sabi Ruben Gonzalez. So, may makikita natin yung ating tennis player na si Ruben Gonzalez because he'll be competing doon sa World Cup. May World Cup ba? No. Hindi naman World Cup. Ah, yeah. World Cup. Pickleball World Cup 2006 or ano ito, 206 ba o 2026 yan. Anyway, mamaya alamin natin yan, baka may typo lang doon. But this is a World Cup competition to be participated in by our pickleball. Alam natin, kaumpisa pa lang ng pickleball, but ang dami na naglalaro at ito, may competitive tayo na team na kasali at yan ang ating mamayang pag-uusapan sa ating PSA form. Okay, it's 8:16. Time out muna tayo tapos kagad nating pasadahan yung ilan sa mga detalye ng mga balita. Then of course, dun sa 9 to 10 na slot, si Team Tapalishan yung part 2 ng ating headline sports on a Tuesday morning, more on basketball. Sa atin yung ibang mga balita muna. Ito po ang headline sports, babalik kami.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat.
4: Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo.
3: Hep, hep, hep. Alam ko nakakapanik.
4: Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo.
3: Hashtag panatag ang may alam.
5: Sports Radio 918 AM.
0: Okay, so it's 8:19. Official na talagang lumabas sa WTA rankings ang bagong ranking ni Alex Ayala, and this is number 18. Okay, so kumpirmado, hindi na lang yan live ranking, official ranking yan, posted and published by WTA yesterday pa, no? So number 18 in the world, and what a career high para dito kay Alex Ayala. Mahirap ha, mahirap itong pag-angat na ito, no? Gusto ko maintindihan natin na kapag parang pag top 100 going to the top 50, going to the top siguro kahit 20, 25, 30, 100 to top 30, madali lang yan gawin. Kasi you are in the top 100, isang panalo mo lang, ang dali mo mag-jump, diba, to that sabihin natin na position. Pero kung ikaw, matagal nang naglalaro dun sa top 50, o kaya katulad ni Alex, nasa top 20, 25, o top 30, lahat kasi ng kalaban mo, super gagaling na, di ba? From the start of the competition. So, ang hirap makakuha ng kahit isang round man lang. And lahat naman high-level competition. Para bang ang simpleng explanation dyan, kapag nasa top 30 ka, hindi ka na pwedeng maglaro, yung sinasabi ni Coach Santa Maria, hindi ka na pwedeng maglaro sa mga 125, di ba? O kaya 250. Parang sa top 30, you must play in the top, in the 500 and 1,000 tournament, di ba? Unlike yung nasa top 100 ka, you can play sa 125. At kapag nakakuha ka ng titulo sa 125, definitely, ang laking talon mo noon sa ranking. But if you are in the top 30, just like what happened to Alex Ayala, the past months, probably the past 2 months, nandun siya sa top 30. Diba? Doon naglalaro yung ranking niya. And then to make it to the top 20, eh sobrang laking accomplishment kasi talagang ginapang niya against those players. Katulad ng indikasyon ng kanya mga resulta, winning against top 10. Okay, winning against top 10 players in those competition kung saan nagsimula na rin from the Wimbledon, di ba? And then hanggang sa makarating na sa hard court, Washington DC, hanggang dito, nag-Toronto, nag-Cincinnati, di ba? Ang lalaki ng mga points. At ang lalaki kasi ng mga tinalo niya. Not really ang laking points, but ang laking pangalan ng tinalo niya na nasa top, sabihin natin top 20, top 10 nga yung karamihan. Ano? Kaya yung kanyang movement from 25 hanggang sa nag-top 20 na nga and ito nga nag-top 18. Mahirap itong ginawa niya na ito. And mas mahirap pa, pahirap pa ng pahirap with this ranking of Alex, diba? Bago siya mapunta talaga doon sa top 10. Okay, so kailangan definitely consistent. At ang mabuti lang sa kanya, newcomer siya in this ranking. Wala siyang kailangang idepensa, I do believe, dun sa mga ibang lalahukan niya na competition pa in the coming days. Because previously, around this time last year, definitely, mababa naman yung kanyang ranking. So, yung mga lalahukan niya, purus, I do believe, purus plus sa kanya yung points. Not minus, unlike others. Parang katulad ng sitwasyon ni Arina Sabalenka. I read from an analysis, kumbaga, na anytime talaga pwede na siyang mapalitan na ni Rybakina bilang world number one kasi malaking puntos na kailangang idepensa si Sabalenka at kung maka-final pa itong si Rybakina kahit pa maka-final din si Arena Sabalenka ay makukuha sa kanya yung pagiging world number one. Anyway, things like that. Okay, complicated but that's it. That's the ruling ika nga when it comes to WTA or even ATP rankings. So, kaya mas lalo pa tayo naging proud sa accomplishment ni Alex Ayala. O hindi nga siya nanalo ng malaking tournament o hindi man lang siya nagko-qualify to the semis of this big back-to-back na 1,000. Unlike in 2025 na sa Miami semi siya. But yung mga ginapang niyang points ay talaga namang nagbigay sa kanya nitong napakataas na ranking na number 18 in the world. Okay, and just like in the WTA website, definitely, laging mention yung Alex Ayala dyan. Though, ang pinaka-headlines nila yung si Bailik, yung nag-upset kay Arena Sabalenka nung isang araw dito nga po sa Cincinnati. Okay? Siya yung may mataas na pag-angat, okay, sa rankings. Okay? Yung si Sarah Bailik, okay, who overcame Madison Keys and of course Sabalenka para makapasok dun sa quarterfinals. But ang kasunod noon, ay nakalagay Noskova, Ayala, reach new career highs. Okay, kasi nga, sa rankings, okay, pang-ilan na, bukod siya number 18 talaga si, number 18 si Alex. Tinitingnan ko yung mas maraming mga career highs dito. Okay, tingnan pa natin yung iba. Marami silang nag-career highs eh. Okay, si Noskova naging number 6 from number 7. Iva Jovic, number 16 to number 14. Tapos yun nga, Alex Ayala from number 20 to number 18. That's career high, ha? Yun na, si Sarah Bailik from 35 to 29 because of that upset kay Madison Keys at saka kay Arena Sabalenka. Ito, Janice Tien, may bago ding career high. Ang ating kapitbahay from Indonesia. Okay, from 36 to number 35. Tapos, so who else na mga nandiyan? But hindi ko na nakita yung isa pa. Tingnan natin, nandiyan ba sa picture yung number 67 eh? Sino yung number 67? Ah, ito. Saan na? Si Lanlana Tararudi. Okay. From 78 to 72. Ang laki din ang tinaas niya na itong tie na to. And then may isa pang tie, si Sawang Kaew. Ito yung nakalaban ni Alex for the SEA Games gold medal. Manantiaya, di ba na-cover nyo ito team dito sa Philippine Women's Open, no? Nandito yan. Imagine ngayon, pasok na rin sa top 100, ha? From 100 to number 97. Oh, kita mo, ilan yan? 1, 2, 3, 4, apat na mga Southeast Asians in WTA rankings, and of course, Alex is the highest in number 18. Pero humahabol si Tien in number 35, Tara Rudy number 72, and Sawankaew in number 97. So talagang taas, ano? Taas, pataas ng pataas na ang pag-akyat nitong ating mga netters mula sa Southeast Asia. And with the inspirations being given by these players, definitely, mas marami pa yan. Mas marami pa tayong makikita ng mga Southeast Asians and hopefully, ano, Filipinas, di ba, in WTA rankings.
5: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Okay, samantala, mamaya po abangan natin itong US Open Pool Championship na kung saan nga ang reigning world champion na si Carlo Biado ang nangunguna dito sa 12 pala, no, na mga Filipino na kasali dito sa 49th US Open Pool Championship. Diyan yan sa Embassy Suites sa Frisco, Texas. So si Biado ay titingnan niya na muling ma-recover yung kanyang winning form matapos yung kanyang ilan na mga, sabihin natin, kapos na performance the past weeks. Malalaman po natin o nakita natin na nag-semis lang siya sa Phoenix Open last weekend, nag-ninth, pang-siyam lang sa Arizona Open, nag-pang-17 sa Florida Open, at ang quarterfinals doon sa Vice City event. So this is the time for Biado. Sana makuha niya ulit yung corona ng US Open na una niyang napanalunan noong 2021. Siya yung top favorite among Filipino entries. Nandiyan din si AJ Manas, Bernie Regalario, Lee Van Cortesa, Jeffrey Roda, Jeff De Luna, Marvin Assis, Michael Bawanan, Harry Vergara, Michael Feliciano, Roberto Gomez, and Roland Garcia. So all in all, 12 na mga Filipino. Okay. Headed by Biado and AJ Manas competing in the US Open Pool Championship. Ang prestigious event na ito ay merong 256 na mga kalahok mula 44 na mga bansa. May 124 Americans at may premyong $500,000. $100,000 naman ang nakataya po o naghihintay doon sa magiging kampiyon. So from today until Sunday yan, the US Open Pool Championship. Okay, samantala sa cycling, katulad ng nasabi ko ay umalis na ngayong umaga ang Philippine team natin represented by the Standard Insurance Track team ni Jude Echaus, si Coach Adrian Bayot ang kanilang coach. Okay, hindi ko kabisado yung buong miyembro kaya hindi ko maisa-isa. Alam ko andyan si Angela Bermejo, si Marcos Ricalde. The rest, hindi ko masyadong kilala. Hayaan natin na si Coach Bayot po, Adrian, ang magkwento sa atin, ang kanilang preparasyon at ang kanila talagang goal. This is seryoso na. Philippine Standard Insurance has a track team. This is separate from the road team. Ang road team, hawak ni Coach Reinhard Gorantes. Itong track team, si Adrian Bayot. Kaya yan po ang aming ibabahagi sa inyo sa aming pagbalik dito lamang sa Sports Radio, Headline Sports. Plus, of course, yung kinover ni Ayang Maliare mamaya. Tingnan din natin, ano ba yung Sports Tourism Awards na yan? Si Ma'am Cynthia Carion, tumanggap nga ng awards. So, tingnan natin kung ano ang inspirasyon sa kanyang pagiging awardee here. And likewise, si Chairman Pato Gregorio ng ating Philippine Sports Commission. Siyempre, siya yung head ng National Sports Tourism Agency or NSTA YAC. Okay, mayroong interagency. Okay, interagency committee sort of . So National Sports Tourism Interagency uh, uh, organization natin na in charge dito. Kaya yan po ang aming ihahatid sa inyo, kabuuan ng ating Headline Sports. See you maya-maya lang po sa ating PSA Forum. And see you, Gab Ferreras ng ating Sports Corner PH. Maraming salamat. We'll have more in a while.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Sports Radio 918 AM.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM.
4: Okay, so we're back. Kasama natin Student Insurance Track Cycling Coach, si Coach Adrian Bayot. Welcome to Sports Radio. Nice to have you. Gaano kabisi ang ating Standard Insurance Track Cycling Coach?
5: Yeah, ma'am. Good day po. Ngayon, ma'am, nagpe-prepare na po kami for almost 5 months sa upcoming race namin sa Thailand. Doon din po ginanap yung last 2025 SEA Games na track. So, ayun po, yung mga upcoming race po namin sa October sa Kazakhstan naman po. And yung pinaka-main na paghahandaan po talaga namin is yung gaganapin po this December, I think, December 4 sa Tagaytay. And that's ACC Asia Track Cup.
4: Yes, so ang dami. Oo. So, how big is the Standard Insurance Track Cycling Team? Kasi sanay kami, Coach Adriana, puros road, di ba? Ang ating na-interview, ang ating nakukumusta. But this is it. Meron bang exclusive team na talaga si Standard Insurance for track discipline?
5: Yes po, ma'am. Kasi sa track po ay marami pong categories. So, nakita naman po natin from our previous event dito na hinost po sa Tagaytay, yung ACC, na iba-ibang klase po yung rider na makikita natin doon. So, ngayon po, meron kaming 8 athletes. So, dalawa sa men's endurance and then dalawa rin sa women's endurance. And then, meron po kaming 3 na purely po sa mga sprint short event for track po. Yun po yung malalaki yung katawan. So, dalawa po yung magkaiba po yung training ng long event at short event. So, iba, magkakaibang atleta po yung pinapreparean ko ng training.
4: Yes. So, and I believe halos ano na, more than 5 months na nagti-training Standard Insurance Track Team. Tama?
5: Yes po, 5 months, ma'am.
4: Galing!
5: Exactly, 5 months. Opo.
4: Sino ba itong mga pinag-uusapan natin? Itong 8 athlete Standard Insurance Track Squad. Sino-sino sila?
5: Sa short event, ma'am, sa men's, si Matt Gonzalo, Marcus Ricalde, Archie Cardania, and si Marian Dacumos. And then po sa long event naman po, Andre Judor. Ako rin po ay maglalaro. Si Angela Bermejo. At si Maura de los Reyes po.
4: Oh, si Maura pala from road to track. Mukhang doon na naka-focus. Ano? And ang galing, playing coach ka, di ba? Si Coach Adrian. Okay, so sa sprint ka pala. Sprint, tama? Split na
5: Tapos sa
4: to.
5: long event, ma'am, parang
4: Ah,
5: yung
4: long event.
5: mahabang event.
4: Oh,
5: Opo.
4: okay. So, gaano ka kaganda at least yung assessment mo simula na nagkaroon na nga tayo ng seryosong program for this track cycling, kumusta na nagiging performance ng mga riders?
5: So far, ma'am, maganda, ma'am, kasi since dito nga po ginanap yung ACC, meron na po tayong basehan kung ano yung dapat natin i-hit na numero. So from there, doon na lang po namin binabasehan kung are we competent na mag-compete na. And from our previous record, I think hindi pa official, pero nabibit na rin po natin yung mga ibang national record during the training. So, syempre, kailangan natin patunayan to sa mismong event na. And yun nga po, we are looking forward this coming August. And I think medyo malayo pa, pero I think unti-unti po natin na pwede tayong makabalik sa larangan ng track.
4: Yes. Parang may resulta na kagad. Kasi di ba, I think last summer, sino yung nagpunta ng Indonesia at track cup tapos naka-medal? Di ba? Nag-podium.
5: Si Angela Bermejo po.
4: Ayun. So, kita mo, may resulta na kagad,
5: Apo.
4: Coach
5: Apo.
4: Adrian. So,
5: Apo.
4: Ano bang klaseng program talaga dito? Ano bang marching orders? Ika nga ng may-ari ng Standard Insurance ni Sir Jude Chaus sa inyo?
5: Bali, ma'am, ano po yan eh. Kasi magkaiba po talaga yung approach din ng training. And then, para hindi po masyadong magulo yung magiging sistema. So, nag-aside po ng mga different coaches from different discipline na focus. So, ayun nga po, since nga po, yung Standard Insurance po ngayon, itong nakikita niya sa background, is malapit rin po sa Tagaytay. So, we already saw the opportunity na magtayo din ang track team ang Standard Insurance.
4: Yes, so ito na sinuseryoso natin porque pa wala para naman tayo talagang ano, national team, 'di ba? When it
5: Apo.
4: Comes to track. So pwedeng kayo na 'yung maging pioneer ng bubuuin, 'di ba, na bagong national team. Nakikita ko minsan dumadalaw pa ata sa training niyo si Sir Judah. Tama?
5: Opo, this 'yung mga unang ano po na
4: araw.
5: Kaya chine-check niya po 'yung velodrome.
4: Yes. At ang maganda pa dito,
5: Apo.
4: Syempre, willing na gumasa si Sir Jude doon sa mga mahal, 'di ba, na equipment,
5: Apo.
4: Especially yung bike, kulang na kulang tayo nung sa bike, 'di ba? Remember the first time when most of our riders competed sa ACC, nang hiram lang ng bike o kaya hindi naman talagang pang-track yung mga bike, 'di ba? Inassemble lang talaga nila. But ano ba 'to? 100% talagang track bikes na ang ginagamit ng team.
5: Yes po, ma'am. Yun nga rin po yung muna naging challenge namin nung SEA Games. So, ayun, doon nag-start din ng track, ang Standard Insurance track team nung SEA Games na naghahanap po kami ng track bike. So, wala po talaga sa Pilipinas since bago nga po ito, kababalik lang ulit ng track sa Pilipinas. So, kailangan pa namin pong kumuha sa ibang bansa. Yun, medyo pricey nga po ang mga track bike ngayon kasi may sinusunod po tayong regulation sa UCI.
4: Okay. So, what now? Ano yung mga, sabihin natin, short goal muna natin kasi competition na kaagad eh, di ba? By next
5: Apo.
4: Week, meron na kayo kaagad na competition. Ano muna yung pinaka-modest goal natin, Coach Adrian?
5: Siguro, ma'am, ngayon, ma'am, short goal po namin talaga for now is makasabay sa December kasi medyo malaking event po yon. Hindi tulad nung unang ACC, medyo napakalayo, malayo talaga pa. So ngayon, malaki naman na yung nabago lalo itong mga short event. And then sa endurance, so ngayon pa, ano pa, guessing game pa rin po kami. Pero I think hindi na tulad ng dati. I think na may improvement na. And mas gamay na namin paano gamitin yung velodrome, paano na yung mga tactics. So, very open kami kasama yung mga atit sa mga idea since nga wala pang official na yun nga po nagko-coach sa track. So, keep on learning and may mga kaibigan din po kami sa ibang bansa na nagbibigay din po ng mga ideas
4: I
5: para
4: guess
5: makatulong sa
4: So officially itong walo na to magko-compete the next week sa Thailand, no?
5: Apo, yes po, sa Thailand Truck Cup po.
4: Yes.
5: Yes.
4: So lahat ba ng events or most of the events talaga masasalihan na natin with this number of riders, coach?
5: Ngayon ma'am, hindi pa po. So I think in the future, magdadagdag pa po since ang dami nga pong event ng truck.
4: Ah,
5: Lalo na po
4: okay.
5: sa endurance.
4: Mm-mm. So kailangan pa nating magdagdag.
5: Apo.
4: Okay, but for the meantime, at
5: Apo.
4: least we have 8. Anong klaseng
5: Apo.
4: programa kayo meron, Coach Adrian? Saan din ang galing yung programa natin? Kasi nga, di ba, parang definitely bago tayo sa track, ano? Paano din natin nakuha itong klase ng sistema? Meron bang tumutulong sa atin as regards to the programs na susundan?
5: Sa program, ma'am, when it comes sa mga event na endurance, ma'am, it's just almost the same as the road training. So, kailangan pa rin ng mahabang training sa road and then phases ng training. Ang naging challenge lang for me is yun sa short event. Pero hindi na rin bago, ma'am, kasi ang short event po kasi is more on parang short burst ng racing. So, kung makikita nyo, ma'am, ang lalaki ng katawan. So, ang very first sports ko naman po is bodybuilding. So, parang nagtugma rin sa short event. So, ayun, nasa phase kami ngayon ng mga, yung apat na rider, nagbibuild na ng katawan for the, to produce yung mga same as the international level na nakita natin na malalaki yung katawan. So, ibang-iba siya sa endurance. So, sa program, ma'am, sa ano, learning process pa rin, ma'am, trial and error kami, lalo na sa short event. And then yung background ko na lang as a PT, and paano, how we train. And then, ngayon naman, ma'am, makakakuha ka na sa internet eh. Very accessible na sa atin lahat ng mga training, and madali na makuha sa internet. So
4: Ayaw.
5: From there, we base it. And then adjust na lang depende sa feeling ng athlete. And then hopefully po in the future na ako mismo makapag training with regarding sa coaching sa track.
4: Ayun, yes, oo. Para may license din, di ba? Ganon.
5: Yes po.
4: Pero yun, ano pala, plus pala sa'yo na hindi ka lang coach mismo ng cycling kasi ikaw din ay isang physio, di ba? Malaki
5: yes.
4: din talagang kinalaman mo, sports science, behind, you know, track cycling. So, maganda yan kasi yan din ang kailangan, ano. So, in a way, 2-in-1, 3-in-1 na lang sa'yo, ano, bilang rider, coach, tapos physio pa nung team. So, maganda, ano, maganda yan. And sabi mo naman, trial and talaga definitely test lang itong ginagawa natin na ito. So, ano yung pinaka-main goal? Kasi ang bilis ng panahon. By next year, Malaysia Sea Games, and we know,
5: apo.
4: Syempre, meron track cycling. Malaysia yan eh.
5: Apo, apo, apo. Yun ma'am. So, libre lang naman mangarap. So,
4: yes.
5: Hopefully, ma-break natin history na maka-gold sa Sea Games. Yun ma'am, talaga yung ano. Pero, yung sa short term ma'am, pagka nakasabay na tayo sa mga coming races. And I think hopefully mag-medal ulit, which is nagawa naman nung Indonesia. I think at achievable po yung nasa isip po namin as a team na makasungkit ng medalya sa SEA Games po.
4: Yes, okay. We are hoping and praying for that. Coach, ikaw ay isa ding dating road, di ba? Road cyclist. Tapos ngayon, lumipat ka rin sa track cycling, at ikaw nga, isa din sa member nitong team. Ano yung ano, mahirap niyong naging adjustment? Kasi most of them, definitely, since wala nga tayong velodrome, eh talaga naman mga road riders to, transitioning to track.
5: Pinaka naging challenge po namin, ma'am, is yung makakuha ko ng rider na magpo-focus po sa short event. Tulad niya po na sinabi ko, ma'am, iba po talaga at training na short event. So, hindi na tulad dati na magbabay ka ng 3-5 oras na nasa labas ka. More on, nag-stay sila sa gym. Tapos, more on, maximum lang siguro, mga 1 hour to 2 hours lang po yung ride nila. And then, ibang-iba po yung training ng short event kaya sa endurance. So, yung challenge dun is kumuha ako ng athlete na willing na mag-ship na ganun na yung training. Kasi hinahanap-hanap nila yung ride sa labas na mahaba, yung matagal na karera, yung mga, yun nga po, mga road race. Pero pag nag-ship na po kasi kayo sa short event, ibang-iba na po. Ibang-iba na yung training. So, naninibago sila na, ay, ba't ganito lang kasaglit yung training. So, but puro gym. Tsaka, in comes po sa nutrition din. Ibang-iba, instead na konti lang yung kainin, sobrang dami nilang kumain. Kasi kailangan po natin mag-build ng muscle para nga makapag-produce ng mataas na power.
4: Ayun.
5: Ayun po, ma'am.
4: Nakaka-adjust na sila, di ba? And ano ba? Promising. Sabi mo nga, promising naman. Kasi nga, last time may result na kaagad eh, di ba?
5: Apo, apo.
4: Wow, that's nice. Hintayin na lang natin kung kailan talaga papangalanan para maging official na, di ba, yung mga giging member ng ating Philippine team. So, ano yung training schedule nyo dyan sa Velodrome Track?
5: Usually, ma'am, ang training schedule po namin is Tuesday, Wednesday, and Friday po. Pero nagbabago-bago siya, ma'am, depende sa phase ng training namin.
4: Iba-iba din faces. Okay. So, sabi mo, kailangan nyo pa na mas maraming riders. Yung bang ibang mga road riders ay minsan nakikitrain din dyan. Pwede ba maging cross-training yan ng mga road riders ng Standard Insurance, Coach Adrian?
5: Yes po, yes po. Actually, maganda nga pong cross-train velo kasi is high-speed. High-speed po pagdating sa velodrome and ayun, ma'am. Kaya, ma'am, most likely, sa road din po ako kukuha. Ulit ng ibang riders. Apo.
4: Yeah.
5: Ngayon po yung equipment lang yung kulang.
4: Ah, okay. So, good. Kasi especially in these days, rainy season, di ba? Limitado naman ang training ng road, di ba? Hindi mag-cross-train muna sila dyan sa inyo sa velo, no? Kaya pala, oftentimes, minsan nakikita ko dami-dami nyo dyan sa loob ng Tagaytay City Velodrome. And that's a good problem. So, unti-unti ang mga goals natin, but hoping na this is the start, Coach Adrian. So, ano ang gusto mong mensahe? Baka pwede pong manawagan Standard Insurance? Baka may mga kaibigan pa tayo dyan na gusto rin, di ba, makijoin sa training nyo. Pwede kaya yun? Welcome kaya yun? O kaya mag-observe man lang, at least, para lang maging aware sila o matuto sila na generally, ito yung track cycling, isang disiplina na hindi natin na nakabisado, hindi na natin nakita the past years dahil nga sa walang venue, but this time around, meron na. Anong invite mo?
5: I'm actually, ma'am, dun sa invite, ma'am, kasi binigyan lang din po kami ng permission na
4: okay.
5: Tagaytay
4: cycling
5: po.
4: At ng Tagaytay, okay.
5: Yes. Tagaytay kay President Bumble po. Ayun po, thank you kay President Bumble na binigyan kami ng opportunity na paggamitin po yung track. So I think kailangan lang naman po nila siguro i-coordinate pag gusto po nila mag-training sa velo. Actually, may iba po nagtatry din. Sinasama na rin po namin sa training para at least marami na pong de-develop din na nagkaka-interest po sa track.
4: Yes. Oo nga eh, marami tayong, di ba, maraming member yung team natin during the ACC. I just don't know kung anong plano ng iba, di ba? Siyempre, wala pa naman silang Standard Insurance. Probably, wala silang club o kaya wala talaga magsusupport din sa kanila. Kasi nga, kailangan siyempre ng equipment. Kailangan din ng iba pang gastusin, ika nga, para talaga maging regular yung training. But hoping at least may isang grupo na nagsisimula katulad ng Standard Insurance. So hoping na yung mga nakita natin, yung mga naka-break pa ng record, 'di ba, during the ACC ay magkaroon na rin ng sariling training. So nice talking to you. Baka may gusto ko pa pong idagdag na sabihin natin announcement about the Standard Insurance and the team, lalo na na magsimula na kayo ng competition abroad, please.
5: So far, ma'am, wala naman. Just want to mention yung the team owner po. Siyempre, and CA President, Pambol Tarantino, for giving us the opportunity. Again, training sa Velodrome and sa kay Group Chairman Ernesto Charles for supporting always sa cycling, and hindi lang sa cycling, sa iba pang mga sports po. Yun lang po.
4: Ayan. Yeah. Thank you so much. Keep us posted ah, kapag nandun na kayo sa ano bang competition pala? Anong title ng competition sa Thailand?
5: Track Asia Cup po.
4: Ah, Track
5: Asia
4: Asia Cup. O yan. Yeah. So meron na talaga kayong makukuha din na points, ano? At
5: apo,
4: least
5: apo.
4: May simula na points na babangkuhan para syempre sa ano din sa ranking ano ng ating
5: apo.
4: mga riders. Okay, so
5: yes,
4: thank
5: po.
4: You so much Coach Adrian
5: okay,
4: Bayot, Standard Insurance Track Cycling Team. Dito pa rin po sa Sports Radio. Salamat.
5: Thank you po.

0: Philippine Standard Time, it's 9:21 na po ng umaga at muli po tayo nagbabalik dito sa Headline Sports Radio 918 AM. Ako po si Timoy Tapalas, ang makakasama ninyo for this morning. Siyempre dito lamang sa programang kung saan mainit na balitang sports ang ating pinag-uusapan dito, siyempre sa linggo ating pag-uusap 9 AM to 10 AM dito sa oras na ito, sa araw ito, araw ng Tuesday, kung saan dahil later on si Miss Judith Wood ay on the way na ngayon papunta sa PSA Forum. At habang ako po muna ang nandito na inyong makakasama for this hour, at syempre talagang napakarami nating mga pag-uusapan ngayon dahil nga in a span of few days ay magsisimula na po yung another grouping itong 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers, kung saan nga po ang Philippines po ay mag-host po siya mag-host po ang Philippines dito ng isang leg, kung saan kabilang po dito sa second round rather. Yan, mag-host po ang Philippines dito ng ilang games from syempre August 28 yung triple header din yan, and then August 30 triple header din po yan. So ang mangyayari po dito, group C at saka Group A, nag-combine po kung saan kasama ang Philippines, New Zealand, Australia sa Group A. Nagtapos po tayo ikatlong pwesto doon. Tapos sa Group D naman, ay Group C rather, it was Iran, Jordan, and Syria. So, tatlong teams po yung nadagdag doon sa naging Group E po. So, kasalukuyan po, Philippines is number 5 dito with a according 2-4 record. What we need here is to win games dito, syempre. Dahil the top 4 teams sa Group E at saka Group F, sila lang po yung aabante patungo sa FIBA World Cup. Qatar po ay automatically nandun na dahil nasa Group F naman sila dahil sila po yung host. So dito sa groupings natin, 4 lang po makuha. So kailangan maungusan natin yung Jordan at saka yung Iran. Siyempre sila po yung mga kalaban natin dito. So with that, Jordan and Iran, they're toting 5-1 record sila both. It will be a tall task for us dahil we're fielding an all-Filipino lineup dito. Filipino, lahat mga Filipino, kahit naturalized Filipino, technically Filipino din naman sila. So, ayan. Pero, the thing is, most likely parang mukhang wala tayong naturalized player dito dahil nga po, 14 players po yung nandun nung practice nila. Ayan. During the press conference rather. In press conference. So may 14 players po nasa press conference. Pero wala po yung final 12 roster sa magaganap na August 28 match ng Philippines against the team ng Jordan. So every count matches dito, if we don't qualify dun sa top 4 teams, laglag na po tayo dito sa mithiing makapasok sa FIBA World Cup na gaganapin niya next year. So technically ito po yung final 12 natin. There's no final 12. Technically ito po yung 14 players na pagpipilian rather sa final 12. Wala pong final 12 na nire-release ngayon for the match on Friday dahil tinitingnan pa kung sino ba yung angkop ng mga players na maaring mapasama sa final 12 dahil po wala po ang ating naturalized player na si Justin Brownlee this time around muna. Dahil may mga from the last time around, there was an most likely the injury. Tapos syempre kailangan mo 100% yung mga ipapadala dito. So ito po yung mga 14 players na kabilang dito sa sa press conference dito. Sila sa guard si RJ Barrientos, andito si Scotty Thompson, si Juan Gomez de Liano, dito rin si CJ Perez, si Chris Newsom. Tapos sa mga forwards, Troy Rosario, Carl Tamayo, si Justin Baltazar, Kevin Kimbao, Justin Aranya, sama na rin sa forward yon. Then yung mga big man natin, siyempre, Junmar Fajardo. Andito rin si Justin Aranya, Justin Baltazar. Tapos, siyempre, ang nagbabalik sa ating Gilas Pilipinas, Kai Soto. Ayan, ito very important boost sa atin to. We need Kai Soto dito sa dahil yan. Kung pansin nyo, nung mga times na nanalo tayo against New Zealand or other strong teams, yung mga nakadikit tayo even nung Olympic qualifier, Kai Soto was there and he was a big difference maker. Paano natin sabihin? Kasi iba pa rin talaga yung may height sa basketball. Talagang basketball is really a game of tall people. Ayan. Kahit sabihin nyo, Pilipino, magaling yan, mabilis yan. But no, basketball really needs to have ano, people who has tall stature. Ayan. Alam nyo yan, hindi na uso yung aasa lang tayo sa puro bilis, aasa lang tayo sa outside shooting natin. But now with the coming of age natin, should we say na another golden age for Philippine basketball where we have the likes of AJ Edu, Kai Soto, yung mga tall players na yun, we must really make the most out of it. Kasi it's once in a lifetime na you'll get a 7'3" player from the Philippines. Kasi syempre, Philippines has been really a place not known for tall players eh. Sometimes yung mga tall players natin nanggagaling pa ibang bansa, yung mga naturalized natin. Like for example, during my younger years, nung kabataan ko, mga naturalized natin, si Kuya Marcos Douthit, sentro yun. Andre Blatch, sentro yun. So, talagang napakaganda na this time around, meron tayong mga locals na talagang napakatangkad, eh we must utilize it. And talagang napakaganda na nakikita natin na itong mga players ito, nandito for our national team. Talagang really great thing to see. And to accommodate for our national team. So, talagang napakaganda. Tsaka, alam nyo naman na we're really looking forward sa mga tall lineup na masabi natin dito. And so, ito nga si Justin Brownlee will miss the window nga, recovering from injury. So, tulad na sinasabi ko, itong Gilas Pilipinas natin, eh, talagang it is a must-win window. Kasi syempre, itong Gilas Pilipinas ay nasa brink of not making it. Kasi kung titignan nyo sa Group E ng round na ito, Australia number 1, wala silang talo, 6-0, sweep nila yung Philippines, New Zealand, tsaka yung Guam. Wala silang talo doon. Number 2, via points. Difference dito, points differential, plus 71. Ito, Iran, 5-1. So po pangalawa, Jordan, 5-1. New Zealand number 4, 4-2. Philippines, 2-4, number 5. Syria, number 6, 2-4. So, medyo malayo yung agwat. Kailangan makapanalo tayo dito ng ilang games until sa matapos yung qualifying round sa February 28, 2027, kung sa mga kalaban natin ang Syria. So, ito po yung mga games natin sa leg na ito. Philippines will go up against Jordan August 28. Ayan, so wala pa yung time dito kung anong oras ha. Pero ito yung main match dito sa triple header syempre. Tapos, tignan natin show, ayan. Ayan, meron pa lang oras dito. Ang oras ay 8:30 PM Philippines versus Jordan. Ayan, so sa Mall of Asia po gaganapin yan sa Biyernes, August 28. Ayan, makikita natin dyan yung ating mga Gilas Pilipinas fans back at it again where we came back from, you know, naalala nyo pa 13 years ago yung nanalo tayo kontra Korea kaya tayo napag-qualify sa FIBA World Cup noong 2014. Again, MOA Arena, we must win this game against Jordan. Tapos, August 30 naman, it is a Sunday. It will be Philippines against Iran. So, ayan po yung mangyari dito. So, tingnan natin kung ano ba yung mangyayari sa ating mga pinagpaghanda natin dito. Hopefully, manalo po ang Gilas dahil talagang we're in a dire situation. Mahirap habulin itong 4-2. Kasi malaksin yung mga kalaban natin eh. So far, yun po yung mga natin, yung mga 14 players natin dito. Nakabilang ulitin ko. Andito po sa 14 players dito, kasama dito, na pinagpipilian. Sila Justin Baltazar, Justin Aranya, andito si Troy Rosario, Scottie Thompson, Dwight Ramos, CJ Perez, si AJ Edu, tapos sila RJ Barrientos, si Fajardo, Soto, Kiambao, Tamayo, Newsom and si Rosario. So sila po yung 14 players na pinagpipilian nito ni Coach Tim Cone na maaring mapabilang sa Final 12. So, ako personally, sa Final 12, kung may Final 12, ang gusto ko makita dito, syempre, we need height. Unahin ko na yung mga guards dito. Syempre, I want to see, nandito si, may kailangan din ng scoring guard. May kailangan din ng stabilizer muna. Dwight Ramos, kailangan ito. Kasi syempre, tall guard and very crafty. And he showed his scoring prowess during the past, during the previous window ng FIBA World, ng FIBA World Cup qualifiers, Asian qualifiers. Excuse me. Bukod kay Dwight Ramos, at kailangan na rin natin dito siyempre, guard natin, Scottie Thompson. Iba pa rin yung mga players na mataas yung IQ. Na siyempre, kailangan natin ng playmaker, kailangan natin ng stabilizer. Kailangan natin dito ng, siyempre, kung meron tayong mga stabilizers, kailangan natin ng scoring guards dito. Juan Gomez de Liano. Yan. We've seen Juan played really well sa Gilas Pilipinas during the last window. Siya yung mga nakatira ng mga clutch shots dito against New Zealand. Aside from Juan Gomez de Liano, kailangan din natin dito, siyempre, si, ano, si CJ Perez na talagang, ano, talagang, alam mo yun, maasahan din when it comes to scoring and to slashing. So, apat na yun, ha? 8 more players, pre, yung kailangan natin dito. So, meron tayong Juan Gomez, meron tayong Scottie, Dwight Ramos, tsaka si CJ Perez. So, 8 more players yung kailangan natin dito. So, sumunod naman yung mga forwards na tingin ko na kailangan mapasama dito. Siyempre, kailangan natin dito malaking forward. Kailangan natin dito si Carl Tamayo. Ayan, si Carl Tamayo, very, ano rin yan, maasahan din yan, may outside shooting, tapos kaya rin pumoste. Kailangan din natin dito, syempre, Kevin Kiambao. Alam natin, pag pumotok si Kevin Kiambao, talagang magaling din yung shooting ni Kevin Kiambao, tsaka, syempre, can really defend din dito si KQ. Aside from, ano, ay, may nakalimutan pala ako sa guard. Si RJ Barrientos. Pre, ating ano, med undersex pa si RJ. Undersex na si RJ. Pero yun, maaaring nga pasama, maaaring hindi. Pero, siyempre, scoring din. O si JGDL. JGDL, ang naisip ko, JGDL, si Dwight, tapos si Scottie, tsaka si CJ. Ayun yung apat na guards. Tapos sa forwards natin, kailangan na dito Carl, tapos si KQ, Kevin Kiambao. Newsom, fully recovered na ba si Chris Newsom? Fully, kasi diba parang last time, parang may injury si Chris. Pero, kung fully pwede rin si Chris Newsom, maganda rin pang 3N dito, Chris Newsom. Tapos, aside from that, syempre, kailangan, parang maganda na asana nasama natin dito si, ano, Justin Baltazar. Pwede natin iyan to, pwede rin to. Si, ano, Balti. Si Balti, tapos, isa pang forward eh. Either Justin Araña or si, ano, pwede Chris Newsom, isingit natin si Chris Newsom, Troy Rosario. Si Troy Rosario, pwede rin si Troy Rosario. Pero tingin ko parang kailangan natin si Chris Newsom din dito. Pwede natin ano, sa guard forward si Chris Newsom. Para siyang ano, para siya muna yung ano, Gabe Norwood light natin dito. Pwede rin siyang dumipensa kasi sa ano, sa mga imports, sa mga ano, best player ng ano, ng kalaban. So, apat na bigs na lang din kailangan natin dito. Kai Soto syempre, must din dito. AJ Edu, ayan. So, 10 na 'yan. Dalawang players na lang yung kailangan natin dito. Junmar Fajardo, sama natin ito. Kasi para ito na yung last run ni Junmar eh. Well, di kasama si Greg dito, pre. Si Junmar ang kasama natin dito. Isang player na lang. So, ang mga hindi pa napili, Troy Rosario, Justin Araña, RJ Barrientos, sila pa lang, sila yung hindi pa napili. So, isang player na lang. So, ang pipili, ang parang think kong magandang isama dito ay si, Troy. Kasi si Troy may experience sa national team to eh. So, kailangan din niya malaki din eh. At saka kaya rin mag-stretch ni Troy. So, ang tingin ko kasi kailangan natin dito, can stretch the floor, can also attack inside. Yun yung ano. Si AJ. AJ Edwin, di AJ Ignacio. AJ Ignacio, reporter natin yun sa RP1 eh. Pero magaling din yun sa loob. Magaling din sa ilalim yun. Magaling mag-midrange. Saka din nag-gaming test yun sa Prito. Grabe yun. Anyway, so yun. Yun yung tingin ko na pwede natin isama dito ah, sa Final 12. Ah. Guard, Scotty, Dwight, CJ, at saka si Juan Gomez. Ayan. So sinabi ko na si Dwight at si Scotty for stabilizing the ano the team. Tapos si Juan naman at saka si CJ for scoring. Sa forwards naman, Chris Newsom for defending. Tapos si Carl Tamayo at si KQ for stretch bigs, stretch forwards. Tapos syempre, Troy, ganun na stretch forward. So yun sila yung mga stretch din eh. Tapos si, syempre, Kai Junmar. Tapos si AJ Edu. Yun, sila. Kai Junmar at si AJ Edu. Yun. So sila yung ano, mga dapat na mapasama dito for the final. Tingin ko lang, ah, that's my honest opinion. Ah. As someone who spectates, para syempre, tingnan ko rin, para maganda rin ating analysis. Siyempre, marami rin mag-speculations, may mga ibang players na gusto mapasama dito, ibang fans na gusto mapasama si this player na wala naman sa na-call-up, di ba? So, ayun yung maganda. Maganda na makita natin kung sino ba yung mga possible na pwede mapasama dito sa Final 12 ni Coach Tim Kun. But syempre, it will depends on Coach Tim Kun kung sino yung pipiliin niya dito sa Final 12 daw. Kasi, syempre, lahat naman itong napasama dito sa lineup na to, sa 14-man lineup na to, ay deserving din eh sa mga, ano eh, sa mga mapasama dito eh. Pre, sa under-18 niya si Chugi. Hindi naman kasama yun sa ano. Mali. Ayan. So, ito actually, I like this lineup kasi matatangkad yung mga players dito. Isipin mo, you have no players below 6 foot. Parang kung titingnan natin, pinakamaliit dito si RJ, nasa 5'9", 5'10". So, mga halos same height range ko lang din, Jemart, yung pinakamaliit na player. So, kung after yung Scotty, 6'1", edi ang tangkad na nung player na yun. Kaya, ayun, maganda dito eh. Kaganda na talagang nag-i-innovate tayo, lumalaki na yung mga players natin dito. At syempre, although syempre dati naman ang ganda din nung Gilas din natin nun. Although may mga undersized players din tayo nun, pero imaginein mo yung trio guards natin, Jemmer to, meron tayong Jimmy Alapag, may Jason Castro, tapos meron tayong LA Tenorio. Grabe yung three-headed guards natin nung panahon nila Coach Chot. Pero ngayon we have the height na, so we must utilize it talaga. And we're lucky to have these players na players from PBA, players from B-League boys, tsaka yung KBL boys. So, we're really thankful na nandito sila. So, we're looking forward and we're praying na sana mapili ni Coach Tim Pon yung talagang angkop para matalo natin yung mga teams like Jordan and Iran. Kasi it is a must-win window. Kasi kapag natalo tayo kahit isang beses dito, talagang we're going down on a brink. Dahil nga, top 4 teams lang. 6 teams tayo sa Group E. Australia number 1, Iran number 2, number 3, Jordan number 4, New Zealand number 5, Philippines number 6 po ang Syria. So, we need to finish within the top 4 in order to qualify doon sa FIBA World Cup. Ayan. Kaya na yan. Kaya natin yan. Oo. Kasi, syempre, time and again, we've beat Jordan and Syria. And even Iran, natalo na natin yung Iran ilang beses na eh. So, we're looking forward and hoping na manalo tayo dito. And syempre, home court natin to. Sana yung mga Gilas fans natin. Eh, balita ko talagang, alam mo, Jemart, nag-check ako ng tickets, pre. Halos ubos na eh. Wala na yung sa baba eh. Kasi gusto na yung manood ng girlfriend ko. So, dilitingin kami ng ticket, halos paubos na. Yung mga nasa medyo taas na lang bago mag-gen ad. Ayan. Pero ayun nga. So, tingnan natin kung sino ba yung magiging final lineup. We're hoping na mapili yung angkop din talaga na players ito. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:14 ng umaga. So, balik natin. Pag-usapan naman natin yung ibang mga liga dito tulad na may pera tayong PBL tsaka PBA. At saka syempre ito, meron tayong ibabahagi dito yung sa billiards din naman. So, stay tuned lamang and we'll be right back after some few reminders.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS
3: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sports Radio 918 AM. Headline Sports.
5: Headline Sports.
0: At nagbabalik po tayo sa Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918 AM. At syempre, bago po yung FIBA break, yung bago po yung break. Syempre for this window at sa Asian Games. Nagkaroon po ng games noong Friday dito sa Araneta Coliseum kung saan it was a doubleheader game kung saan ang nanalo po sa tapatan ng Converge Fiber Xers at NLEX Road Warriors. Kung kasabing next at NLEX Road Warriors ay 112-110 nanalo po ang Converge dito. With Cameron Clark leading the way, 37 points, 12 rebounds and an assist. Habang sa NLEX naman nanguna ay si LJ Gonzalez with 23 points, 2 rebounds and 3 assists. Samantala, doon naman sa main header nito, Miralco Bulls defeating its rival Ginebra San Miguel with a 97-88 win. Ayan, may sinasabi si Jim, pero hindi ko sabihin. Doon sa naging laban ng Miralco at ng Ginebra, nanalo po ang Miralco contra Ginebra 97-88 po. Yung naging panalo nitong Miralco contra Ginebra. Kung saan ang nanguna po dito ay si Jordan Yamado with 31.6 rebounds and 4 assists. Samantala, si RJ Griggs, si Riley Grigsby ang nanguna for the Gen Kings with 34 points, 10 rebounds and 3 assists. Kaya parang medyo ano, hindi ganun kasaya si Gemart nung weekend sin talo Ginebra dito contra sa Miralco Bolts. Ayan, di daw siya nag-expect. Ayan. Di ko na sabihin pero di na daw siya nag-expect kasi masakit daw. Ayan. Pero ayan, nilook forward din niya lang daw next conference. Ayan. Anyway, ayan po yung mga naging laban sa Araneta noong Biyernes dito sa PBA bago po itong break for to give away for our national team and the succeeding competitions na mga naging laban. So, ito pong PBA, ang schedule nila, babalik na po sila sa October 7 na po, Wednesday, sa Ninoy Aquino Stadium. So matagal-tagal pa, it will be a month-long break for the PBA. Ayan. Anyway, we go to another competition naman na kung saan this is volleyball. Ayan. Last weekend, naganap po yung PBL On Tour sa sa Negros Occidental. Ayan, kung saan it was a doubleheader. Ayan, ang nangyari dito, PBL On Tour. Kung saan dun sa unang match, nagharap po ang Farm Fresh Foxes at saka ang Capital One Solar Spikers. Kung saan Farm Fresh Foxes, they won against the Capital One Solar Spikers with a 20-25, 25-19, 22-25, 25-12, 15-10. So it was a come from behind win dito Dahil nga po, Capital One was leading 2-1 dito. But they fumbled this lead and eventually it was Farm Fresh leaving the Victoria City's Coliseum with a win dito sa naging laban nila. Kung saan ang nanguna for Farm Fresh, I see Trisha Tubu with 24 points habang sinusundan siya ni Ces Molina, 16 points, and then Victor si Ara Galang with 14 markers. Samantala sa Capital One naman, it was Shaya Adorador with 14 points habang may 13 markers si Isa Jimenez, at 11 points si Cherry Nunag, and then 9 points si Casey Sipada. Ayan. So sila po yung mga nanguna for Capital One. And the other match naman, it was Creamline asserting its dominance, ayan, against the Galleries Tower High-Risers with the debut of their player na si Sachi Minoa. Ayan. Jaja Santiago Minoa. Ayan. So, Sachi Minoa po yung pangalan niya ngayon. And siya po yung isa mga inaabangan dito. So, nanalo po ang Creamline Cool Smashers with 25-16, 25-21 victory over the Galleries Tower High-Risers with Eliza Valdez leading the squad with 10 points. Samantala, may 7 markers si Gemma Galanza, and then 6 points each si Jaja Minoa, si Pangs Managa, and then si Tots Carlos. So sila po may take 6 points each dito. Samantala sa Galleries naman, ang muna po sa Galleries, wala po naka-double digit sa kanila. And leading the score for Galleries, I see Jean Assis with 9 points habang may 6 markers si Erica Deloria dito for the Galleries Tower High-Risers. So far, yan po yung mga resulta natin sa PBL. And for more updates, ay abangan nyo po yung pag-uusapan namin ni Dennis tomorrow sa SpikersNet. And syempre, schedule ng PBL sa masunod na araw, Monday, August 31, it will be the Invitationals na, kung saan ang mga kasama sa Invitationals ay ang Creamline Cool Smashers, PLDT High Speed Hitters, Next Led Chameleons, and then Farm Fresh Foxies together with two guest squads dito, ang EST Colon Thailand at ang, tingnan natin kung anong squad ba ito, HFB. And so tingnan natin yung squad na ito, standings. And tingnan natin yung standings dito sa, tingnan natin yung pangalan ng squad dito sa, and sa sino ba tong it is a Vietnamese team, ang Yen Duong Buong Chu Yen Tien Po Chi Ho Chi Minh team na mag-guest din dito sa PVL. Yan, August 31 Monday, EST Cola against PLDT 1:30 PM, and then Next Led against Creamline 4 PM, and then Ho Chi Minh against Farm Fresh 6:30 in the afternoon. Samantala, Tuesday naman, September 1. Ayan, araw na ng September. Tuesday, napakabilis pre. May makikita ka naman bang nakasilip, Gemart, dyan? Ayan, may makikita nakasilip. So, Tuesday, September 1, it will be the PLDT High Speed Hitters against Next Led, 1:30 PM. Farm Fresh against CST Cola, 4 PM. And then Creamline against yung Ho Chi Minh squad dito sa 6:30 na matchups. Samantala, Thursday, September 3, Farm Fresh against Creamline, 1:30, Ho Chi Minh against PLDT, 4 PM, and then EST Cola against Next Led Chameleons, 6:30 PM. Samantala, Friday naman, September 4, PLDT against Farm Fresh, 1:30, Next Led against HVF, or yung sa Vietnamese, 4 PM, and then Creamline against EST, 6:30. And then yung last day po nito ay sa Sunday. Yung last day ng preliminaries will be on Sunday. Farm Fresh again, Next Led, 1:30. EST against HVF, 4 PM. And then PLDT against Creamline, 6:30 in the evening. So yun po yung mga abangan natin. Then yung final round will be on September 8, Smart Araneta Coliseum. So lahat po ng games ito ay gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Napakalapit, napakadaling puntahan, at hopefully mabisita po ninyo at mapanood ninyo itong Invitational Cup ng Premier Volleyball League. So Philippine Standard Time, it's 9:15 ng umaga. So balik natin More sports news dito lamang sa Sports Radio 918 AM.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
14: Ay, aircon ba ako?
13: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, isasalita pala itong rep natin?
14: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
13: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo!
2: Sports Radio 918 AM.
15: Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Caringal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
0: Following standard time, it's 9:53 na po ng umaga. Siyempre, during for the last quarter of this show for today, siyempre, ay tumungo tayo sa mga NBA updates kung saan ito, si bad news for the Portland Trail Blazers fan. Guard Shaedon Sharpe sustained, siyempre, a torn meniscus sa kanyang knee and is expected to miss 6 months for the Portland Trail Blazers. Ayan. Ayun yan, kay Mr. Shams Charania. Anyway, siyempre, may binanggit, may tinayop si Jemmer doon. Oo, totoo yan. Ayun kay Shams, Klay Thompson plans to sign a 2-year, nearly $13 million deal with the Miami Heat after clearing the waivers with a player option in the second year. Ayan, para sa Miami Heat. Ayan, so ayan, makikita natin yung kuponan kung saan andun si Bam Adebayo, Big Bam Adebayo, andun din si Giannis Antetokounmpo. Nandun din si Klay Thompson. Sino po mga player ng Miami Heat ngayon? Tingnan natin yung roster ng Miami Heat ngayon. Parang, it's ano. Yan. Tingnan natin yung roster ng Miami Heat roster. Yan. So, sino ba yung mga kasama sa ano? Andrew Wiggins. Ayan. So, maganda yung lineup nila. Meron ka ng Giannis. Meron ka ng Bam. Solid ano yun, solid front court din, meron ka pang Klay Thompson, may Andrew Wiggins ka pa. Alam mo, tapos may Davion Mitchell ka pa as point guard. Alam mo, itong team ng ano yun, team ng Miami Heat niyan, Miami Heat niyan, it is ano, it's parang positionless basketball to . Kasi Giannis can go 3 of 3 4 5. Si Bam kaya niya mag 4 5. Klay kaya niya mag 2 3. Tapos si Wiggins kaya niya mag 2 hanggang 3. Pero kang point guard niyan. So aside from that, si Nikola Jovic, si Bobby Portis, Tim Hardaway Jr., and si Fontecchio, and maraming ano, solid yung starting lineup nitong Miami Heat for the season. Kaya really good addition si Klay Thompson to stretch the floor, kasi when you have Giannis Antetokounmpo at si Bam Adebayo sa loob, eh medyo crowded yon. They need to have someone who can stretch the floor and can, you know, shoot the lights out from the threes. And hopefully this will be another redemption season for Klay Thompson after his ano natin masabi yun, after his stint sa Dallas Mavericks. So sino na sa Dallas Mavericks ngayon? It will be a duo na lang, no? Kyrie Irving at saka Cooper Flagg. Ayan, for the Dallas Mavericks. Pero anyway, aside from that, another news dito, si DeMar DeRozan po signed in a 1-year $3.9 million sa Denver Nuggets. Si DeMar DeRozan ba yung kinakailangan nitong Denver Nuggets? Ito ba yung missing link si DeMar DeRozan ba? for the Denver Nuggets. At tingnan natin, kasi di ba meron na silang Jamal Murray, meron silang Nikola Jokic. DeMar DeRozan na ba ang kailangan for the big three dito? Kasi nawala siya. Hindi raw sabi ni JMR. Anyway, aside from that, syempre, other news dito. Most of the time, yun yung most likely yun pa yung mga latest news dito. Wala pa masyadong ibang bagong balita dito. Si James Harden kasi nag-agree siya ng 3-year, $97 million deal for the Cleveland Cavaliers. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:56 in the morning. Maraming salamat po sa pagsama niyo dito sa Headline Sports sa Sports Radio 918 AM. Sa ngalan po ni Miss Judith Caringala, nakasama natin kanina sa unang bahagi ng Headline Sports. Andun na, pakinggan niyo rin po si Coach Adrian Bayot dun sa cycling. And then si PSC Chairperson Patrick Gregorio during the event last night. At syempre si Ma'am Cynthia Carrion ng Gymnastics Association of the Philippines. Syempre, mga nakasama dito sa Master Control, kay Tita Nideris Ginsarian sa console, sa Warcast kay A.V. Conde from PUP ang intern na nandito. At syempre si Gemart Rocamora, ang ating supervisor dito, na syempre minsan nag-workas, minsan nag-iipid din sa atin. Anyway, ako po si Timmy Tapales, ang inyong nakasama for today. See you tomorrow guys sa Spikers at ng Kiddy Sports sa Thursday at saka syempre Sports News Roundup. And bago pa ako magtapos, binabati ko pala ang aking mga magulang, si Mama Arnie Tapales and si Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo, I love you. And syempre sa aking girlfriend si Aika, hi sa'yo, I love you. Anyway, it's 9:57 in the morning. Susunod na Kiddy Sports, eSports Explorer rather, sa Sports Radio 918 AM kung saan syempre, eSports Explorer for a Tuesday morning. Every Tuesday po, panoorin po ninyo. We'll be right back after some few reminders.
16: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service,
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Headlines.
0: Following Standard Time, it's 9:59 in the morning. Magandang araw at balita sa oras na ito. The government steps up efforts to reduce electricity losses by allocating $7.5 billion to curb non-technical losses while developing a plan to address technical losses. During a House budget briefing, Energy Secretary Sharon Green says efforts are underway to address non-technical system losses, billing issues, and other non-technical factors. All will be done in stages. The government has allocated 4 billion pesos to first phase and another 1 billion to each will be allocated the next two phases, while 1.5 billion is earmarked for the final phase to eliminate non-technical losses. Green said the government will explore various funding options, either through national government funds or loans. The costs arising from electricity losses are charged to consumers. In news overseas, President Donald Trump threatens to hike U.S. tariffs on automobiles originating in Canada as the trade war begins. The two neighbors continues to heat up. It comes after U.S.-Canada trade talks collapsed late last week, with each side accusing of other making unreasonable last-minute demands. Canadian Prime Minister Mark Carney called Trump's latest Levi, threat unsurprising and accused the president of wanting to destroy Canada's auto industry. He added that Canada is ready to resume talks if U.S. comes with the right attitude. Philippine Standard Time, it's 10:01 in the morning. Mating na Totok Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Bilo ako si Nito Valles at isang magandang umaga sa inyong lahat.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
24: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
23: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
25: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
26: Pati bamboo?
27: So,
23: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
27: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
28: Nung natutunan ko po yung paggawa,
29: sino nagturo sa
28: nag-training po kami sa DOST.
29: Sa DOST rin.
23: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
30: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
31: Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports.
2: dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go.

0: Dinalit sa Philippines. Drogo, ano sa tingin yung naging ano, struggle niya sa game? And what do you think went wrong?
1: Maraming factors eh. So, from draft hanggang execution. Pero, yun nga, ano lang din talaga, stick lang din kami sa ano, sa kung ano man yung pwede namin matutunan every series. Kasi, ano pa talaga, parang bagong team pa talaga to. Tapos, ilang days pa lang din kami nakakapag-practice. Kaya, ano lang, stick lang talaga kami. As in, kung ano man yung nangyari kanina, re-review lang namin. Then, bawi kami next na, next na laban.
2: Is there homecoming pagbabalik yan sa NBA? Several
0: times. Just quickly lang, your thoughts on naging performance niya pagbabalik yan?

0: Yeah, next question to the coaches. Coach, ano sa tingin yung kailangan mo improvement ng team moving sa next game then? Since isa pa, we're currently the 7 world champions. So, malaki yung case of data.
1: Yung number one, syempre, kung ano man yung mga naging errors namin kanina from draft, kung ano man yung mga dapat namin i-adjust, unahin namin yun. Then, sa execution, ganun din. Yung mga minimal mistakes na nagawa namin, iaayusin ulit namin kasi nga, hindi pa talaga totally, ano to, paano ba sabihin? Hindi pa kami totally sync, hindi pa ganun katagal yung pagsasama, hindi pa ganun kalinis or polish yung ano, yung gameplay namin. Kaya, unti-unti lang. As in, hindi namin minamadali kasi nga meron kami boom season. Pero, sa sunod na laban namin, ano pa rin? Bibigay pa rin namin yung best time.
0: Sabi nyo nakalaban niya, only PH, we have few na bumabalik. But now, as a coach, ano yung ma-rate niyo sa ano yung performance ng team Onyx as few being the coach? Right?
1: I think maganda yung ano naging synergy niya agad sa team kasi nakita naman yun sa draft pa lang ano na ang ganda na ng naging draft nila. Then hindi ko sure kung ano yung natutulong niya sa execution pero bilang ex-pro player siguradong ano marami rin siyang mayabag pagdating sa execution.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: Sports Radio 918 AM.
5: Give a big round of applause for Timon. So, first question to you, Coach. What's your debut season as a coach for all the NFL Philippines? Your thoughts now sa first match mo with all the as a coach?
6: Nung umpisa pa lang, excited na ako sa magiging first match namin. Ayun, masaya naman ako dahil sa naging result din namin. Lalo na yung ginagawa namin sa screen na gra-res na co-converge sa tournament.
5: One of the new faces.
7: Give it the mic.
6: Sky Super Yoshi. Feeling ko good naman siya para sa akin kasi nakasama ko na rin siya nung nag-tryout siya sa team namin dati. And nakita ko talaga siya na potential.
5: Next one.

0: Dan pada masa
1: Masih lang. Para sa akin, nakukulangan pa eh, since, ano, siguro mas may maigaganda pa. Welcome back to the Philippines. Ang ambon lang yun ah. Ano pa ba? Medyo nanibago lang kasi sa mga 10 PM screams namin, ano eh. Medyo nainis ako kalaban nila, lagi ako pinapatay nun eh. Tapos nanibago lang ngayon kasi siguro ano, since yung, ayun, MPL, then sa mga 10 PM na scrim namin, ano eh, shuffle siya. So, ayun, welcome back baby.
2: From transitioning from player ngayon as the head coach, ano yung mga naging challenges na during the season? Ano yung mga challenges na?
3: Siguro yung pinaka-challenge dun is yung ayun nga, yung adjustment na parts. Ay, na patch. Na part. Kasi nga, ayun, coaching staff na ako and nanibago pa ako sa part na kung saan ba ako talaga makakatulong sa team. Kasi kung nung player ako, iniisip ko lang yung sarili ko eh. And meron talaga akong ano, way para makatulong sa team. And ayun lang yung ina-adjust ko nung naging coach.
2: Not for
4: super serious, thank you!
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Sports Radio 918 AM.

0: Especially hindi naman din answer from the team. So, going into this season, syempre yung other team, may mga pinapanalo sila ng mga bagong mukha, yung different team. But with the same lineup with Team Falcons, we'd like to ask them kung ano yung bago sa team nyo, not in terms of sa team, like players and coaches, but something new that you can offer na abang ng mga players, anong fans and supporters.
1: Mga bagong sakit sa ulo. Ayan.
2: Tingko yung ano eh, di pa namin nalalabas yung mga ay mga damage room ko eh. Kaya yun na ba kanila?
3: Ano, parang ako na lang sasagot ng matino. Charot lang, maganda rin yung kay Dad. Pero kidding aside, ano, ang dala namin is yung experience na nangyari ng international. Yun lang, kung sa kanila may, anong tawag nilang friend na yun, parang balik bayan, homecoming na yan.

Para sa akin hindi po eh, pero subconsciously parang ano, parang nabigla rin kami kasi ano eh, matagal na rin sinasabi ni Kelly na Atlas XP, kaya parang

0: nagulat kami lahat. Actually, wala nakapredict nung Atlas XP nila. So, on the spot na lang kami nag-adjust with the Valentina pick. Tingin ko viable naman siya. Siguro hindi lang siya polished pa as of yet. Kasi nakita niya naman yung Carmilla rin ginawa rin XP link kanina.
1: So, I think nagamit ko yung game to kay Carmilla at Carmilla. Bakit nga, that's been pretty great sa Atlas again. Kasi nga, usually Atlas ni Carmilla go for position 5. What makes them good picks sa
2: Ano po, yung nagpapaganda sa kanila is ano, makunat sila and at the same time yung jungler ano assassin na ngayon. Kumbaga wala nang mga makukunat like Fredrin ganun. Parang yun na yung naging substitute. Kaya nga lang sa XP napunta.
3: Thank you so much for your thoughts. Yes, no, no,
4: na ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
5: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
4: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
6: Sports Radio 918 AM.
3: Coach, our first question, what are your thoughts sa naging unang coaching sa with AP Brand this season? Assessment ko.

Unang touch namin yung nagawa namin yung roster namin na talagang magsisink silang lima. Kasi una sa lahat, no pressure naman sa kanila eh. Tapos lahat sila may gusto patunayan. Kasi galing sila rin sa baba. Kaya parang no bearing na. Papakita lang nila yung gusto nilang ipakita sa laro. At nakakasundo silang lima.

0: Una.
1: Leadership na pinapakita ni James Fox, nakikita rin naman even sa performance.
0: Actually, ang leader sa laro talaga si Eska, tsaka sumunod si JM. Sila yung nagaguide kila Shizu Punks na narating. Malaki factor yung pagpasok sa team ni Escalera tsaka JM.
1: James, if we just go back to season 17, maganda rin na simula niyo sa talk na currently still expect that same strong start sa team yun this year?
2: Siguro mas ano na lang para mas maganda pakinggan. Parang expect nyo na lang na ano, hanggang pagtapos ng season, ganun. Kasi, ano eh, gusto ko hawakan na yung, ano eh, yung magandang simula na magagawa namin. Ayoko na mabitawan yung ganong ano. Kasi alam ko yung feeling na nasa inyo yung momentum eh. Parang gaan mag-

0: Actually, after ng game 1, nag-iisip kami na kung ano gagawin namin sa draft. Then, si Coach Yobabs, nag-suggest siya na iban yung Selena. Then, after that, ginawa namin, then yung nag-effective, doon na yung nagsimula yung momentum nila. Yung first game, parang warm-up nila.
1: Hindi naman totally ako kasi sobrang laki ng ambag ng mga kakampi ko eh. More on finishing lang yung ginagawa ko. Parang sila pa rin talaga yung bumabawa sa kalaban. Tsaka ano, yun nga, sila talaga yung parang hinahain na lang nila sa akin ganun. Kaya yun siguro yung visible na ako yung parang nagbubuhat ganun. Pero ang totoo kasi yung mga kakampi ko talaga yun eh.
0: Actually, totoo naman sinabi ni Punks. Sa laro na yon, second game and third game, si Escalera, JM, tsaka Lance yung gumagawa ng play. Kumbaga, sila yung nag-uutos kay Punks kung anong gagawin para mapatay, para magkaroon yung piercer niya na laman.
2: Yung pakikoshowcase mo kanina, is this something na nagpapadala ka ng blessings or sending a message lalo ang next match to with TLP?
1: Onik po, bukas. Hindi TLP.
2: I'm sorry.
1: Hindi naman totally, pero ano, parang pinapakita ko lang din na ano, na kaya ko and kaya naman ng team namin na sumabay talaga. At saka, yun nga, wala naman akong parang inaano sa ibang team. Ang akin lang ano, huwag nila kami maliitin.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sports Radio 918 AM.
5: Hey, good afternoon everyone. Welcome to post-match conference with Twisted Minds. First question, coach, your initial assessment sa pagbabalik mo and coaching Twisted Minds sa kaunahan ng pagkakataon this season. Assessment po lang sa game, naging game.

0: Next kay Benny Cutie. Benny Cutie, first match mo with Twisted Minds. Ano sa tingin mo yung naging assessment mo sa laro mo? And ano sa tingin mo yung need na i-improve as ng team?
1: Siguro sa sarili ko medyo hindi ko pumarap masis ng ayos kasi so 3 games nag marks na ako, so yung even yung game na nanalo kami parang medyo hindi pa sa timer ng marks, so napakang masyadong masi about it. Yun sa improvement mo sa team, siguro mag-stick lang kami sa ano, alam naman namin na tama ilang pa ko pinagay.
0: Okay, media questions. To Coach and Sensei, nung game 2, what was the game plan to stop James Funks? Kasi nakita natin na unstoppable talaga yung

0: Para sa akin po, hindi naman total yung ano yung nagplano kami para parang i-stop yung dalawa ni James. No? Siguro ano lang po. Mas malinis lang po siguro yung ano. Dapat lang ang execution nila nun. Saka nag-aero lang din po. Amen.
1: Hindi talaga namin pinupusan si James. Yung hindi lang siguro talaga natin na-execute. Hindi namin napahalagaan yung

0: Yung question kay Lanzo. So kumusta naman yung ano? Yung ngayon na nakapag laro na kayo ng isang tournament game. So far kumusta naman yung naging adjustment din ninyo na ngayon may kakampi kay Like Ben?
1: Pwede na kasi nauubusan din ng gaganda.
2: Actually, for Lanzo din, so we're seeing medyo nagsisettle na yung meta, and yung meta ng XP lane is mga utility tanks. Considering na last season, puro fighters yung nakikita natin, is there a big shift sa adjustment doon? Kasi parang even yesterday, nakikita natin na medyo awkward pa rin yung positioning, yung mga team fighting ng mga explainers gamit ang

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab. Radyo Magazine.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
6: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: World News in 5.
9: Ang inyong institusyon
10: sa Philippine Sports Broadcast.
11: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio.
23: Radyo Magazine.
24: Serbisyo Publiko.
25: The AM and FM Collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas
29: and Capital 104.3 Colab.
30: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
31: Maging panatag Pilipinas.
32: Sports Radio 918 AM.
33: We are doing our post-match conference with our team. Coach, our first question, maybe you can just walk us through sa sa tingin yung nangyari nung last day ng game. Ano yung
34: team? I think ano, maganda yung ano, yung after namin makuha yung Lord, nagkaduli ng Bellerick yung ano, nagkaduli na ko niya. Then, pag ano, pag-sign yung Angela Granato mo, ano na, medyo nakano na sila, nakapit na kayo yung backline na. Kaya, ano na isa-isa. Then, yun nga, nag-risk pa kami na may end. Pero ang kong depende ng PNC. So, that is... So, I would say, kahit 2-0 to play on this one, we see that the team, it's almost always there. They're very close. So, what do you think yung nagiging pagkulang or problem that's making them fall further sa games? I think expected naman yun sa amin. Kasi hindi pa talaga totally complete yung structure na binubunan, yung system na binubunan. So, sa mga nangyari sa games ngayon, mas ano, mas parang goods kasi nailabas namin kung ano na yun, kung nasaan na kami. Pero marami pa talaga kasi malayo pa para makompleto namin yung system na binubunan namin. Pero napakita naman namin yun na kahit pa paano, unti-unti nakakasabay and may improvement yung team from some day wala na to day. So, patuloy lang namin siguro ng improvement.
35: So, you mentioned naman yung improvement kay MVP. Kasi siyempre, zero to na kayo and may mga agitator siya. Sabi, baka kayo pa yung malaglag sa last place, ha? number 8 spot. So, pag ang sinsipisin na hindi pa kayo nag-push na pa.
34: Hindi pa. Kasi ano talaga, expected talaga namin na, ano, na sa first few weeks namin, hindi talaga maging sobrang, ano, sobrang ganda ng performance namin. Ang gulang talaga namin ngayon is step by step, kumpletuhin namin kung ano man yung sistema binubuo namin. Kasi I think walang team, na kahit sino siguro, walang team, walang players, walang coaches na kayang makasabay agad sa mga top teams or sa teams na matagal ng pagkakasabi. Kami, 1 week pa lang. Kasi wala, less than 2 weeks pa lang kami practice. So, ano talaga, marami pa kami kailangan na i-improve para yung buong team is makasabay talaga.
0: Ask ko lang sa inyo, ano na sa palagay niyo yung marampas dapat yung pangaluan mo sa game?
1: Siguro sana sa mga pag-isang
0: Ano mo masasabi nila sa pagiging pag-uwan mo sa game?
1: Si Bill? Masabi ko ano, meron naman yung pinapakita niya kasi hindi ako sa pasa ng gawin niya sa pista.
35: Medyo you're taking one hindi mo na tayo may hindi kira. Pero being the reigning world champion, you take parang sobrang bagay nung tapos.
34: I mean, ano lang, sakto lang. Masyado lang talagang mataas yung expectation sa amin kasi potentially, pag tinignan talaga natin ng players ko is, ano talaga yung potential. Pero as a team kasi, hindi mo agad-agad malalabas yun. Kailangan mo ng time, kailangan mo ng chemistry. So maraming factors na dapat tingnan. And wala kaming choice. 1 week lang kami nakapag-start ng practice kasi nga galing sila sa past tournament. So kailangan lang talaga namin tanggapin and ano lang, challenge accepted lang talaga para sa amin na kung ano man yung nandiyan, gagawin namin yung best namin para ma-improve agad.
0: Thank you so much. Let's move on to our next question.

0: Pues no te he hecho usted ese protein por vinica. Coach, ang kahapon pag usapan natin yung muling team palaban mo, nakita natin yung game 2 against Falcons, kahit na natalo kayo. But now, tingin ni Coach, that there was a momentum from that game, eventually sa pamunta ngayon, na nakuha niyo yung panalo.
1: Opo, kasi...
2: Ayan.
3: Opo, kasi sobrang fast din yung tingin namin sa panalo dahil kasi sa ano, mas patak talaga sila sa naging patch magsimula lang na kasi nasa luwal na ganyan sa tournament which is kami mukhang sa scripts lang so based on sa naging performance ng game ko na posible talaga yung confidence sa natin na ano na tama yung ginagawa pala namin.
0: Then coach, maybe you can walk us through lang kung saan nangyari ng last play ng game 3 na medyo kung baga magkamali naman ng isa at matatalo na kayo, but eventually you're able to make it na namin.
3: Siguro sa lang din na yung Lord na lawa na base is dito sa may lane. Yung long lane namin dito sa may batag na lane. Kasi hindi kami nape-pressure sa lane siya. Pero may Angela naman din kami na pwede ka na. Ang play na lang din namin doon, ano eh. Since may item na si Joe, so ano na namin, maging team fight na. Dahil medyo kung lalabanan din namin ng bomb, medyo malakas din sila kasi sa range ng Texana at saka Vigier. Mas malayo yung range na ay Lumisa. So, kailangan kasi ito talaga na i-reel out ng isang set. Tapos, sure ba niya? Yung ngayon din ang pretty good
4: ratio. Sorry, I have to ask you on that. Pero, meron yung was sa na-miss kit ni Ryota yung ulti niya sa lalik. Tapos parang talagang unang hindi niya. So would you say na parang we're still parang maybe nerves, pressure sa team kahit na, you know, close yung game, kaya niya manalo ka ng prepare
3: for it? Ayun o, baka ganun siya.
5: Wala.
3: Maganda nga delay na mayroon kasi eh, pagka medyo may delay na second yung pin yung trigger, possible na magkamali. So, nung na-pin niya na madedelay yung pin niya ng trigger, hindi niya na-pin. Mas nakakatawa yun, kasi pagka pili nga yun, mas nakakatawa yun. May iwan. Nakakihim sila. Nice kayo lang yun.
6: Pwede naman ako po yan. Pwede ka yung ganda na kasi, parang, I think, tonight, pwede ka mas, ang pre-pwede yung team sa pag-iwa. So, kaya yung talo. So, saan hindi mo ulang suyo sa perfect cage na?
0: Pinuloy ko sa match-up sa jungle. So, kailangan siyang mag-snowball para lumulay or manalo. Kasi pag 50-50 yan, parang sa tapat. Ang dami mga jungle ngayon, mga hibahan na pwede rin siya.
7: Thank you so much, just for another exclusive interviews.
8: Sports Radio 918 AM.
2: dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: I-destroy natin yung mga maaaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Sports Accessories Business. Posibilidad na makagawa ang bansa ng Philippine-made e-tricycle at jeepney, tinitingnan.
10: Headlines. Panibagong hakbang para sa pagpapaabot ng dekalidad na healthcare services na sa mga Pilipino, sinaksihan ni Pangulong Marcos ngayong araw.
11: Headlines. Department of Budget and Management naglabas ng 1 bilyong piso para mapalakas ang Project NOAA ng pamahalaan.
12: Headlines. Mga mag-asaka at mangingisda na posibleng mapinsanan ng bagyo at habagat, inalerto na ng Department of Agriculture, Department of Energy, kasado na rin ang paghahanda sa energy facilities sa posibleng masalanta ng kalamidad.
11: Headlines. Bilang ng mga Pilipinong dumanas ng gutom sa nakalipas na 3 buwan, bumaba ayon sa Social Weather Station Survey.
12: Headlines. Patuloy na programa para sa social protection ng mga Pilipino, tiniyak ng Malacanang sa kabila ng pagbaba ng poverty incidence ng bansa.
11: Headlines. At sistema sa confidential funds ng Davao LGU, noong alkalde pa si VP Sara Duterte, nagpatuloy sa Office of the Vice President ayon sa House Prosecution.
13: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: 3 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, August 25, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Tayo po'y live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita sa MD Juan Enterprises na nasa automotive parts at accessories business. Ayon po sa punong ehekutibo, posibilidad na makagawa ang bansa ng Philippine-made e-tricycle at jeepney ay kanilang tinitingnan. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nasita na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang kumpanya Pinoy na nasa automotive parts, accessories, business at may import-export operations. Sa naging statement ng Pangulo ay sinabi nitong pakay ng kanyang pagbisita na tingnan kung maaari na ding makagawa ang bansa ng sarili o Filipino-made na e-jeep at e-tricycle. Kanilaanin tinitingnan kasama ang DOST kung ano ang kailangan panggamit sa pasilidad at nang sa gayon ay makapagbigay ng kaukulang suporta ang pamahala. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang kumpanya Pinoy na nasa automotive parts, accessories, business at may import-export operations. Sa naging statement ng Pangulo ay sinabi nitong pakay ng kanyang pagbisita na tingnan kung maaari na ding makagawa ang bansa ng sarili o Filipino-made na e-jeep at e-tricycle. Kanilaan yung tinitignan kasama ang DOST kung ano ang kailangan pang gamit sa pasilidad at nang sa gayon ay makapagbigay ng kaukulang suporta ang pamahalaan. Malaki ayon sa Pangulo ang maiaambag ng MD1 Enterprises bilang matagal na sa industriya at may sapat na teknolohiya para maabot ang minimiting makapag-produce ang Pilipinas ng sarili nitong e-vehicle. Paraan niya ito ayon sa Pangulo para mabuwasan na ang pagiging palaasa natin sa produktong petrolyo. Ang susunod na akbang, sabi ng Chief Executive, ay magkaroon ng kailangang equipment para sa produksyon ng e-vehicle. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
16: Kaya tayo nandito, tinitignan natin kung ano yung mga kailangang gawin para kaya na nila na makapag-fabricate ng all Filipino na electric na tricycle at saka electric na jeepney kung sakali.
15: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Personal na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga lugar sa Central Luzon upang makita ang lawak ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at malalakas na habagat. Sa situation briefing sa San Fernando, Pampanga, na pinangunahan ni Pangulong Marcos, tinalakay at hinimay ang iba't ibang plano upang masolusyonan ang baha sa rehiyon. Kasama sa mga tinalakay ang short, medium at long-term flood mitigation plans tulad ng declogging ng mga daluyan ng tubig, konstruksyon ng flood gates, pumping stations, dike at ang pagbuo sa Sabu Dam upang mapaganda ang flood management sa mga apektadong lugar.
18: At ng mga nasira, yun ang pinaka-immediate na kailangan gawin na madalian. There is a project for Sabu River Dams na lima kagad sa Nueva Ecija dahil ito yung kumukuha sa tubig sa taas para bawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig, mabawasan ang siltation at makakapag-ipon pa tayo ng tubig para gamitin for household use, industrial, for irrigation sa agrikultura.
11: Samantala, tiniyak din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hindi mapapatid na tulong ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar sa Central Luzon. Ayon sa punong ehekutibo, ibibigay ng pamahalaan ang lahat ng pangunahing pangangailangan ng mga apektado ng mga nagdaang bagyo at mantinding habagat kasama ng iba't ibang relief assistance at financial aid hanggang makabangon silang muli.
18: I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahalaan ng national government ay nandyan lahat at patuloy yan hanggat nangangailangan yung tao ay binibigyan natin sila lahat ng mga kanilang pangangailangan. So we will continue to monitor, we will continue to do everything that we can so that we will mitigate the effects of this very strong rain and the flooding that follows.
11: Yan po ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Panibagong hakbang para sa pagpapaabot ng dekalidad na healthcare services sa mga Pilipino. Sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa report mula kay Raquel Bayan.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Pabalikat ng pamahalaan ng St.

0: St. Luke's na tutulong sa mga miyembro ng PhilHealth na magamit ang kanilang benepisyo, makumpleto ang kanilang requirements at maproseso ang mga kinakailangan dokumentasyon. Sinasalamin ng MOA na ito ang kahalagahan ng balikatan sa pagitan ng gobyerno at ng pribadong sektor para sa pagpapaigting ng healthcare sector ng Pilipinas.
1: Our healthcare system, it means bringing together the strengths of the public and private sectors to better serve more Filipinos. Beyond this partnership, we are also strengthening other government programs that help reduce the financial burden of medical care. Pinabababa natin ang sariling gastos ng pasyente sa pamamagitan ng zero balance billing o ZBB sa mga DOH hospital. Meron din tayong medical assistance to indigent and financial incapacitated patients na ginawa pa nating electronic ang MAIP. Gaya ng nasabi ko noong nakaraang sana.
0: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi humihinto ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagbibigay ng augmentation support at iba pang kinakailangang tulong sa mga labis na naapektuhan ng serye ng mga bagyo at malakas na habagat. Sa panayam ng programang Boses kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong pumalo na sa mahigit 1.2 billion pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipaabot ng pamahalaan bunsod ng masamang panahon. Base naman sa tala ng DSWD, pumalo na sa 1.9 million family food packs ang naipamahagi sa mga apektadong lugar at nakapamahagi na rin ng ready-to-eat food boxes, non-food items at hygiene kits. Sumampa naman sa 14.3 million pesos ang halaga ng financial assistance na naipamahagi ng DSWD. Dagdag pa ni Dumlao na nanatili ang commitment ng DSWD na agad matugunan ang pangangailangan ng bawat Pilipinong apektado ng kalamidad para maiwasan na sila ay bumaba pa sa below poverty threshold na labis namang makakaapekto sa kanilang pamumuhay.
4: Nasa mahigit 1.2 billion pesos worth of humanitarian assistance na ang naipapaabot ng DSWD. At yan ay binubuo ng mahigit 1.9 million na mga family food packs. And in addition to that, ay meron din tayo mga na-distribute na mga ready-to-eat food boxes, non-food items, at yung mga financial assistance. Nagkakahalaga na yan ng mahigit 14.3 million pesos. Kasi nga sabi ko, Alan, di ba, mahalaga na merong pang caution o may immediate na tulong na ng sa gayon ang maprotektahan ang ating mga kababayan na lubhang maapektuhan ng mga kalamidad that could affect the improvement in their level of well-being.
3: Yan ang pahayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sumampa na sa 1.71 bilyong piso ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura at pangisdaan dahil sa habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Department of Agriculture o DA, inaasahang madaragdagan pa ang pinsala habang nagpapatuloy ang assessment at validation sa mga apektadong lugar. Apektado ang 8 rehiyon, kabilang ang Cordillera, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Western Visayas. Sa ulat ng DA, nasa 61,237 ang mag-asaka at mangingisda ang naapektuhan, habang 54,611 hektarya ng agricultural areas ang napinsala at 47,772 metric tons ang produksyon ang nawala. Kabilang sa mga naapektuhan ang palay, mais, kasava, high-value crops, fisheries, livestock at poultry, pati mga infrastruktura, makinarya at kagamitan sa agrikultura at pangisdaan. Nasa 237.99 milyong pisong halaga ng agricultural inputs ang inilaan ng DA, habang 35.67 million pesos na indemnification ang nakalaan para sa 5,005 na insured na mag-asaka at mangingisda.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpalabas ng 1 bilyong piso ang Department of Budget and Management o DBM para sa Project NOAA ng University of the Philippines. Ayon sa DBM, gagamitin ang pondo para sa Artificial Intelligence o AI-powered flood forecasting at real-time hazard monitoring ng Project NOAA. Inanunsyo ito ng DBM sa harap ng paghahanda ng bansa sa hagupit ng Bagyong Obet. 935 million pesos ng nasabing halaga ang gagamitin sa pananaliksik, habang ang nalalabing halaga ay para sa pangkalahatang pangangasiwa ng implementasyon ng Project NOAA. Gagamit anila ang Project NOAA ng AI-enhanced modeling, LiDAR mapping, data analytics at iba pang digital technologies para sa real-time na pagtaya ng panganib, pagtukoy sa mga lugar na babalik.

0: Hain at impormasyong nakabatay sa siyensya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ilang kumpanya na ang lumapit sa Department of Environment and Natural Resources o DENR kognay sa isinusulong na waste to energy program ng pamahalaan. Positibo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maisa sa katuparan ang programa sa susunod na taon sa gitna ng patuloy na pagtugon sa tumitinding problema sa basura. Sa programang Boses, sinabi ni DENR Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement, Human Resources, and Field Operations Luzon, Attorney Norlito Eneran, na masusing pag-aaralan ng mga teknolohiya kognay sa programa para matiyak na hindi maisasalang o maisasaalang-alang ang kapaligiran at kalusugan ng mga tao.
3: Yung burn, ito yung mga pinopropose ngayon pero wala pa po tayong na-aproban. May mga pailan-ilan na pumupunta sa opisina natin para magtanong kung ano yung mga requirements para dito. Ini-evaluate natin ito. Meron din tayong ibang klase ng waste to energy, yung non-burn, using plasma and microwave para dun sa convert ng basura into energy. So wala pa rin po tayong ganun. May mga lumalapit lang po sa atin, nagbibigay ng presentation about the technology.
2: Si DENR Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement, Human Resources, and Field Operations Luzon, Attorney Norlito Eneran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iniutos na ang preventive o forced evacuation sa mga residenteng nakatira malapit sa Laguna Lake. Tumaas kasi ang tubig sa Laguna Lake, bunsod ng mga pag-ulan, kaya't binaha ang ilang lugar doon. Sa programang Boses, sinabi ni OCD Calabarzon Information Officer Mark Rafael Sasutona na matama nilang binabantayan ang sitwasyon at pangangailangan ng mga apektadong residente.
4: Sa kasalukuyan po ay sustain naman po natin yung mga nag-evacuate po na through our local DRM offices, yung ating local DREAMsys at saka yung ating local government units with the support po ng DSWD bilang sila po yung cluster responsible para dun sa ating food and non-food items at saka po yung IDPs po na.
0: Ang tinig ni OCD Calabarzon Information Officer Mark Rafael Sasutona.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sumampa na sa mahigit 9,500 classrooms sa buong bansa ang napinsala dahil sa pinalakas na southwest monsoon o habagat at mga nagdaang bagyo. Batay sa pinakuling assessment ng Department of Education o DepEd, 1,594 na paaralan ang naapektuhan habang nasa 9,597 classrooms ang nagtamo ng minor hanggang major damage. Pinakamalaki ang pinsala sa Central Luzon kung saan 3,596 na classrooms sa 412 na paaralan ang naapektuhan. Umabot naman sa 126,584 learners sa rehiyon ang naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbaha. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na prioridad ngayon ng ahensya ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro habang sinisikap na mabawasan ang epekto ng kalamidad sa kanilang pag-aaral. Kailangan anya ng DepEd ng paunang 318.01 million pesos para sa minor repairs at cleanup ng 1,594 na apektadong paaralan. Kukuha ang DepEd ng pondo mula sa Disaster Preparedness and Response Program, gayon din sa Special Budget Request sa Department of Budget and Management. Tinatayang aabot naman sa 2.604 billion pesos ang kakailanganin para sa major repairs at reconstruction ng mga paaralan sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inalerto na ng Department of Agriculture o DA ang mga magsasaka at mangingisda sa posibleng epekto ng mga bagyong minomonitor at ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Bagamat hindi inaasahang direktang tatama sa kalupaan ang bagyo, malaking bahagi pa rin ng Luzon, Western Visayas at Negros Island region ang makakaranas ng pag-ulan dahil sa epekto ng habagat. Dahil dito, pinapayuhan ng DA ang mga magsasaka na anihin na ang mga pananim na pwede nang anihin. Ilipat sa ligtas at mataas na lugar ang mga binhi, materyales at iba pang gamit pansakahan at tiyaking may sapat na pagkain, tubig at gamot para sa mga hayop na maaring ilikas. Mahalaga rin anilang linisin ang mga irrigation canal para mapabilis ang pagdaloy ng tubig at makatulong na maiwasan ang pagbaha. Samantala, pinapayuhan din ang mga mangingisda na ilipat sa mataas at ligtas na lugar ang kanilang mga bangka at iba pang kagamitan sa pangingisda at ipagpaliban muna ang paglalayag kung kinakailangan dahil sa posibilidad ng malalakas at matataas na alon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Kasado na ang mga paghahanda ng Department of Energy o DOE maging ang electric cooperatives energy distribution facilities at iba pang energy stakeholders sa pinsalang posibleng idulot ng bagyo at habagat. Sa isinagawang pulong balitaan ng DOE, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na all set na ang kanilang koordinasyon sa lahat ng stakeholder ng power sector para sa pinsalang idudulot ng masamang panahon. Nakabang na rin ang mga plano at estratehiya ng kagawaran oras na maitala na ang mga pinsala sa energy facilities sa bansa. Payo pa ng DOE sa publiko na kung maaari ay umiwas sa mga nasirang energy infrastructures tulad ng mga poste ng kuryente lalo kung may mga baha upang maiwasan ng anumang aksidente. Agad din itong ipagbigay alam sa lokal na otoridad o energy stakeholders upang agad na maaksyonan.
5: Kung may makita kayong nakalaylay na kable, sirang poste, anumang electrical hazard, ipagbigay alam agad sa inyong local authorities or electric utility. Huwag itong lapitan o subukang ayusin ng sarili. Sa panahon ng tag-ulan, kaligtasan ang dapat nating unahin, lalo na ang kaligtasan ng bawat pamilyang Pilipino, including those of our linemen. Kaya habang maaga, maghanda tayo.
2: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan. Magpapakilala lang ang ating himpilan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:21 po ng umaga. Sa iba nating mga balita, nilinaw ni Justice Secretary Frederick Vida na hindi pa tuluyang absuelto sa kaso ang apat na state witness na sangkot sa flood control scandal. Partikular aniya dito sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara, Gerard Opulencia at contractor na si Sally Santos. Ipinaliwanag ni Vida na ang immunity ng apat ay project-specific lamang batay sa kasunduan sa kanilang pagpasok sa Witness Protection Program. Aniya, nangangahulugan itong hindi sila kakasuhan kaugnay ng partikular na flood control project na kanilang isiniwalat at kung saan sila naging state witness. Gayunpaman, kung may iba pang anomalya o proyekto na matukoy na sangkot ang mga ito at hindi nila isiniwalat, ay maaari pa rin silang kasuhan.
8: Yung pagiging state witness nila ay case-specific lang ho. Kaya yung kanilang immunity dun sa kasong yun lang ho. Kaya yung may disclosure sila na sila kesyo ay may kinita dun sa project na yun, yun lamang po sila absuelto. Kaya po pag may nadiskubre ang Office of the Ombudsman, ang DOJ o kung ano man ang ahensya na ibang bagay na sila'y sangkot pa rin, hindi ho yun saklaw. Kaya po ang atin po, tinakda po natin yung pagtatalaga ng amount na to. Nagsimula pa ho to panahon ni Secretary now Ombudsman Boying Rimulya na project specific lang.
0: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng gutom sa nakalipas na 3 buwan. Ayon yan sa second quarter 2026 Social Weather Survey ng SWS. Sa naturang survey, lumalabas na nasa 20.3% ang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng involuntary hunger noong Hunyo na mas mababa sa 23.2% hunger rate noong Marso. Partikular na bumaba ang hunger rate sa Metro Manila, Balanse Luzon at Visayas, kung saan pinakamalaki ang ibinaba sa Visayas na mula 28% noong Marso, bumaba sa 22.3% noong Hunyo. Samantala, tumaas ang hunger rate sa Mindanao sa 24% noong Hunyo. Bumaba rin ang hunger rate sa mga pamilyang nagsasabing sila ay mahirap mula 27.5% sa 24.5%. Maging sa mga pamilyang itinuturing ang kanilang sarili na food poor ay bumaba rin ang hunger rate mula 32.6% sa 29.9%. Isinagawa ang survey mula June 20 hanggang 29 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 individual na may edad 18 pataas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Tiniyak ng Malacanang na patuloy ang mga programa ng pamahalaan para maproteksyonan ang higit 6,500,000 Pinoy na nakabangon mula sa kahirapan sa nalalabing termino ng administrasyon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mahigpit ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang suporta ng pamahalaan sa middle class at pigilang bumalik sa kahirapan ang mahigit 6,000,000 Pilipino. Layon-aniya ng direktiba ng Pangulo na mapanatili ang pagbaba ng poverty incidence sa bansa. Makaraang bumaba ito sa 9.7%, katumbas ng 11,000,000 ang may hirap noong 2025 mula sa 17.5 million noong 2023. Nilinaw ng palasyo, hindi dapat maging kampante ang pamahalaan kahit bumaba na ang poverty incidence ng bansa at sa halip ay dapat magdoble sikap para matulungan ang mga Pilipino. Tiniyak pa ni Recto na may mga isinusulong ng paraan ang pamahalaan para mapababa ang gastos ng bawat pamilya, mapataas ang sweldo ng mga manggagawa at mapalakas ang middle class.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, sa iba nating balita, kinikilala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang positibong balita na pagbaba ng poverty incidence sa bansa na isang malaking testamento na gumagana na ang mga ginagawang whole of government approach at poverty alleviation measures para sa bansa. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na kabilang sa mga nakaambag sa pagpapababa ng poverty incidence sa bansa ay ang Pantawid Pamilyong Pilipino Program o 4Ps at ang Walang Gutom Program. Ayon kay Dumlao, ang dalawang programang ito ay nakasentro sa pag-aangat ng estado ng pamumuhay ng mga mahihirap na pamilya kung saan inaalalayan sila ng pamahalaan hanggang kayanin na nilang makaalpas sa kahirapan. Nakaambag din ayon po sa DSWD ang iba pang safety nets ng pamahalaan tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS na isang kasiguruhan para hindi na bumagsak pa sa poverty line ang mga Pilipinong apektado ng krisis o kalamidad. Aminado ang DSWD na multidimensional ang pagtugon sa isyu ng kahirapan, kaya naman hindi tumitigil ang pamahalaan na harapin, tugunan at solusyonan ang mga bagay na ito.
9: Talagang nakapamuhunan tayo sa kanila at mas maganda na yung future na hinaharap nila. Alam mo, Alan, mahalaga din yung walang gutom program. Kasi yung walang gutom program, it provides the necessary assistance para hindi maging gutom yung mga kababayan natin. Kasi di ba pag gutom ka, nakaka-apekto yun dun sa productivity mo, sa performance mo. So it becomes harder for children to learn and for adults to work. So kapag na-address natin yung kagutuman, na-address din natin ang poverty. Kasi sabi nga, poverty is multidimensional.
0: Yan po ang pahayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, ikalawang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sumasalang ngayong araw, magbabalita si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: General bilang hostile witness sa Senate Impeachment Board, si Lemuel Antonio, ang kasalukuyang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President, pinagbigay presiding officer ang Chief Escudero ang motion ng prosecution matapos saluhin si Antonio tungkol sa kanyang kasalukuyang posisyon sa OVP at relasyon sa trabaho kay VP Sara. Siya ang pagtatanong ni Escudero, Antonio, Antonio na naglilingkod siya base sa pangustuhan niya Vice President Sara Duterte na matagal na siyang nagtatrabaho para kay VP Sara at hanggang ngayon ay si VP Sara pa rin ang kanyang boss. Pinagrama rin ni Antonio na kapag na-impeach si VP Sara ay mawawalan din siya ng trabaho. Sa ngayon ay may posisyong Assistant Secretary si Antonio sa OVP at sumusundo sa level na salary grade grade 9. Dahil dito ay dineklara siya na hostile witness at mapagaling sa kanyang role and circumstances.
11: Well, sa rule, maaari
10: nang gumamit ng prosekusyon ng mga leading questions sa pagtatanong kay Augusta. Ang pamahalin niya ang mga estudyeng na natinig.
11: Bawal ang mga tanong na mga panilang o yung mga tinatawag na misleading questions. Yung tanong niya na, ang italawang testigong formal na dumarang host of witness ni Class Impeachment Trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa nalo para sa Bagong Pilipinas, Simfasin Show on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hindi pagpapatawag ng prosecution kay Security Officer Raymond La Chica, nilerespeto ng depensa si Luis Erispe sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Naniniwala ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na may sariling game plan ang prosecution, kaya hindi nila kine-question kung bakit hindi agarang ipinatawag bilang testigo si Colonel Raymond La Chica. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Attorney Michael Poa, hindi niya masasabi na nagdadalawang isip ang prosecution kaya hindi mapatawag si La Chica, pero maaaring kasama ito sa kanilang strategiya. Matatandaan na kahapon, tinanong ng mga senator judges kung ipapatawag ba sa impeachment court si Colonel La Chica dahil paulit-ulit na sinabi ni Special Disbursing Officer Gina Acosta na ipinagkatiwala niya kay La Chica ang confidential funds sa kada encashment o withdrawal. Si La Chica din ang nagbigay ng acknowledgement receipts at nagbibigay ng financial plan kay Acosta kung paano gagastahin ang confidential funds ng Office of the Vice President. Sa ngayon naman, hindi rin masagot pa ng depensa kung gagamitin din ba nila bilang testigo si La Chica sa paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, sistema sa confidential funds ng Davao LGU noong alkalde pa si Vice President Sara Duterte nagpatuloy sa Office of the Vice President ayon sa House Prosecution. Si Melanie Valdos Reyes para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Nihayag ng House Prosecution Panel na lumalabas sa testimonya ni dating Special Disbursing Officer Gina Acosta ang isang paulit-ulit na sistema sa paghawak ng confidential funds na ginagamit na umano mula pa noong nandun sila sa Davao hanggang sa tanggapan ng Vice Presidente. Ayon kay House Prosecutor Joel Chua, ang institutional pattern ay lumabas sa huling araw ng pagharap ni Acosta sa Senate Impeachment Court. Ayon kay Chua, ito ay mula sa naging sistema sa paghawak ng pondo at hindi lamang ang paggalaw ng iisang cash advance. Binigyan din naman ni Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., legal spokesperson ng prosecution, na sa mga sagot ni Acosta ay itinuturo nito ang parehong standard operating procedure na ginagawa na nila noong alkalde pa ng Davao City ang Vice Presidente. Lumalabas din nila sa 2.6 billion pesos ang confidential funds ni Duterte noong siya pa ang Davao City Mayor. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga mambabatas, itinutulak na maibalik ang natapyas na pondo ng Department of Justice para sa anti-trafficking at cybercrime response. Si Kathleen Forbes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Suportado ng mga mambabatas ang hiling ng Department of Justice na maibalik sa 2026 level ang pondo para sa anti-trafficking, cybercrime at online sexual abuse o exploitation of children. Sa budget hearing ng 2027 budget ang ahensya ay nilahad ni Justice Assistant Secretary Michelle Ann Lapuz na mula 111.5 million pesos ay magiging 35.6 million pesos na lamang ang pondo ng National Coordination Center, habang yung 119 million pesos mula sa Anti-Trafficking Secretariat ay magiging 70 million pesos na lamang. Pinakamalaki naman ang bawas sa Office of the Cybercrime na merong 90% na pagbaba. Nang mausisa kung ano magiging epekto ng budget cut sa kakayahan ng gobyerno na tumugon sa trafficking at online child abuse, sinabi ni Lapuz na babagal ang national response laban sa OSAIC at trafficking kapag kulang ang pondo, kabilang na yung rescue operations. Babala pa niya na kapag hindi naibalik ang pondo sa 2026 level, nanganganib ding maapektuhan ang Tier 1 status ng Pilipinas sa U.S. Trafficking in Persons Report na may direktang epekto sa ekonomiya. Kabilang naman sa mga nagpahayag ng suporta na maibalik ang natapyas na pondo, sinabuhid noon Representative Jonathan Kit Flores, Gabriela Portilis, Representative Sara Ilago at Akbayan Portilis, Representative Percy Sendanya. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 po ng umaga. Bukas ang Department of Education o DepEd na hingin ang opinyon ng pambansang pulisya at psychiatrist groups kaugnay sa gagawing nationwide active attack threat drill sa susunod na linggo. Ngayong Agosto 25 sana isasagawa ang drill pero ipinagpaliban dahil bukod sa may puna ang ibang grupo ay suspendido pa rin ang face-to-face classes sa ibang eskwelahan. Ayon kay DepEd Undersecretary for Governance and Operations Dr. Malcolm Garma, mahalagang matukoy ang magiging tugon ng pulisya sakaling may pag-atake ang mga eskwelahan, gayon din ang mga suhestyon mula sa mga eksperto. Samantala, nilinaw po ng DepEd ng mga eskwelahan ang mangunguna sa drill at hindi ang mga pulis kasabay ng direktiba na iwasan ang hyper-realistic simulations na posibleng magdulot ng stress o takot sa mga estudyante.
15: Gusto naming makuha yung input ng ating PNP. So kung mayroong plano ang mga schools on how to respond and how to organize themselves, ano pa ang kulang? And this is where the expertise of our law enforcement, our PNP would come in. Paano pa natin mai-improve based on the different context ng mga paaralan natin?
0: Si DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Dr. Malcolm Garma.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Minamanmanan na ng Department of Justice o DOJ at National Bureau of Investigation o NBI ang mga tinatawag na groomers na nanghihikayat sa mga kabataan sa online games na sumali sa pribadong chat rooms kasunod ng investigasyon sa pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban. Ay kay DOJ Secretary Frederick Vida, mahalagang matukoy ang online groomers na ito upang hindi makapambiktima pa na ilang kabataan na posible ring masangkot sa akto ng karasan. Hindi na idinetalye pa ni Vida ang kanilang mga aksyon dahil nagpapatuloy ang kanilang law enforcement activity dito. Samantala, pinakakasuhan na rin ang may-ari ng baril na ginamit sa insidente dahil sa criminal negligence.
8: Nakikita po natin pattern. May mga groomers po na tinatawag doon where they are enhanced. Yung level of violence, yung level of getting more points. But this is on particular details po, this is subject of ongoing law enforcement activities. No?
2: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Samantala, sa kaugnay na balita, kinumpirma naman ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na pupunta sa Singapore sa Miyerkules ang delegasyon ng pamahalaan para makipagpulong sa META kaugnay ng mga naturang online group o ang mga tinatawag na online groomers. Ayon kay Matibag, nakakita na sila ng pattern sa aktibidad ng nasabing online groomers kung saan nakita nilang may iba pang kahalintulad na aktibidad itong pinaplano bagay na minamatsyaga na ng NBI.
16: We are on track. We are naka-surveillance po kami dito sa grupo na to as early as doon sa event ng Tacloban. So we treated it as not an isolated case but it is designed na ganyan talaga na gagawin nila. And we monitor that meron pang mga nakaschedule sila na mga previous attacks in the coming months. There is a group chat na meron sila that we used to monitor pero nag-disband sila.
0: Yan ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Department of Education o DepEd hinggil sa pagkakasa ng active threat drill sa mga paaralan, tiniyak ng Philippine National Police sa report mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Nangako si Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na mahigpit sila makikipagtulungan sa Department of Education at sa mga opisyal ng paaralan upang mapahusay ang pagsasagawa ng safety drill sa mga paaralan. Ito ay makaraang ipagpaliban ng Department of Education ang pagsasagawa sana ng active shooting drill sa ngayong araw. Bunso na rin ang pangamba at sentimiento ng iba't ibang mga grupo hinggil sa kapakanan ng mga kabataan. Ayon kay PNP Chief Nartates, nakikipag-ugnayan ang mga lokal na tanggapan ng pulisya sa mga school division head at regional director upang matukoy ang mga kinakailangang pagbabago sa mga isasagawang drill. Layo din ito na matiyak na mga pagsasanay ay makapagpapalakas sa kandaan habang pinangangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga mag-aaral at guro. Isinagawa ang koordinasyon matapos ipagpaliban nga ng DepEd ang nationwide school safety drills na nakatakda ngayong araw. Binanggit din ng PNP Chief na alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kanilang titiyakin ang mga programang para sa kaligtasan sa paaralan ay tumutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral habang pinatitibay nito ang kahandaan laban sa mga banta. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba nating balita, epektibo na ngayong araw ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo base sa pagtayan ng Department of Energy o DOE. Inihayag ni Energy Undersecretary Alessandro Sales na bahagyang tataas ang presyo ng gasolina na may dagdag na piso at 8 sentimos kada litro. 2 pesos at 31 sentimos naman ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang 25 sentimos ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Paalala naman ni Sales sa mga kumpanya ng langis, hindi na maaring humigit pa sa mga nasabing presyo ang maaring ipatupad na price hike sa mga produktong petrolyo. Samantala, nananatiling matatag naman ang supply ng langis sa bansa ayon sa DOE, kung saan mayroon pang total na 47 days ang petroleum supply ng bansa.
18: Gasolina, meron tayong 44 days of supply. Sa diesel, a little over 47 days. Sa kerosene, mataas pa rin po, almost 122 days ang ating supply. Jet fuel, 75 days. Sa fuel oil, 54 days. And sa LPG, mataas na level din po, nasa 34 days pataas.
0: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Alessandro Sales.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hindi tumitigil ang pamahalaan upang masolusyunan na ang tila lingguhan ng taas presyo sa produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nakalatag na ang mga plano ng DOE upang tiyakin ang energy security sa bansa, partikular na sa reserba at supply ng langis nito. Aminado ang kalihim na nakadepende pa rin ang Pilipinas sa large oil players, partikular sa gitnang silangan, kaya naman epektado pa rin ang bansa nang hindi pa rin natatapos na tunggalian ng Estados Unidos at Iran. Sa kabila nito, tiniyak ni Garin na tuloy-tuloy ang paggulong ng Strategic Petroleum Reserve Program ng bansa na tinitingnang long-term solution sa pagtaas ng presyo ng langis. Oras kasi na maisa katuparan na ito ay mas malaking volume na ng langis ang maiimbak at magagamit ng bansa upang hindi maapektuhan ng price volatility ang presyo ng petrolyo sa bansa.
5: We are strengthening our energy security so that the country is better prepared for future external shocks. This means investing in stronger domestic energy infrastructure, and over the long term pursuing the measures such as Philippine Strategic Petroleum Reserve. What we are seeing is pressure on prices, not a shortage of supply. We continue to work with industry to monitor supply levels and address potential risks early.
2: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Energy nanawagan sa publiko na i-report sa eGovPH platform ang mga nagnanakaw ng kuryente at anumang anomalya sa sektor ng enerhiya sa bansa. Magbabalita si AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: AJ, go ahead.
19: Yes, John, nanawagan nga ang Department of Energy sa publiko na i-report sa eGov.ph ang mga nakikitang nagnanakaw ng kuryente at anumang anomalya sa sektor ng enerhiya sa bansa. Ginawa ng naturang kagawaran ang pahayag matapos nga ang naging anunsyo ng mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na iwaksin na ang system loss charge at naging inisiyatiba rin ng Department of Energy na paigdingin pa ang pagwaksi sa mga filterage o yung tinatawag na jumper sa kuryente. Muli naman siniguro ng Department of Energy na magpapatuloy at mas papaigtingin ang kampanya ukol dito. At isa pang panawagan ng kagawaran na i-report kagad sa kanila ang mga makikita na sino mang lumalabag sa naturang pagnanakaw sa kuryente. John, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga mosyon ni Representative Jojo Ang ibinasura ng Sandigan Bayan. Si Meran Bastasa sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Ibinasura ng Sandigan Bayan 6th Division ang mga mosyon ni Usuwag Ilonggo Park Representative Jojo Ang Jr. na pag-isahin at ipawalang bisa ang mga graft case laban sa kanya. Sa magkahiwalay na resolusyon, sinabi ni Anti-Graft Court na walang sapat na merito ang mga mosyon ni Ang kabilang argumento na may magkakaparehong usapin sa batas at mga pangyayari ang mga kaso. Ayon sa korte, magkahiwalay at magkakaiba ang mga proyektong sangkot sa bawat kaso kahit pare-parehong iginawad ng mga kontrata sa Alencon Development Corporation. Dahil dito, hindi anya kailangan pagsamahin ng mga kaso at maaari pa itong makapagpaantala sa paglilitis. Tinanggihan din ng Sandigan Bayan ang argumento ni Ang na wala itong jurisdiction sa mga kaso dahil walang tinukoy na halaga ng pinsala sa gobyerno. Batay anya sa RA number 10660 na nag-amyenda sa jurisdiction ng Sandigan Bayan, saklaw nito ang mga kasong may aligasyon sa pinsala o suhol sa gobyerno na hindi maaaring eksaktong matukoy ang halaga. Dahil dito sinabi ng korte na hindi maaaring ibasura ang mga kaso dahil sa kawalan ng tinukoy na halaga ng pinsala sa gobyerno. Ang dalawang kasong nakabinbin sa 6th Division ay kabilang sa 14 na graft case na isinampa ng Office of the Ombudsman laban kay Ang kaugnay na umano'y conflict of interest. Sa kabuuan ay nakapagpiansa na ito ng nasa 1.26 million para sa lahat ng kasong kinahaharap niya. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Justin Brownlee hindi maglalaro sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. All Filipino lineup ipaparada ng Gilas Pilipinas. Mula Sports Radio 918, naritong report ni Dennis Hilanga.
21: Kinumpirma ni Gilas Pilipinas head coach Timco na hindi makapaglalaro si Justin Brownlee para sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa linggong ito dahil sa magkakaibang injury na kanyang iniinda. Sinabi ni Cone sa isang press conference kagabi na hindi na nila pupunan ang nag-iisang naturalized player spot sa lineup. Hindi rin kasi available pa si Benny Boatwright dahil hindi pa na ipapasa bilang batas ang kanyang naturalization habang nakakontrata naman sa isang commercial league sa France si Ange Kwame. Sa kabila ng balakid na ito, naniniwala si Ko na kaya pa rin magpadala ng competitive team ang Gilas para isalba ang nanganganib na chance nitong makabalik sa World Cup. Isa na rito ang pagbabalik ni 7'3 center Kai Soto matapos ang dalawang taon. Sa ngayon ay wala pang final players na pinangalanan ang koponan sa magiging laro nito kontra Jordan sa Bernes August 28 at Iran sa Linggo August 30 sa Mall of Asia Arena. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, ang tabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
23: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
3: Ako po si Charven A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Ulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras po natin, 11:01 bago mag-alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, DPWH tuloy-tuloy ang dredging activities na isinasagawa sa 400 ng tubig sa 2 distrito ng Ilocos Norte. Mula Radyo Pilipinas Lawag, naritong ulat ni Jude Pitpitan.
1: Radyo Pilipinas. Report.
6: 400 ng tubig ngayon sa 2 distrito ng Ilocos Norte ang pinagsasagawaan ng Department of Public Works and Highways ng dredging activities. Yan ay bilang pagtalima sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas ang bawat Pilipino at solusyonan ang problema ng baha sa iba't ibang lugar. Kabilang dyan ang Cayubog Creek sa Paway, Kiawit River sa Batac City, Galpak Creek at ang Batac-Paway Diversion Channel. Kaugnay nito, naulan ang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na magiging regular na ang dredging sa mga daanan ng tubig sa bansa, kabilang ang mga nabanggit na waterways. Katunayan, kabilang ang Region 1 sa mabibigyan ng mga bagong heavy equipment na bagong bili ng departamento. Inaasahan ang pagdating nito sa rehiyon tulad ng specialized amphibious excavators, yung kayang magpalutang sa tubig, mga crawler excavators at mga dump trucks para sa pagbiyahe ng mga lupa at sediments mula sa pagkukutkot ng lupa sa mga batis at ilog. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: 371 na benepisaryo ng Special Program for the Employment of Students o ESPES sa Mountain Province tumanggap ng sahod mula sa provincial government. Si Donalyn Cawis-Balyo ng Radyo Pilipinas Bontok sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Report.
7: Tumanggap na ng kanilang sahod ang 371 beneficiaries ng Special Program for the Employment of Students o SPES sa Mountain Province. Ayon sa Department of Labor and Employment Mountain Province Field Office, 2.7 million pesos ang 60% wage counterpart ng provincial government para sa sahod ng mga benepisyaryo. Makakatulong ito sa gastusin sa pag-aaral ng mga mag-aaral habang nagkakaroon sila ng mahalagang karanasan sa trabaho. Hinikayat ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. ang mga benepisyaryo na magsikap sa kanilang pag-aaral sa kabila ng mga hamon. Ayon sa DOLE, ang SPES ay programa para sa mga kwalipikadong estudyante na nagbibigay ng pansamantalang trabaho, kita at mahalagang work experience bilang paghahanda sa kanilang maging trabaho sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cawis-Balyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ponto.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, Emergency Operation Center sa bayan ng Baknotan sa La Union nakaantabay sa posibleng epekto ng bagyong Obet. Magbabalita si Antoinette Lingsit ng Radyo Pilipinas Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Nakantabay ang Emergency Operation Center sa bayan ng Bacnotan, La Union kaugnay ng binabantayang bagyong Obet sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Committee ay iniulat na bagamat mababa ang tsansa o hindi magla-landfall, ang bagyo ay posibleng maranasan ng malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Dahil dito ay masusi ang sinasagawang paghahanda ng mga kinauukulan, kabilang na ang 24 hours na monitoring habang ipinapatupad ang mga paunang hakbang tulad ng paalala sa mga mangingisda na iwasang pumalaot, monitoring ng water level, class suspension at posibilidad ng preemptive evacuation kung saan nakahanda na rin ang mga evacuation centers. Pinayuhan din ng mga residente na manatiling naka-alerto at updated sa mga opisyal na weather advisory at abiso ng lokal na pamahalaan upang manatiling ligtas habang nararanasan ang masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniet Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, punta na tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas Provincial Government ng Guimaras. Patuloy sa pamamahagi ng bigas sa mga Guimaras noon sa pamamagitan ng bawat bayan makikinabang program. Si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Patuloy ang provincial government ng Guimaras sa pamamahagi ng bigas sa mga Guimaras noon sa pamamagitan ng Sa Bagong Pilipinas Bawat Bayang Makikinabang Program ng administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinangunahan ni Guimaras Governor Maria Lucille Nava ang distribusyon ng bigas sa bawat bayan ng probinsya. Sa pinakabagong distribusyon, 1,569 beneficiaries sa bayan ng Sibunag ang nakatanggap ng 10 kilong well-milled rice noong Agosto 18. Samantala, 1,800 beneficiaries sa bayan ng San Lorenzo naman ang nakatanggap ng ayuda. Layo ng programa na magkatulong sa mga pamilyang nangangailangan at matiyak na bawat bayan ay makikinabang sa mga programa ng pamahalaan. Nagpapasalamat naman ang mga benepisyaryo sa natanggap na tulong mula sa pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, DPWH Secretary Vince Dizon nagsagawa ng inspeksyon sa Odjongan River sa Barangay Odjongan sa lungsod ng Hingoog. Si Noel Calonia ng Radyo Pilipinas Hingoog para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nagsagawa ng inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa Odjongan Bridge sa Barangay Odjongan sa lungsod ng Hingoog na kung saan kinakailangan na ang major rehabilitation ng tulay dahil luma na ito. Nasa 50 years old na. Ayon kay Secretary Dizon, mag-umbisa ang rehabilitation sa Agosto 26, 2026, at pagsikapang matapos ito sa buwan ng Disyembre sa taong kasalukuyan, at inirekomenda ang 24/7 na pagsagawa para madali itong matapos. Dagdag ni Secretary Dizon, sa 2027 plano itong mag-construct ng bagong parallel bridge sa Odjongan Bridge sa Barangay Odjongan para maging 4 lanes na ito ang National Highway. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas Hingog, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, August 25, 2026. 4 minuto po bago alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always... And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
13: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
14: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
15: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
14: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: 4 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga kababayan, ipaghahandog po namin sa inyo ang kasalukuyan pa rin nangyayaring paglilitis sa atin pong Vice Presidente, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito po.
5: Para hindi kabitin sa direct examination mo, not to exceed 12:15. So that we can all go on a lunch break. But you choose the best time when you want to pause. Until 12:15, Counsel. Or before that time.
6: Yes, Your Honor.
5: Please proceed, Counsel.
6: So there was a question left hanging, Your Honor. I was asking the witness. Since nawala yung light item na medical and food aid, subalit naging pareho pa rin ang amount, ang total halaga, which is 125 million. Yung corresponding amount of 40 million for the medical food aid that must have been assigned to other line items, correct?
7: I cannot confirm on that, ma'am.
5: But you do confirm the total is still the same.
7: I can confirm, sir, that based on the document, the amount, the total amount is still the same. But
5: and that they're all the same, Mr. Ortonio.
7: Yes.
5: For the last quarter of 2022 and the first three quarters of 2023, they're all 125.
7: Yes, that's correct, Your Honor.
5: Move on, Counsel.
6: And you will also confirm, if you would compare those four accomplishment reports, for the first time in the accomplishment report for the third quarter of 2023, lumabas ang sa unang pagkakataon, ang bawat item ay inilarawan bilang kaugnayan sa areas of engagement of the Office of the Vice President. Tama ba?
7: Sorry, yung, again, ma'am.
6: Yung phrase na areas of engagement of the Office of the Vice President, makikita mo lamang yan for the first time in the third accomplishment report. Tama ba? Sorry, fourth accomplishment report referring to the third quarter of 2023.
7: Areas of engagement
6: of the Office of the Vice President.
7: Sorry, ma'am. Okay, for item D. Yes, based on the document, ma'am.
6: Your Honor, we can rest for now, Your Honor, and have our lunch.
5: It's a good point to pause, Counsel, and continue with your direct examination when we reconvene after lunch.
6: Thank you, Your Honor.
5: We shall go on a lunch recess and shall reconvene at 12:45 per the suggestion of the Senate President. We are on recess until 12:45.
3: Itong minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali, ayon nga po sa ating presiding officer, Senator Judge Cheese Escudero, kasalukuyan po munang magla-lunch break ang sesyon sa Senado. Babalik around 12:45. Ang oras po natin, 7 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Diyan lamang po kayo, mga kababayan. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
4: Bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayan ng Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
8: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
9: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department

0: magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
6: 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Po ang paglilitis ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte po ang special coverage ng Radyo Pilipinas. Sa punto pong ito, mga kababayan, tanggapin po natin ang ulat ng ating mga kasamahang nakatutok sa nangyayaring pagdinig. Depensa, umalmagad sa hirit ng prosekusyon na sham o hindi malinaw ang paliwanag sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Al tinawag nga na soundbite ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang pahayag na prosecution na sham o hindi nga malinaw ang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sa simula kasi ng paglilitis kanina kung saan ipinresenta o pinapakwalify si OVP Chief of Staff Lemuel Ortonio Jr. bilang pangalawang hostile witness ng prosecution, inilatag ni Attorney May Divina Gracia, Prosecution Counsel, na nais nilang patunayan mula kay Ortonio na sham o walang malinaw na paliwanag ang mga naging paggasto sa confidential funds ng OVP. Sinabi din ng abogado na maaaring ang pondo ay ginamit umano ng bise para sa sarili nitong kapakanan. Narito ang pahayag ni Attorney Divina Gracia.
8: Financial funds are a sham. And the failure to account the funds gives rise to the presumption of misappropriation. Pabago-bago ang paliwanag, walang detalye, walang dokumentong sumusuporta, pagtatakip, hindi pagpapaliwanag. At hanggang ngayon, hindi na-account ang 500 million ng bayan. Sa ganitong kabiguan,

0: batas na mismo ang nagsasalita, prima facie, na ipinalalagay na ang pondo ay ginamit para sa sariling kapakanan.
1: Pero ang depensa agad ngang humirit na soundbite lang ito at hindi pa naman napapatunayan sa korte. Ayon pa kay Attorney Christine Ferrer, Defense Counsel, conclusions of fact and law na ito. Tinanggap naman ng impeachment court na conclusions of fact and law ang mga sinabi ng prosecution. Narito ang pahayag ni Attorney Christine Ferrer.
2: Note that the 11 items that were mentioned by the prosecution are all conclusions of fact and law, Your Honor. And actually, they are mere speculations and conjectures, Your Honor, not being proven before this honorable court. And they are all theories and, with all due respect, sound bites, Your Honor. Nevertheless, we will cross-examine the witness to verify the allegations or to disprove the allegations of the prosecution.
3: They may be statements of fact or law, counsel, but that's what they seek to prove. Through this witness, hopefully, by declaring him as a hostile witness in due time. Duly noted, comment of the counsel for respondents noted. You may proceed with your direct examination, Attorney May.
1: Na-qualify naman si Ortonio bilang hostile witness matapos tanongin ng prosecution kung kaano-ano niya si Ernesto Nemenzo Ortonio Jr. na presidente at miyembro ng board of director ng PNS Udenia Insurance Brokers Incorporated. Ayon sa testigo, ito ay kanyang ama. Umalma naman ng depensa at sinabing wala itong kinalaman sa pagdinig. Pero giit ng prosekusyon, ito ay upang ipakita na nasa isang social circle lamang ang testigo at si VP Duterte. Kaya maaari maging social paraya si Ortonio kung magsasalita ito laban sa bise. Dahil dito nadeklara na si Ortonio bilang hostile witness. Narito naman ang bahagi ng paglilitis.
0: Controlled and controlled by Mr. Dennis A.
2: Your Honor, please.
3: Yes, Attorney Green.
2: Again, relevance, Your Honor, to the confidential funds. And she's on short leash.
3: Attorney May, is this part of trying to qualify Mr. Ortonio as a hostile witness?
0: Yes, Your Honor. This will establish that this witness has an adverse interest, Your Honor, in this case.
3: With your indulgence, as well as with the permission of counsels for the parties. I think it has been established that Mr. Ortonio serves at the pleasure of the Vice President, has been working for her for quite some time, and is serving up to now. Correct me if I'm wrong, Mr. Ortonio.
4: That's correct, Your Honor.
3: And that if the Vice President is impeached and therefore removed from office, pati kayo matatanggal po, di ba, dahil co-terminus kayo?
4: That's correct, Your Honor.
3: And that as far as we know, until today, you are still working with the Office of the Vice President and serving under that capacity, coterminus.
4: Yes, that's correct, Your Honor.
3: To abbreviate the proceedings, the court declares Mr. Ortonio as a hostile witness based on his adverse interest.
1: Al, kanina naman bago nga magsimula yung direct examination ng prosecution dito sa hostile witness na si Lemuel Ortonio ay nagkaroon ng stipulation yung defense team sa ilang mga pagkakakilanlan ni Ortonio. Kasama na dyan yung pagiging OVP chief of staff niya at yung kanyang paghawak noon sa liquidation ng confidential funds. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Maraming salamat, Luisa Erispe. Si Lemuel Ortonio, kasalukuyang nasa witness stand ngayon, mga kababayan, para po sa pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siya po ang Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. So, needless to say, mga kababayan, but syempre kinakailangan ng approval ng Senate Impeachment Court. Siya ay may talaga bilang hostile witness. Pero, well, that's already presumed. Ayla si Mr. Ortonio nga po, mga kababayan, sa lukuyan nagtatrabaho pa rin sa OVP. Therefore, he has the adverse interest of the prosecution team. Epekto lang naman ng pagiging o pagkakadeklara bilang isang hostile witness, pwedeng magtanong ng leading questions ang prosecution. Leading ha, hindi misleading. Mamaya natin hihimayin yan sa punto pong ito. Itanggapin naman natin ang gulat ni Ma'am Lani Valdos Reyes, hostile witness Lemuel Ortonio, kinumpirma na walang confidential fund noong nakaupo si dating Vice President Lenny Robredo. Tanggapin natin ang ulat ni Ms. Lani Valdos Reyes.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Magandang tanghali, Alian. Sumala ngayon sa witness stand sa Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Si Ortonio ang pangalawang testigo ng prosecution na idiniklarang hostile witness. Dating nagtrabaho si Ortonio sa Davao LGU o local government noong alkalde pa si Vice Mayor Sara Duterte at maging noong Vice Mayor siya ng Davao City at kasalukuyan pa rin naglilingkod sa ilalim ng Vice President. Kabilang sa nais mapatunayan ng prosekusyon sa pamamagitan ng kanyang testimonya ay ang 500 million pesos na confidential funds ng OVP ay hindi ginamit sa lehitimo o tunay nitong layunin. Nais din ang prosekusyon na maipakita na ang mga paliwanag sa paggamit ng confidential funds o naturang pondo ay isang sham o walang katotohanan. Ayon kay Private Prosecutor Attorney May Villagracia o Divina Gracia, pabago-bago ang paliwanag ukol sa pondo at walang sapat na dokumento o detalye para suportahan ito. Sa ginanap na direct examination alyan kanina, kinumpirma ni Ortonio na walang inilaan na confidential funds noong nakaupo bilang Vice Presidente si Vice President Lenny Robredo. Kaya nung umupo si Vice President Sara noong July o June 2030, Agosto ay nag-request sila agad ang OVP ng letter request sa DBM, Department of Budget and Management, para hilingin ng dagdag na pondo para sa kanilang financial assistance fund, maging yung mga dagdag na COS o pag-hire ng coterminous na mga tao at kasama na dito yung confidential funds dahil walang ang confidential funds noon si VP Lenny. Naipasa lamang ang mga dokumento dahil nung sumulat sila ng August ay ibinalik ito ng DBM dahil walang kalakip ng financial at physical plan kung saan gagastosin yung confidential fund na hinihiling ng OVP sa DBM at kailangan may kalakip itong dokumento o supporting documents. After 20 days ay doon lamang na ilabas yung opisyal na kahilingan sa DBM. Sa gitna ng pagtatanong alyan, napansin din ng presiding officer na magkaiba yung naging pirma niya Vice Presidente Sara Duterte sa dalawang magkaibang dokumento, ngunit kinumpirma ni Ortonio na pareho ito. Maaring initial yung isa o yung mahabang pirma ng Vice Presidente, pero ayon sa kanyang tauhan na si Asik Ortonio, ito ay iisang pirma ni Vice President Sara Duterte. Umikot din ang pagsusuri at pagtatanong ng prosecution sa mga disbursement voucher. Naging technical yung pagtatanong ng prosecution kung kailan pirmahan, alam ba yung pirman to. Doon umikot ang pirma at maalalang noong testimonya ng Tagaland Bank of the Philippines sa Shaw Boulevard, isa si Ortonio, si Asik Ortonio na kasama ni Ginny Acosta na nag-withdraw ng 125 million pesos na confidential fund noong December 2022. Yan ang update naman sa panig ng prosecution mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Pabalikan natin yung leading and misleading question. Simple lamang po, mga kababayan, pag misleading questions, nililigaw ano yung witness by way of asking ano po itong mga tanong na ipinupukol ng counsel this particular case, mga kababayan, ang prosekusyon, kapag misleading ang questions, nalilihes o naliligaw yung line of questioning doon sa witness. Dahilan, para magkaroon, mag-commit, well, if ito ay under oath, potentially perjure him, himself or herself, ay kapag leading questions naman, kumbaga, itinuturo mo lang kung saan direksyon yung tanong. Kumbaga, yung punto ng tanong mo, kumbaga, inuusog mo lang ng konti papunta doon sa iyong punto. Pero syempre, mga kababayan, tatandaan po natin, hindi pa rin pwede ang misleading questions. And in, only in this particular case, kung saan ang atin pong witness ay tinalaga or was declared as a hostile witness, saka ka lang po pwedeng magtanong ng leading questions. Mga kababayan, ito po ang day 18 pa rin ng pagdineg ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito pa rin tayo. Ano? Hindi pa tayo, wala pa tayo sa best part. Article 1 of the alleged misuse of the confidential funds ng OVP. Kung kayo po ay nagbabantay, ang basically ang tanong lamang po dito, mga kababayan, pasimplihin po natin. Dahil ayon nga sa ulat ng ating kasamang si Ms. Melanie Valdos Reyes and sa mga snippets ng mga portion ng pagdinig as well as the statements of the witness, ang tanong na ibinabato mula po sa prosecution. Simple lamang po, mga kababayan, ang tinatanong dito. Pero bago yan, balikan muna natin. Ano ba ang tanong kaya Ginoong Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff ng OVP? Siguro dalawa yung mga pinaka-importante doon. Una, well, nagkaroon ba ng letter request ang OVP noon ay pinadala sa Department of Budget and Management para magkaroon sila ng confidential funds? That's one, because it proves, mga kababayan, una, na walang confidential funds ang OVP bago bago naupo si Vice President Sara Duterte. Pangalawa, nag-request sila sa DBM para magkaroon ng confidential funds. So, kinakailangan po yan, mga kababayan, bago ka humingi ng pondo, lalakipan mo muna ng mga necessary documents. Primarily, ang hiningi doon is yung physical financial plan. Hiningi ng DBM mula sa OVP. Kasi bakit ka nga naman mag-re-release ng pera kung hindi mo alam kung saan ang paggagamitan? So, nung nagkaroon na at na-disburse na yung naibaba na yung confidential funds mula po sa DBM na ibigay na sa OVP, tinatanong ngayon, ito yung pangalawang point kanina na mahalagang tanong. Saan ginamit yung confidential funds? Yung pinag-uusapan kanina, yung good governance program ng OVP. Itong problema kasi dyan, mga kababayan, hindi po naka-itemize o hindi nakadetalye kung saan gagamitin, ano ang paggagamitan ng pondong hiningi ng OVP for its confidential fund. Mas pasimplehin pa po natin, parang nanghingi ka ng sa nanay mo ng pera, mapahinging pera. Yung nanay mo nga tatanungin kay, saan mo gagamitin? Halimbawa, sinabi mo gagamitin ko para sa project. Meron kaming kailangan bayaran sa eskwelahan. Well, naturally, mga kababayan, ihingin ng nanay mo yung proof. Itong perang ibinigay niya sa iyo, ginamit mo talaga doon sa kung saan mo sinasabi sa kanya na pinaggamitan. Hindi po nagkakalayo dyan, mga kababayan. But the government, especially our government, napakahigpit po natin na pagdating dyan. Yung na-audit sila ng COA, nagkaroon ng AOM ang COA sa OVP. Ito na ang nagiging ito na ang madalas nagiging palaisipan sa ating mga kababayan. Aba, teka lang. Eh saan nga ba ginamit ito pong pondong ito? We are not attributing malice dito, mga kababayan. O, ibig sabihin, hindi naman tayo nagsasalita ng tapos. Hindi natin hinahatulan. Eh, wala naman tayong karapatan. Pero, papansinin po natin, itong mga binabanggit natin ngayon, ito yung mga napapag-usapan mismo sa impeachment trial. Sinasabi natin are merely utterance na sinasabi ng mga witness. Kung magkakaroon o makakakita tayo ng discrepancy, una, sa pag-acquire ng pondo, pangalawa, doon sa paggamit ng pondo, pangatlo, doon sa pag-audit doon sa pondo, ito po ay hindi galing sa atin. Ito po ay galing mismo sa mga taong namamahala sa mga pondong ito. Namely, si Ginang Gina Acosta, which is the Special Dispersing Officer. Tapos ngayon, si Ginoong Lemuel Ortonio, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Then, something must be wrong. Lalo na kapag conflicting yung mga sinasabi po nila. Nako, eh medyo makapakamot ka na lang ng ulo. Pero ang talagang inaabangan natin dito, mga kababayan, yung mga taong tumanggap nitong pondong ito. Nasa na nga ba sila? Sino yun? Sila Andrew Pusa? Si May Pamana? Ba yung mga pangalan na lumitaw po kahapon? Ano ho? Sila kaya? Eh haharap din sa Senate Impeachment Court para patotohanan o pabulaanan talagang nakatanggap sila o sila talaga ang tumanggap. Pero isa pang tanong, talagang makikiliti yung isip ng ating mga kababayan. E totoong tao kaya itong mga to? Ayun, balik tayo doon sa pinakalundo nung how do we call this? Itong ipinupukol ng mga akusasyon laban sa vice-presidente, yung articles of impeachment. Kasi sinasabi kanina, ano, dun sa, well, tinutulan naman ito ng depensa. At sinabi na rin, ano, ng the objection of the defense was sustained. So sinabi ni Attorney May Divina Gracia, una, this is a sham. Ibig sabihin, ito ay gawa-gawa lamang. Parang pang sinasabi kanina ang prosecution, si Attorney May Divina Gracia. It is a prima facie evidence that the funds, ito, non-verbatim naman, but the funds was not used for its particular purpose. So, ibig sabihin, misused, mismanaged. Pero sinasabi nga po ng depensa, ito po, yung naging statement ni Attorney May Divina Gracia, para bang hinahatulan na. Eh, hindi pa nga nakaklaro dito eh. Talaga bang misused? Eh well, yung operative word naman dito kasi mga kababayan, prima facie. It's not exactly an admission of guilt. O ibig sabihin, di naman ibig sabihin nun, eh guilty na, ano, ang vice-presidente. Sinasabi lang, kung titignan mo, eh lumilitaw, ito yung nangyari. Kaya nga tayo nagkakaroon ng impeachment trial para lumabas ang katotohanan. sa ating mga tagapanood at tagapakinig, tutukan po nating maigi ang nangyayaring makasaysayang event sa atin pong bansa. Alam nyo mga kababayan, this will go down in history. Tayong mga Pilipino, tayong mga botante, mga nagbabayad po ng buwis. Hindi lamang po nating karapatang makialam, tungkulin po nating makialam para po sa ating bayan, of course para po sa ating mga kinabukasan. Ang oras po natin, 35 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
5: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Pinalakas, pinalawak,
10: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
5: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
12: Ang taginting ng FM
5: at lakas ng AM
12: sa iisang himpila.
5: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak,
5: mas maraming mararating,
12: at mas maraming maaabot ng impormasyon
5: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
15: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 impormasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Sports Radio 918.
17: Radyo Magazine 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
5: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
5: Sports Radio.
17: Radyo Magazine.
5: Serbisyo Publiko.
17: The AM and FM collab.
5: Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagpili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambawal sa mga bata at pagpili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
16: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga magkuhan dito. Sa mga system nga ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
21: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
20: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
18: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
6: 44 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Lipong nagbabalik ang paglilitis, Radyo Pilipinas Special Coverage, hinggil pa rin po sa Pagdinig. Ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kababayan, para sa mga katututok pa lamang po, tayo po ay nasa day 18 pa lamang ng pagdinig dito po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte under Article 1 of the Articles of Impeachment. Yung alleged misuse ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. 18 pa lang kasi sunod-sunod yung mga suspensions dahil sa sama po ng panahon. Mukhang matatagalan pa itong pagdinig sa kasong sinampa laban po sa Vice Presidente. Pero syempre mga kababayan, tumutok pa rin po tayo. Kaya nga na sinabi ko kanina, lahat po ito ay obligasyon natin bilang mga mamamayan. Habang inaantay pa rin natin ang resumption ng session, nakabreak pa rin ang Senate Impeachment Court. Isa sa mga napag-usapan po kanina na hindi na i-release ang pondo o yung confidential funds ang walang approval ng head of the agency. Sino nga bang head of the agency ng Office of the Vice President? Sino nga bang hepe ng opisinang yan? Walang iba kundi ang Vice Presidente. Yun po yung binabanggit natin kanina. No? Kaya nagiging prima facie evidence ito. At, ayon nga sa tanong kanina ng prosecution, kanina tinanong si Ginoong Ortonio kung wala bang approval ng Vice President, wala bang confidential funds na may lalabas? Linaw po ang sinabi ni Ginoong Ortonio, kung walang approval, walang release ng pondo. Ayun na, napag-usapan din. Ano, ito, very viral ito mga kababayan. Nagastos yung pondo ng OVP within 11 days. Medyo tricky lang yung sagot dito kanina ni Ginoong Ortonio. Could be na yung sagot niya eh depende lamang doon sa dokumentong ipinakita sa kanya ng prosecution ni Attorney May Divina Gracia. Basically, yung sinasabi ni Mr. Ortonio, inastos nga yung pondo ng OVP 125 million within 11 days. Pero lagpas na tayo dun eh. At this point in time, we should be beyond that. Ibig sabihin, dapat po ang tanong na natin, una, saan nga ba ginamit? Ano yung pruweba? Kung saan ginamit? Kung halimbawa, magsasite ka ng reason. Siyempre, ibabangga rin natin yung mga dahilan na ibinibigay kung ito ba ay nasa ilalim ng ating batas. Kung ito ba ay applicable. Ay nga sa ating kasamahang si Ninfa Asuncion, update lamang po, nagbabalikan na sa impeachment court ang ilang mga senador. Naantay lang po natin ang formal na muling pagsisimula yung resumption ng naturang pagdinig. Bukod dun sa dagdagan lang natin yung sinasabi, no, kanina sabi ni Mr. Ortonio, walang may re-release na pondo kung hindi pipirmahan ng OVP. Categorically, sinabi rin niya na nilagdaan ng Vice Presidente ang mga liquidation reports kaugnay ng confidential funds. No, ibig sabihin noon, una, pinayagan po ng Vice Presidente. Pangalawa, she has personal knowledge kung saan ginamit itong mga liquidation report na ito, yung kung ano saan ginamit itong confidential funds na ito na nakapaloob doon sa liquidation report. Siyempre, kung ikaw ay boss ng isang opisina, payag ka ba na hindi mo alam kung saan nagpupunta yung pera? Parang wala naman yatang bossing na gano'n. Antabayanan po natin sa ilang saglit, mga kababayan, ang pagbabalik po. Resumption ng pagdinig. At naroon ang ating kasamahang si Nympha Asuncion sa Senado. Balikan natin si Nympha. Nympha?
0: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: Yes, Al, nagbabalik na nga. Magtapos nga itong lunch break, ay nagbabalik na itong D18 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa rin itong pagtatanong ng prosecution dito sa testigo na si Lemuel Ortonio. Siya yung Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. At nakaupo pa rin siya dyan sa OVP at siya yung ikalawang idineklara na hostile witness dito sa impeachment trial ni VP Sara. Pakinggan natin yung nagaganap dyan sa dito sa pagpapatuloy ng impeachment trial dyan sa plenary hall ng Senado.
22: Your Honor, which he did not participate in the drafting and preparation of. So we don't dispute the contents of those documents, Your Honor. In fact, we can stipulate on the amounts. We already stipulated actually on the amounts, on the signature, Your Honor. So if, may we inquire if that's the line of questioning that the counsel would follow? Because if the questioning, yeah, would, if the questioning would refer to the amounts, to the number of days, etc., just to abbreviate the proceedings, we can stipulate on those, Your Honor.
3: I think in relation to her offer, counsel, which you will not, I'm sure, be willing to stipulate, counsel for the prosecution wants to establish that, as she stated in her offer, that the explanations for the expenses in relation to confidential funds, she used the word sham, that they were prepared before, they even requested for it, and that it's almost all the same, involving the same amounts, and consumed the entire amount. Which I'm sure you're not willing to stipulate at this point, counsel.
22: We're not going to stipulate on that, Your Honor. But
3: even if I were in your position, I won't.
22: Yes, Your Honor. But just to put it on record, Your Honor, the witness already stated that he had no participation in the execution of certain documents like the PFP and the accomplishment reports. And yet, he has been questioned about the, those documents, including his interpretation thereof.
23: So, if I may,
3: during, Your Honor, during the lull, if I may, counsels, during the lull, some senator judges were also discussing and talking. I think most, if not all, attorney may get the point that you have been trying to drive at in relation to the liquidation report, the PFP, with the exception of the disbursement voucher that Mr. Ortonio signed. That while he is aware of them, he had no part in its preparation. And indeed, you have been using this witness to read some of the contents of the documents, albeit the document should speak for itself, but we do get that point. Kindly proceed to the other purposes of your offer. I believe there are about two or three more that you have not yet established through this witness. Because insofar as that is concerned, I think the senator judges get the point that you're driving at. You want to prove through this witness in the documents, supposedly, that the items in the liquidation report are almost the same with some variations, that the amounts are almost the same, that the totals are the same, with some variations as well, and that the plan was prepared on dates before they made the request. Even the 11-day period, I think. The court has already taken notice of that as well, even from the previous witness's testimony. So kindly proceed, counsel, and you don't have to skip that part, but kindly abbreviate that part and move on to your other offers that you wish to establish through this witness. Your witness, Ms. Attorney May.
1: Okay. Thank you, Your Honor. Good afternoon again, Mr. Ortonio.
4: Good afternoon, ma'am.
1: Earlier, you admitted that in 2022, your request for confidential funds was for $250 million, correct?
4: Yes, for $250 million.
1: But eventually, the amount given was only $125 million, correct?
4: Yes.
1: And yet, in the 2022 accomplishment report, what is reported is that there was still 100% implementation of activities. Tama ho ba?
4: If we will be...
7: Your Honor, please.
23: I'm sorry, counsel.
7: Can the witness be shown the document, Your Honor?
3: Yes, yes, Your Honor. Assisting counsels have been given continuing authority to so approach and show the witness the documents in order to confront the witness with the document.
4: Sorry again, ma'am, the question, ma'am.
1: You reported in that accomplishment report for 2022, inulat nyo na 100% pa rin ang implementation ng projects. Tama ba?
4: Based on the utilization that was submitted and prepared, ma'am, it indicated 100% implementation.
1: Okay. Ibig sabihin, Sir Tonyo, tama ba na there was full implementation of the project gamit ang kalahati ng budget na inyong hiningi? Tama ba?
4: Sorry again, ma'am.
1: There was still full implementation of the activities for half the budget that you requested.
4: Ma'am, if based on the document, ma'am, 100% for the 125, ma'am.
1: Okay. Sige. Punta na tayo ngayon, Mr. Ortonio, sa replies to the AOM. Ngayon, sumagot ka. Ikaw mismo sumagot sa AOM number 2023-211 dated September 14, 2023. Tama ba?
4: For September 14, 2023 and October 3, 2023.
1: Tama. Okay. Pero you will confirm na yung mga AOMs na yon addressed kay Respondent Vice President, attention kay Ms. Acosta at Ms. Villa Del Rey. Tama ba?
4: That's correct.
1: In short, hindi naka-address sa'yo ang mga AOMs na sinagot mo. Tama ba?
4: That's correct, ma'am.
1: Okay. Noong hearing, noong November 25, 2024, sinabi mo na wala kang personal na kaalaman sa aktwal na paggastos ng confidential funds ng OVP. Tama ba?
4: Yes, ma'am. That's correct, ma'am.
1: At sa pagkakaalam mo, alam din to ng Vice President. Tama ba?
4: Wait. Alam ng Vice President, ma'am, that I do not know of anything.
1: Or that you do not have any personal participation, as you claim, doon sa paggastos ng confidential funds.
4: Yes, ma'am.
1: Gayunpaman, ikaw ang tinalaga ng Vice President na tumugon sa mga audit observation memoranda na banggit mo. Tama ba?
4: Yes, ma'am. For audit observations, ma'am, it's usually either the Assistant Chief of Staff or the Chief of Staff who responds on behalf of the agency.
1: Okay. Regardless kung may kaalaman ang Chief of Staff at Assistant Chief of Staff, yan ang sinasabi mo.
4: As representative of the organization, ma'am.
1: Okay. Ngayon, ipapakita sa iyo ang mga sulat ng OVP sa COA na may petsang October 19, 2023, November 30, 2023, April 19, 2024, August 27, 2024. Ito naging tugon mo sa lahat ng audit observation memoranda ng Commission on Audit. Tama ba?
4: Yes, ma'am. Just a note, ma'am, that for the three other documents, ma'am, I'm just one of the signatories.
1: Yes, yes. But a signatory nonetheless. Yes. Okay. Ngayon, sa mga AOMs na inisyo ng COA sa liquidation ng OVP para sa lahat ng quarters na iyong sinagot, pinuna nito ang mga PFP na isinumite ng OVP dahil hindi nakasaad ang tiyak na confidential activity na paggagamitan ng confidential funds. Tama ba?
4: Based on the AOM, ma'am.
1: Yes. At sa inyo namang sulat to the COA, yung mga sulat na that you were confronted with, ipinagtanggol nyo itong PFP na ito. Tama ba?
4: Yes.
1: Sinabi nyo na, and I quote, "There's no specific guideline on the details of confidential activities to be indicated."
4: Yes, okay. Ma'am. Yes, ma'am. Based on the annexes of the JC. Ma'am.
1: Okay. Now you mentioned the joint circular. Now, Mr. Ortonio, may I invite you to Article 4.2 of the joint circular, which states, and I quote, "All allocations of confidential funds and or intelligence funds shall be supported with a physical and financial plan indicating the proposed amount allocated for each program, activity, and project where disbursements pertaining to confidential expenses and intelligence expenses shall be based," end of quote.
4: Sorry, ma'am, what? Provision again, ma'am.
1: 4.2.
4: Okay, ma'am. Yes.
1: At inaamin mo na tulad ng pag-amin mo kanina, yung mga PFP na ito na inyong sinumite, tanging ang isinasaad lamang ay yung mga umbrella programs na good governance program and socio-economic delivery programs. Tama ba?
4: Based on the documents that was prepared, ma'am, it
1: yes.
4: Only indicated the umbrella programs.
1: Okay. Ngunit inamin nyo na rin.
8: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
9: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
8: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
9: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
8: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
9: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
8: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
9: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
8: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
12: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
23: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
12: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
24: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
25: Pati bamboo?
12: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
23: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
26: Nung natutunan ko po yung paggawa,
27: sino nagturo
26: sa training po kami sa DOST.
27: Sa DOST rin.
12: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo. kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
5: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bolahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
14: Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang Game On sa Sports Radio 918. Ako po si Aryan Malyare at tayo po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa Sports Radio 918 AM. Maaari nyo rin po kaming mapakinggan ngayon sa ating talapitan 918 kHz. Maaari nyo pong bisitahin, i-download ang ating PBS receiver app. Libre lamang po yan mula sa inyong App Store at sa Google Play. Araw ng Martes na, August 25, 2026. So talaga naman pong punong-puno ng updates. At the same time, yung highlights po ng naganap na 7th Sports Tourism Awards ang laman, no, ng ating programa. And of course, speaking of this 7th edition na ng Sports Tourism Awards, kagabi po ay naging bahagi po ang inyong Sports Radio 918 dito po sa taunang awards night, no. And dito po, naging tampok 15 awards, no, ang pinakawalan nito pong Sports Turismo Alliance or STA, kasama na rin syempre, no, yung National Sports Tourism Interagency and syempre yung Department of Tourism. So dito po ay 15 special awards, no, na tinanggap po ng mga personalities, even national sports associations po, public and private groups, no, and yung iba pong local government unit, no, ay kinilala dito sa 7th Sports Tourism Awards, no. And with that, actually nagsimula po yung program mula dun sa naging welcome remarks, no, nitong si Celso Tuts Jimenez Jr. ang siyang tumatayo po bilang executive director ng Sports Turismo Alliance or STA. Kaya naman po ito, ihahatid po natin, panoorin at pakinggan po natin.
15: We welcome the personalities and institutions that have given value to something many have not realized, the value of sports tourism. That has become the economic machine and the moving force of communities and organizations in the country. For long, the advocacy of sports tourism was a dream baby of our friend, Charles Lim. Along with Patong Gregorio, the later, we joined them. Today, all corners of local government have put focus and realized that indeed, sports tourism is a gold mine. As executive director, of Sports Tourism Alliance Incorporated, founded by Charles Lim, I am most delighted to have you here with excitement and enthusiasm to celebrate again the Philippine Sports Tourism Award. I congratulate all the deserving people and organizations.

0: agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
4: Sa dumulog ito nila. Kasi maniling
0: ragaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa.
6: Sino nagturo
5: sa? Nag-training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron niyan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Bawat kaganapan, saan man ang laban, anumang pangyayari sa mundo ng palakasan, ibabalita dito sa Sports Roundup sa 918 AM.
10: Magandang araw na Martes, Pilipinas. Ito po ang ating Sports News Roundup. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Today is August 25, 2026. For our sports headlines, Justin Brownlee out for World Cup Asian Qualifiers fourth window. Junmar Fajardo to play last two games with Gilas. PSC Chief Pato Gregorio confident Team Philippines can surpass previous Asian Games medal haul. Hopes President Marcos Jr. will double cash incentives for medalists. 12-year-old Megan Cabreros captures 3 golds in JJAU Regional Championship Southeast Asia. Federer returns to Flushing Meadows for exhibition game ahead of US Open. And Ethiopia's Kejelcha resets half marathon world record. Those are the headlines. Now the sports news in detail. Gilas Pilipinas will be without naturalized player Justin Brownlee in the fourth window of the 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers this weekend. This was confirmed by national team head coach Tim Cone during Monday's press conference, adding that Brownlee is still not fully recovered from his leg injuries. Those same injuries prevented the 36-year-old Brownlee from suiting up in Gilas' third window clash against Australia last

0: na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
1: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
0: Self-protection.
1: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
0: Seek early consultation.
1: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
0: Support fogging and spraying.
1: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
0: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag.
5: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
6: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
8: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
11: So,
8: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
12: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Nung natutunan ko po yung paggawa,
14: sino nagturo
13: sa training po kami sa DOST.
14: Sa DOST din.
8: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
15: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
16: Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back to the Philippine Sports Writers Association Sports Forum. And we have, for our final session, the victorious Team Philippines natin sa Youth Southeast Asian Fencing Championship. And our Team Philippine Youth Team, narito po sila to celebrate their victories. I'm Randy Galog, Manila Standard. Good morning, partner.
17: Good morning, partner Randy. Good morning, Philippine Sports Writers Association. We are here, media room of the Philippine Sports Commission. This is the second part of our two-part session. We are on a live stream via the PSA, Philippine Sports Writers Association Facebook page. The main basis po tayo sa Sports Radio 918, Julie Carinati.
16: Yes, partner. And before that, mapasalamatan natin ating mga sponsors. Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, San Miguel Corporation, Arena Plus, and Manila Philippines.
17: And yes, we are very pleased to welcome, truly, the future of Philippine fencing. This early as a junior and as a cadet athletes, they won how many medals? They won 5 gold medals, 7 silver medals, and 3 bronze medals from the SEA, the Southeast Asian Fencing Federation, Southeast Asian Junior and Cadet Championships in Malaysia. Okay, so let's all welcome the members of the team, the multi-medalist team of Philippines. So we have, just raise your hand, Oscar Del Castillo, okay, from eBay, and then Willa Galvez from COI. We have Hadia Del Castillo, also from COI. Victoria Abdane, yes, another member of the women's team COI. We have Papina COI from eBay, and then Jethro
16: Yes, partner, for our introductory question. This is my favorite part to introduce our athletes. No?

Oras natin, Pilipinas. It's now 5:09, araw po ng Martes, August 25, 2026. Ngayong araw, welcome dito po sa Post Game sa Sports Radio 918. Oras na ulit para mag-recap tayo ng inyong mga paboritong laro, ng inyong mga inaabangang laban. Alamin natin ang update sa inyong mga paboritong atleta. Live po tayo sa Sports Radio 918. Inyong mga radyo at napapanood sa ating Facebook page, Sports Radio 918 AM. Ako po si John Mogol. And para sa unang bahagi ng programa natin ngayon, doon natin umpisahan sa dulo nung naging program natin kahapon, Fight News Weekly, kung saan sinabi natin na itong ating Philippine Jiu-Jitsu team ay naghakot ng maraming medalya sa ginanap na 5th JJAU Regional Championship Southeast Asia sa Siem Reap, Cambodia. In total, ang total medal tally ng Pilipinas, 30 gintong medalya po yan, plus 25 silver and 34 bronze medals across adult, under 14, under 16, ano pa ba, under 18, under 21 competition nitong JJAU Regional Championship Southeast Asia. And overall, ang Philippine team po ay tumapos in second place among 7 countries na nag-compete dito. Now, ang pinakambida rito sa naging 30 gold medal performance ng Team Philippines ay isang 12-year-old na jiu-jitsu athlete. Yan po ay si Megan Luis Cabrera.

0: Lino Tubong Banwa Jr. with 10 points. Sa group stage, maganda yung record ng Pilipinas eh. 2-1. And then tinalo nila ang Syria 72-63 para umabot sa quarterfinals. Yung nga lang, natalo sila sa China 103-117 sa quarterfinals. At dun sa unang classification game nila, natalo sila sa Japan 75-80. So overall, naging 3-3 overall ang naging record dito ng ating Gilas Boys. Oras natin, Pilipinas, alas 5:17 ng hapon.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Sa iba pang balita, sa ating national team athletes, si Naomi Cardoce, champion yan sa Women Elite Downhill sa Seoul International Asia MTB Continental Series. Mas mabilis siya ng 18 seconds doon sa kalaban niya from Chinese Taipei. Ikalawang sunod na podium finish para kay Cardoce after also getting a bronze sa Asian Championships nitong nagdaang June. Meanwhile, silver para kay Alden Comero sa Men Elite. At si Shane Yao Yao naman was fourth sa Women Elite Olympic Cross Country. Si Patrick Koo, nalalaban in the Asian Games, nakakuha ng bronze sa UCI Airdry BMX Canada Cup. 74 UCI points ang katumbas ng bronze medal na yan. Recently, nag-silver siya sa Asian BMX Cycling Championships. So, maganda yung momentum nitong si Patrick Koo papasok ng Asian Games next month. Isa pang lalaro sa Asian Games, EJ Obiena, the defending men's ball vault champion. His latest result, 7th place finish sa Silesia Kamila Skolimowska Memorial in Poland. Ang kanyang pinakamataas na clearance dito, 5.80 meters na gawa niya sa isang subok lang. Yun nga lang, isinubukan yung 5.90, eh hindi siya umubra doon. Second straight tournament na hindi nakapag-podium si EJ Obiena after winning 3 straight gold medals. But since early July, yung mga resulta niya positive. Although hindi lahat nag-translate to podium finishes, but in 7 of his last 8 tournaments since early part ng July, nakapag-clear siya at least 5.80 meters. That includes yung kanyang season best ngayong taon na 5.91 meters. Samantala, si Bianca Pagdanganan, ang 2018 golf champion, team golf champion noong Asian Games, 15th overall ang kanyang resulta sa Wild Horse Ladies Golf Classic. After ng 4 rounds, 203 ang kanyang total, 6 shots behind Mega Gun ng USA na nanalo. Ngayong taon na to, ito po ang pinakamagandang result para kay Bianca Pagdanganan. Itong kanyang top 15 finish. Kasi dun sa 6 na nauna niyang tournaments, 4 na beses pa siyang hindi umabot doon nung final cut. Tapos yung isa, if I remember correctly, 48th place finish. Yung isa naman, 59th place finish. So di hamak na mas malayo to kumpara dun sa mga naging resulta ng kanyang previous tournaments. And syempre si Bianca Pagdanganan will be part ng ating Philippine golf team sa nalalapit na Asian Games in Aichi, Nagoya in Japan. It's now 5:21, mga kaibigan. Magbabalik tayo dito po sa postgame after this quick break.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Hindi ko na kaya. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
4: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
5: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
4: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
5: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
4: Nanay naman eh.
6: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Oras natin, Pilipinas. It's now 5:23. Napakasawabi ng pagkakagawa. Swabi-swabi yung duli. Ang ganda ng... We are wishing si Kira Ellis a speedy recovery from her injuries dun sa kanyang naging training accident habang naghahanda siya sana for the Asian Games next month. Nagkaroon siya ng some broken bones and bruises, but overall pinagpapasalamat niya na hindi naging mas malala yung nangyari sa kanya. Although yung kanyang bike, nahaati eh. Yung kanyang bike, na nagkaroon ng major damage. But we are glad na she is okay. Although yung kanyang pagbabalik into active competition in triathlon will have to wait a little longer abang nagre-recover siya from her injuries from that bike accident. Meanwhile, speaking of Asian Games, isa sa mga magko-compete nating atleta dyan is Kurt Barbosa. Now, in the recent crop ng ating national athletes in Taekwondo, tingin ko masasabi natin si Kurt Barbosa ang pinaka-decorated dyan. He is already an Olympian. The first Olympian since Chom Ly Go na nag-compete on 2008. Si Kurt Barbosa competed in 2021 sa Tokyo. And then he is also a three-time SEA Games gold medalist. Actually, tatlong sunod-sunod yan. But recently, merong pinagdaanan pong mabigat itong si Kurt Barbosa matapos yung kanyang naging bronze medal finish in the 2025 SEA Games in Thailand. Kasi with that bronze, naputol yung streak niya ng tatlong sunod-sunod na gintong medalya. Sabi ni Kurt sa Sports Radio 918, nag-creep sa kanya yung self-doubt. Pinagdudahan niya yung kanyang kakayahan, yung kanyang ability na manalo pa ng medalya para sa Pilipinas. But in that interview with Sports Radio 918, sabi ni Kurt, he is 100% okay, so that's great news. And he is back in top competitive form. At naging prueba niyan ay yung kanyang recent na panalo sa isang taekwondo tournament na nilahukan niya in South Korea. So alamin pa natin ang detalye ng pinagdaanan ni Kurt Barbosa and how is his mindset heading to the Asian Games next month dito po sa panayam ng Sports Radio 918.
7: Hello! Magandang araw! Kumusta na, Kurt?
8: Hello po, ma'am. Good afternoon po. Okay na, okay na.
7: Yeah. Congratulations muna sa'yo dahil naka-gold medal. Natutuwa kami dun sa huli mong sinalihan na tournament Kim Hon-yong dyan sa Korea. Gold ang naiuwi ni Kurt. Tapos, syempre, qualified ka para sa Asian Games. So, gaano kabisi sa mga araw na ito si Kurt with less than a month to go bago mag-Asian Games?
8: So, yun nga po. Tuloy-tuloy pa rin ang training po namin. Andyan yung strength and conditioning namin, ang taekwondo, training, and yung mga running po namin. So, okay naman po. All in all out po lagi.
7: Hindi naman tayo apektado kahit masama yung panahon. Wala namang ano na apektuhan sa training venue nyo o whatsoever sa programa, Kurt?
8: Wala naman po. All good naman po sa awa ng Diyos po.
7: Okay. Yes. So Kurt, tell us, gaano ka laking bagay na nanalo ka sa huling competition at nagkaroon kayo ng series of competition sa Korea para nga sa iyong paghahanda sa Asian Games?
8: Yun nga po, parang bumalik yung confidence ko ulit sa paglalaro. Na-enjoy ko ulit. Yun nga po, yung sinasabi nilang new meta, parang nakakapag-adjust ulit ako. Nakakahabol ulit ako sa new meta. So, malaking bagay po yun na nakakuha tayo ng gold para sa Pilipinas at ipunta natin sa Asian Games.
7: Yung sinasabi mong nakahabol ka sa new, ano yun? What's that? New meta?
8: New meta. Yes, new meta. Yung taekwondo po kasi ngayon parang nag-a-adjust na po sa mga new rules, madaming adjustment. So, yun yung ibig kong sabihin po, yung meta.
7: Ito pala yung mentioned by Secretary General Rock Sampson sa isa ka rin kwentuhan sa kanya early this week, ano, na may mga bagong ruling, bagong ano, bagong equipment din na ginagamit, parang equipment A, B, C, yan yung klase ng scoring na ano na inyong susundan. So, alam na ba natin kung anong klase na scoring ang meron or probably yung, yeah, the scoring ang tawag niya eh, come this Asian Games. Kasi may tatlo daw na pinagpipilian. Kurt?
8: Yes po, yun po yung Beidou, KPNP, at Weichup. So, iba-ibang klaseng armor, iba-ibang klaseng style, iba-ibang sensing socks. So, parang iba-ibang style po talaga siya. So, medyo mahirap po talaga yung adjustment. So, depende kung ano yung lalabas nila, ganun po.
7: Wala pang nilalabas kung ano ang gagamitin?
8: Ang sabi po nila last gen, yung gen 3 po. So parang yun po, sanay po tayo doon.
7: So sanay naman tayo doon, so no problem.
8: Yes.
7: Okay, Kurt.
8: Yes po, yes.
7: Anyway, gaano kahirap yung nakuha mo na panalo gold medal and route to that gold medal in Korea recently bago nga bumalik ang team dito sa Manila? Ilan din ba ang tinalo doon and how tough the competition was?
8: Masasabi kong tough yung mga nakalaban po doon kasi andun yung Korea, yung mga Uzbekistan, andyan pa po yung mga Asian top players. So, nakalaban ko pa po yung last na nag-world champion sa juniors na from Uzbekistan. So, parang malaking bagay yun sa akin, experience na tinalo ko siya and maganda yung naging laban po namin. So, doon po bumalik yung confidence ko na kaya pa pala. Na kaya ko pa pala sumabay sa mga bata, parang ganun. Uy, so, andun.
7: Yeah. You're so young. Bakit mo nasasabi na kaya pang sumabay sa mga bata, Kurt? Nagkaroon ba ng doubt na parang mahirap ka nang makahabol sa mga kalaban these days, Kurt?
8: Yes po. Parang naging performance ko po last year kasi parang, yun nga, naninibago ako sa mga armor, ganun. Tapos yung mga bata, parang galing nila magpatama. Ang galing nila hanap ng mga butas. So parang laking adjustment po talaga. Naging learnings and growth ko last year. So ito po yung year po natin. Yes.
7: Yes, bumabawi ka ngayon. Kasama yes. ba sa nagbigay sa iyo ng doubt yung kabiguan na muling makuha ang gold medal sa SEA Games nung December, di ba? Naka 3 gold medals ka na tapos nung last, hindi ka naka gold medal. Tama ba, Kurt?
8: Yes po, ma'am. Tama po.
7: Rin yun sa naka-apekto na parang nagbigay ka o nagkaroon ka ng doubt sa sarili mo?
8: Yes po, pumasok po talaga yung doubt na parang nahihirapan na akong mag-score, ganun. So, laking adjustment po, lalo na sa mindset, ganun. Yun po talaga inayos ko. Yung mental po talaga.
7: Oo, mahirap yun, ano? Paano nga nagawa yun? Anong klaseng process? Kasi nakita ko kanina, may mga photos kaming fina-flash. Meron nga mga nag-grab ng video mo na ang ganda ng mga spinning, ano mo, kick mo, grabe. Hanga-hanga sila kay Kurt Barbosa. Paano mo na ngayon yun nagagawa? Ano ba yung process na napagdaanan mo para nga burahin yung doubt na yan sa sarili?
8: Yun, mas ina-enjoy ko yung training, mas ina-enjoy ko yung process, mas ina-enjoy ko yung mga kasama ko, and lalo-lalo na mas minamahal ko yung sarili ko po.
7: Kung minamahal yung sarili, okay. I'm sure nagre-rest. Hindi mo rin masyadong ini-stress yung sarili mo. Yes. O sobrang isip, how to do this, how to do that. Kurt?
8: Yes po, yun po talaga. Number one po talaga, lalo na sa umaga, inaayos ko na agad yung mental ko. Pinaprocess ko na talaga lahat kung anong mangyayaring this day, ganun po.
7: Hindi na malaki ang expectation mo sa sarili mo ngayon, being an Olympian. Isa ba yun sa nag-adjust ka rin basis kasi sa mga line of your, what you're saying, ano? Parang hindi mo nga binibigyan ng stress yung sarili mo. I mean, yung bang sa expectations sa sarili mo dati, masyado bang mataas, Kurt?
8: Yes po. Parang pag sobrang talaga nag-expect, parang nakakalimutan mo na yung process mo, nakakalimutan mo na yung paano i-enjoy yung journey. So, this time talaga, mas na-enjoy ko yung journey ko talaga, yung process ko, kung ano yung bibigay ng coach, gawin talaga ng 100%. Ayan po. Compare dati, parang daming doubt, daming negative thoughts, ganun. So, parang tinanggal ko po talaga yun. Tinanggal ko po.
7: Oh, ang hirap maging atleta, no? Lalo na kapag nagkaroon na ka na ng accomplishment. 3-time gold medalist sa SEA Games. And then Olympian, di ba, noong Tokyo. Kurt, sino ba ngayon yung mga coaches natin, yung talagang nag-handle sa'yo?
8: Mga nag-handle po sa akin, bali, apat po sila. Sila Sir Kitts, Sir Gerson, Sir Paul, and Coach Hay po. So, lahat-lahat po sila, iba-ibang ideas ang training. So, nakakatulong po sa akin. And pag umuwi po sa amin, natutulungan din po ako ni Sir Glenn po, yung saan po ako nagsimula. And yung SNC ko naman po ngayon, si Coach Luis de Mesa. So, madaming techniques, madaming variation na natututunan ko araw-araw. Pag sino yung magturo, parang ina-adapt ko talaga. Adapt, adjust, ganun po.
7: Dami palang coaches, ano? Pag umuwi ka, ibig sabihin kapag umuwi ka sa Abra, tama ba?
8: Yes, sa Abra province po.
7: Meron ka rin pala doon ng mga coaches na until now, talagang pwede pang sandigan, pwede pa rin mag-alaga at magturo sa'yo. And that's nice, Kurt. So, ano na ngayon ang ano natin, ang mindset natin, Asian Games na, but syempre bago ka nga napasok sa Asian Games, kailangang ikaw pa rin yung number one sa bansa natin, and you did it, considering na nagkaroon ka sa doubts sa sarili mo. And then you also competed, tama, sa Asian Championship na nagsilbi din qualification for the Asian Games. Kumusta ka ba doon?
8: Yes po, maganda naman po yung naging performance ko po doon, parang na-short lang sa huli. Nagkamali lang sa adjustment na hindi namin na check, kumbaga, ayun, all in all, okay naman po, mindset good, spiritual good, physical good, yun po.
7: Ngayon, ang alam ko, sabi ni Sir Rocky, ay alam nyo na yung 16 na maglalaban-laban come the Asian Games. 54 ka ba o 58?
8: This time po, 58 po sa Asian Games.
7: 58 kilograms sa Asian Games, Kirugi. Alam mo na yung 16, may idea ka na. Sino-sino nga ba yun? Marami bang bago? O yung bang tumalo sa'yo nung huling edisyon ng Asian Games? Yun ba'y muli mo pang makakaharap at papaano natin sila paghahandaan?
8: Yun nga po, na nakikilala na po namin and nakikita na po namin sino mga makakalaban namin, like mga Iran, Korea, Jordan, Kazakhstan, yan po yung mga medyo mabibigat. Pero alam ko din po sa pag nakalaban po nila ako, mahirapan din po sila. Yan yung mindset ko po. Parang hindi ako madaling matalo din. Yan po.
7: O, nakita ka namin nung nag-qualify ka sa Olympics eh, di ba? Ibang Kurt Barbosa yun eh. So, andyan pa yun. Alam natin, hindi yun nawawala. Bakit mo sinabi na hindi ka mahirap talunin kahit pa sino pa itong makakalaban natin dyan sa elite, ha? Natatangi pala, no? 16 lang talagang lalok sa bawat kategory sa Asian Games. Mga ano bang bansa yan, Kurt?
8: Andyan po yung mga Iran, Korea, Chinese Taipei, Kazakhstan, Jordan, yung mga tough po talaga na athlete sa Asia po, sa Taekwondo po.
7: Paano mo nasabi na hindi ako papatalo sa inyo, Kurt? anong mindset, anong mantra ika nga, 'di ba? Minsan yung mga athlete may paulit-ulit sinasabi sa sarili nila, parang yun yung nagsa-psych sa kanila. Ikaw ano yun?
8: Ako po these days talaga naiiniwala ako sa sarili ko talaga. Naiiniwala ako sa skill ko, naniniwala ako sa binigay ni God na gift sa akin. Kung paano ko na lang talaga i-adapt, i-apply sa laban. So, ang number one talaga, believe na believe ako sa sarili ko.
7: Sino yung mga ka-sparring mo dito? Kumusta din? At may sapat ba na sparring? Sa bagay, mabababa pa naman yung weight division mo, no? Marami ka bang nakaka-spar dito sa training?
8: Yes po, marami naman po. Andyan po sila Kenneth, sila Algen, sila Yum-Yum. So, matatangkad po sila and iba-ibang fighting style din na makakatulong po talaga sa akin papuntang Asian Games. And I'm very thankful po kasi andyan sila na tumutulong po sa akin.
7: Piling-pili yung pupunta sa atin sa Asian Games nung isang araw na ibigay ni Sir Rocky yung listahan sa akin. Parang ano, halos lahat kayo ay veteran except kay Mangi na first-timer. Anong tingin mo doon sa komposisyon ng team na lalaban sa Asian Games, Kurt?
8: Naging aral na po namin yung last na Asian Games sa China. So this time, alam na po namin kung ano yung mga dapat gawin. Alam na po namin yung mga dapat i-apply sa laban. Paano yung maging mindset namin. So ang number one po talaga dyan is magtulungan po kami paangat.
7: Yung palang adjustment mo from 54 to 58, mahirap ba? Ayos na ba ngayon yung weight mo?
8: Yes po. Di po ako masyadong lose weight. Parang maintaining weight po sa weight na 58 po.
7: Pag nag-58 ka, maliit ka ba sa 58 weight category doon sa mga makakalaban mo? Probably in terms of height?
8: Yes po. Kahit naman sa 54, maliit pa din po. So, Filipino, maliit po talaga pero malaking puso.
7: Yun ang gusto ko, maliit man ang mga Pilipino pero malaki ang puso. Tayo may pinakamalaking puso pag dating daan. Nakakailang Asian Games ka na, Kurt?
8: This is my second time po.
7: Second time pa lang. Okay. Yes, so, syempre, talagang matagal na rin tayong hindi naka-medal doon sa Kirugi. Ang huli pa si Pauline. Pauline, yes. Di ba? Lopez, I think that was in 2018. Ya Jakarta, Indonesia Asian Games pa, Kurt, ha? Yun ba'y dagdag motivation sa inyo na ito na ulit yung pagkakataon para makabalik tayo sa podium?
8: Yes po, lalo na po nagbigay siya ng word sa akin si Ate Pauline before Asian Champs and itong mga previous na tournament ko po na binibigyan niya ako ng believe talaga sa sarili na maniwala ako na kaya ko talaga. Yun po.
7: Meron pa palang advice sa iyo si Ate Paulina. Anyway, between today and the Asian Games, ano pa natitira sa schedule nyo? Meron pa ba kayong international stint, Kurt? Ang sabi, busy kayo ang Philippine Taekwondo team.
8: Wala na po kaming maging tournament before Asian Games. So, more on preparation na lang po kami, training. Yun na lang po bago kami sumabak sa Asian Games.
7: Namang international camp, natapos na yung camp.
8: Yes po, last month lang po natapos po. Sa Korea po nangyari.
7: Okay. So, gaano naging kaganda yung sa Korea? Sapat ba? Sa tingin mo ba? Nakuha natin yung tamang preparasyon para sa games because of the training camp and series of competition, di ba, sa Korea nangyari?
8: Yes po. Sa tingin ko po, sapat na mo yung naging training namin sa Korea kasi madaming kaming natutunan na naman doon and I am sure dami namin nakuhang strength, ability, tsaka yung mindset po. Yan po.
7: Ano yung nagbibigay o sino yung nagbibigay ng inspirasyon at ng motivation kay Kurt Barbosa sa muli mong pagtungtong sa Asian Games, isa sa pinakamalaki na kompetisyon na parating pinaghahandaan ng isang atleta? Yes, Kurt?
8: Yun nga po, nagbibigay ng inspirasyon sa akin ng aking pamilya. Lalo na sa aking partner na si Janine and yung dalawang anak ko po na si Cairo tsaka si Armor tsaka yung mga taong naniniwala po talaga sa akin lalo na yung buong PTA. Proud na proud po talaga ako na i-represent yung bansa natin. And thankful din ako kay Grandmaster Hong and mga nagpapatakbo sa PTA po talaga. Yun, sobrang inspired ako kasi madami akong nakikitang bata na gusto din sa line na to, yung way na to. So parang ginagalingan ko po talaga para sa kanila.
7: Inspiration ka nila, model ka nila, idol ka nila. Kaya pala nakita ko dun sa isang mong post, ang daming kabataan, parang tumutulong ka rin ba sa ABRA para ipromote tong Taekwondo at definitely nagtuturo sa kanila. Meron ka na palang inspirasyon na ano, may dalawa, ano, two kids. Di, yes, syempre, yes. Pag umuwi ka, meron ka nang, kumbaga, i-display mo yung medal para sa kanila. Ipapakita mo na, oy, ito yung medal ko, kaya ako nawala ng matagal na panahon dahil nag-training at lumawak sa competition. But, ang premyo ay yun, medal. And syempre, karangalan, di ba, para sa bansa at para na rin sa buong pamilya mo. It's so nice, di ba, Kurt? So, Kurt, yes. Anong gusto mong sabihin sa lahat ng susubaybay at sa patuloy na sumusuporta sa iyong parating paglaban para sa Pilipinas? Ano ang aming aasahan sa'yo? Come the Asian Games. Sige, mensahe.
8: First of all, I want to thank to you, Ma'am Judith, and to Sports Radio. And na-interview nyo po ulit ako dito. Abangan nyo po kami sa Asian Games sa October po. Kami yung last na lalaban for Asian Games. So, pray for us. Alam po namin na pinaghahandaan po namin to and makakauwi po kami ng mga medalya. Kasi naniniwala po talaga kami, lalo na sa mga coaches namin, sa sarili namin. And yung mga medical po namin, 100% nandyan po sila. So maraming salamat po sa lahat ng sumasabay-bay, lalo na sa Taekwondo sa Pilipinas. And para sa inyo to.
7: Yes, at salamat din sa inyo. Ano, mabuhay kayo. Whatever happens, di ba, sa mga competition, lagi kaming proud sa inyo dahil alam namin ang inyong sakripisyo, alam namin na yung puso nyo ay nandyan para magbigay serbisyo, di ba, sa Pilipinas para magbigay ng medalya ng karangalan para sa ating inang bayan, as we say. Thank you so much. Hope to see you sa Asian Games
8: so
7: and all the best. Yes, God bless you.
0: That was Kurt Barbosa ng ating Philippine National Taekwondo Team. Grabe to si Kurt. Ang inggit pa nga eh. Hindi na orient. So, bawal kasing bumati rito ng ano eh. Barbosa will be one of 7 Taekwondo athletes natin na magko-compete in the 2026 Asian Games next month. Yung 7-member Taekwondo team for this year, yan ho ang pinakakonte na bilang ng Taekwondo athletes natin sa Asian Games in the last 20 years. Since nung 2006 Asian Games, sa 5 nagdaang edisyon, palaging double digit yung bilang ng ating Taekwondo athletes. Ngayon na lang na single digit lang, only 7. Now, out of those 7 athletes, 4 lang yung naglaro na in the previous edition, that was in 2023 sa Hangzhou, China. Bukod kay Kurt Barbosa, naglaro din last time si Dave Seya, si Baby Jessica Canabal at saka si Lila Delo. And sa kanilang 4, 2 lang yung nakapaglista ng panalo 3 years ago. Si Jessica Canabal, panalo siya sa round of 16 and then natalo sa quarterfinals. At si Dave Seya, panalo sa round of 32 tapos natalo in the round of 60. So, yan ang mission nila for this year's edition ng Asian Games sa Aichi, Nagoya in Japan. Higitan yung isang bronze medal na nakamit ng Taekwondo team the last time. That was courtesy of Patrick King Perez in Pumse. At ulitin yung yung podium finish ng Pilipinas sa Kyurugi. Yung last time out yan, the last time, si 2018 sa Indonesia courtesy of Pauline Lopez. 5:46 ang ating pong oras. Professional sports tayo sa pagpapatuloy natin dito po sa postgame. Ref, full time out tayo. Magbabalik tayo.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
11: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
10: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Ang ating oras, it's now 5:49. Nitong nagdaang weekend, nagtapos ang kampanya ng Strong Group Pilipinas sa 45th William Jokes Cup. Pinatawag ngayon dyan ang mga Pinoy eh. Jokes Cup na, hindi na Jones Cup. Tinalo nila ang Jordan 96-91 ang final score at tumapos with a 5-1 record nga ba? O 6-1 record ba ditong strong group? 6-1 record. Pero tumapos in 5th place. Sabi nung chair ng Strong Group Athletics na si Frank Lau, hindi man sila nakapag-threepeat dahil sa circumstances na hindi nila kumbaga na-foresee, ano? But sila'y tuwang-tuwa kasi talagang nag-uumapaw daw yung suporta na kanilang natanggap from both Filipino and Taiwanese fans, kaya para sa kanila sapat na yon. At sa knowing na sa mata ng marami, etong kanilang kupunan, ang tunay na kampiyon. Capital T-U-N-A-Y. Tunay na kampiyon. And I completely agree. Walang dapat ikahiya ang Strong Group Pilipinas with how they played actually dito sa Jones Cup na to. They took the high road nung, alam mo yun, yung binagsak yung balitang, okay, isa na lang yung paglalabanan na semifinal ticket sa grupo nyo kasi yung home team namin pasok na sa semis, ano, doon sa grupo nila. Pwede naman silang, ano, pwede namang umuwi na lang, di ba? O, pwede namang I don't know, hindi nila seryosohin, di ba, yung competition. May ganun eh. But, syempre, mga professional tong mga to. And they are representing the Philippines. So, para sa akin, maganda yung pagkaka-represent nila sa Pilipinas dito despite all what happened. Ano? Yung nangyaring yan, I think that reflects more dun sa organizers. Kasi kahit saang angulo mo talaga tingnan eh. Ibabaw, itaas, sa gilid, di ba? Sablay talaga eh. Di ba? Yung mga ganyang klaseng diskarte, hindi dapat yan sa mga ganitong klaseng tournament na yung mga nagko-compete ditong kuponan, talagang seryoso na maggustong manalo rito, di ba? Nahiya pa sila. Kung ako sa kanila, dinerecho ko na hanggang sa championship game yung kuponan nila eh. Ginawa lang na hanggang semis. Hanggang ano na, gold medal game na. Gagawa na rin lang kayo ng ganyan, di ba? Lubos-lubosin nyo na. Para isang ano na lang, isang malaking tawa na lang. Ngayong araw, mag-umpisa na po ang US Open Pool Championship sa Frisco, Texas. 12 Pilipino po ang maglalaro rito, syempre pangungunahan ng world champion na si Carlo Biado. I don't know if 11 p.m. ngayong gabi o baka nagsisimula na ito, but sa opening round, ito po yung mga makakalaban ng ating mga Pilipinong Q artists dito. Si Carlo Biado, kalaban niya si Juan Para, si AJ Manas, katapat si William Compton, Michael Feliciano versus Kai Massengale, Marvin Assis, kalaban si Michael Alonso, Harry Vergara versus Dimitrios Gelatis, Jeff Roda, si Justin Pellet ang kalaban niya, and then Jeff De Luna versus Shane Thompson, Michael Bawanan versus David Byerman, Roberto Gomez versus Edward Epperson, Lee Van Corteza, kalaban niya si Robert Moreno, si Bernie Regalario, kalaban naman niya si Barry Hetherington, and finally, Roland Garcia versus Nadim Okbani. Yung round 1 is a race to 9 game. Ganun din yung rounds 2 and 3. Kailangan makatatlong sunod na panalo ka rito para diretso ka na kagad dun sa stage 2 para hindi ka na dumaan dun sa loser's bracket. Ang premyo para sa mananalo tumataginting na $100,000, katumbas po yan ng more than 6.1 million pesos. So yan po ang 12 Filipino Q artists na magkocompete dito sa US Open Pool Championship simula ngayong araw sa Frisco, Texas. Let's go to the WNBA. Panalo ang Golden State Valkyries laban sa Minnesota Lynx. 80-66 ang final score. Cecilia Zandalasini with 18 points and 2 steals in the game. Si Gabby Williams, 15 points, 5 rebounds, 3 assists, 2 steals. At si Veronica Burton, merong 14 points, 9 assists, 5 steals and 4 rebounds. Ito po yung labanan ng top 2 team sa buong liga. Lamang ang Golden State 63-57 sa unang bahagi ng fourth quarter. Tapos ginawa nilang 77-58 with a 14-1 run. Pasok yung tres ni Zandalasini, tapos meron pa siyang isang basket ulit to make it a 19-point lead with dun sa natitirang bahagi ng final quarter. Ito po yung unang panalo ng Golden State sa Minnesota sa 10 laro nila in the regular season tsaka playoffs since sumali sa WNBA last year itong Golden State Valkyries. Natasha Howard ang nanguna sa Minnesota with 13 points and 7 rebounds. I mentioned top 2 teams ito, ang Golden State Valkyries, 26-11, sila yung number 2 team sa buong liga. Number 1, ang Minnesota, 31-8 after this loss. Samantala, ito namang Atlanta Dream, panalo over the Los Angeles Spark 78-71. Alicia Gray, 20 points, 6 assists. Si Ryan Howard, 18 points, 6 rebounds. And Angel Reese with 11 points and 26 rebounds. Tama po, 26 rebounds plus 3 assists and 3 steals. Isang 12-0 run ng Atlanta sa dulo ng third quarter at sa umpisa ng fourth quarter ang naging susi sa panalo rito. 3-point play ni Ryan Howard, tapos dalawang sunod na layup ni Naz Hillman tsaka Jordan Canada. And then isang 3-point shot ni Ryan Howard, tapos layup ulit ni Alicia Gray. 71-55, a 16-point lead para sa Atlanta. Yung 26 rebounds ni Angel Reese, nahigitan niya yung dating record ni Shamika Holdsclaw na recently lang ay na-induct sa Naismith Basketball Hall of Fame. Yung previous record was 24 rebounds, 2003 pa nung naitalayan. At yung 458 total rebounds so far ni Angel Reese ngayong season na to ay mas marami ng 7 rebounds sa naging overall rebound numbers ni Aja Wilson in 2024. So nakakaapat na sunod na panalo na itong Atlanta Dream. 25-13 ang record nila. Sila na ngayon ang number one team sa Eastern Conference at pang-apat overall na nalagpasan nila yung Indiana Fever. Meanwhile, ang LA, wala, laglag na to sa playoffs. 13-25 ang record nito. Sa ngayon, 7 teams na yung pasok sa playoffs ng WNBA. Minnesota, Golden State, Las Vegas, Atlanta, Indiana, New York at saka Washington. Number 8 ang Dallas, number 9 yung Portland. Pero etong Dallas ay merong 6.5 games advantage laban sa Portland. Ang regular season ng WNBA ay hanggang September 25. 2 minuto bago mag-alas 6 ng gabi ngayong araw po ng Martes. That wraps up today's episode ng ating postgame dito po sa Sports Radio 918. Bukas ulit, alas 5 po ng hapon. Maliban na lang kung mahaba ang commercial. Up next, Ria Revolo Sports 918 hanggang alas 8 ng gabi. Until bukas, mga kaibigan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
12: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagalit sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
16: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
17: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
19: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
20: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili,
23: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin,
23: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
25: from PBS,
26: Presidential Broadcast Service,
25: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 6 o'clock in the evening. President Ferdinand Marcos Jr. has reiterated the government's call to develop locally manufactured electric vehicles or EVs. This was disclosed by the chief executive today when he visited automotive parts manufacturer MD1 Enterprises Incorporated in Caloocan City. The president wants to assess the company's facilities and determine the additional support and equipment needed to enable local production of electric vehicles. MD1 Enterprises is a beneficiary of the Department of Science and Technology's e-mobility program, Marcos said developing a domestic EV manufacturing industry could help reduce the country's dependence on imported petroleum products while supporting a more stable transport sector. Municipal councils nationwide are encouraged to join the eLegis Reference System, an online portal of the Vice Mayor's League of the Philippines, or VMLP. VMLP National Vice Chair and Lambunao Vice Mayor Arvin Losaria said the eLegis is a nationwide initiative for municipal councils to help them cope with the challenge of technological advancement. eLegis aims to have an efficient archive of all local ordinances nationwide, more efficient crafting of legislation, and replication of best practices from other local government units. Currently, over 50% of the municipal councils in Western Visayas are on board the online platform. And in news abroad, the health of King Harald V of Norway has worsened as he remains in hospital receiving antibiotics for a bacterial infection in his bloodstream. The monarch has responded to treatment despite the deterioration in his condition, but he will remain at Oslo University Hospital. The 89-year-old, who has been on the throne since 1991, was admitted to hospital and put on sick leave a week ago. The Norwegian royal family has already faced a challenging year in 2026. That is our top of the hour news. It's now 6:03 in the evening.
2: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
7: Are inaw nandidong kuwaran o ni anarampay na.
6: Ang darangan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
19: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagalit sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
19: Yung paggalat ng fake news, and some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
19: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
26: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
25: from PBS,
26: Presidential Broadcast Service
25: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Mas pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publico.
14: Radyo Pilipinas
15: and Capital 104.3 Colab.
14: Colab.
15: Sports Radio.
14: Radyo Pilipinas.
15: World League Service.
28: Ang taginting ng FM.
14: At lakas ng AM.
28: Sa iisang himpila.
14: Pinagsanib na puwersa.
28: Para sa mas malawak.
14: Mas maraming mararating.
28: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
14: At serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Radyo Pilipinas.
15: News nationwide.
14: Trending issue. Na pinag-uusapan.
25: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon
15: sa Philippine Sports Broadcast.
14: Di papahuli
15: sa mahahalagang kaganapan.
26: 66 impormasyon.
28: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Sports Radio 918.
28: Radyo Magazine 1278.
14: At Radyo Pilipinas World Service.
28: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
15: Capital 104.3.
26: Radyo Pilipinas World Service.
15: Sports Radio,
14: Radyo Magazine,
15: Servicio Publico,
14: the AM and FM collab, sa Capital 104.3 FM,
12: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
29: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
30: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
31: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
30: The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
31: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
30: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened.
31: together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
29: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
1: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
2: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
3: Dati rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
4: Nung natutunan ko po yung paggawa.
5: Sino nagturo sa'yo?
4: Nag-training po kami sa DOST.
5: Sa DOST rin.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
6: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
9: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
10: Kanilang strengths and assets.
9: Pag-uusapan yan.
10: Kasama si Ria Arevalo.
9: Let's go team!
10: Sports 918.
11: 15 minuto makalipas po ang ika-6 ng gabi. Magandang Martes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po hanggang alas 8 ng gabi sa ating pagtatanghal ngayong araw po na Martes, August 25, 2026. Naku, meron na lang tayong 25 days to go before the official start of the 20th edition ng Asian Games sa Aichi, Nagoya Asian Games. So mamaya po, maghahatid tayo ng mga updates sa ating mga atleta. Of course, yung mga magre-represent sa ating bansa para nga po sa Aichi, Nagoya Asian Games. So excited na tayo. At ang ating mga officials, very positive na mahihigitan ng Team Philippines ang 4 na gintong medalya na nasungkit natin 3 years ago sa Hangzhou, China. Okay, mamaya po ating pag-usapan yan. And ngayong gabi, sasalang po sa mixed doubles competition ng US Open ang ating kababayan, ang world number 18 na si Alex Ayala. So siya po ay makakatandem ang Canadian na si Felix Auger-Aliassime. At ako, magandang ano to, laban, dahil yung kanilang katunggali ay mag-asawa. Okay, ibang klase yun ha. Syempre, very familiar na sa isa't isa yun. Tingnan natin kung sa matatranslate ba nila yung kanilang, di ba, matibay na relationship sa court. No, makakalaban.

0: nakita na natin, wala na.
1: So yung World Surf League, we have been assured of 2 straight years, plus one more if we do well. WTA, it's a 3-year undertaking. If they're happy, and I think they're happy, WTA, maybe we can get a higher level WTA tournament. Kung kailan mangyayari yan, I believe in the next couple of months, in preparation for 2027. So, abangan po natin yan kasi that is really something exciting because si Alex is now number 18 in the world. So, kailangan nabuli natin siya. Kailangan mag-invest din tayo at ambisyonin rin natin yung mga matataas na level ng WTA. Because, paakyat na paakyat sa level si Alex.
2: Okay. Chair, this past few weeks, evident po yung pagbaha sa mga sports venues, specifically sa Rizal Memorial Sports Complex. Ano po yung parang nakita natin yung solution or programa in the side of TSC?
1: Well,
2: kind of
1: yes. Nakikipagtulungan po tayo sa MMDA, City of Manila, DPWH. Talaga napakalakas lang ng ulan. Nakita naman po natin yan, yung bahay, di lang naman sa Pilipinas, pati sa ibang bayan na progresibo. So, ang maganda po ngayon kasi sa Rizal, konting pagtaas ng tubig, mabilis rin humupa. Kasi previous years, yung paghupa, araw eh. Eh ngayon, oras na lang. But we are coordinating closely with MMDA, with Chairman Don Artes, with DPWH, Sec Vince, and Mayor Isko, para ma-analyze natin saan pwedeng magtayo ng mga cistern, mga water gateways around Rizal, yung mga open spaces doon, para magkaroon ng imbaka ng tubig. Nag-uusap po kami dyan tuloy-tuloy. May mga consultants pa from Netherlands. Alam naman natin, ang Netherlands, isa sa mga problematic eh, na paggaling nila pa when it comes to water management. So, yan po. In the next few months, we will solve that. And sigurado ko na hindi na magiging ganyan ang Rizal in the next few years.
3: Sir, expectations and maybe some optimism on sa mga atleta ho na sasalang ho and hopefully magbo-podium for the Asian Games.
1: Well, optimism is there. Expectations is there. Ang buhay ng atleta, lahat gustong manalo. Tiwala ako sa puso at determinasyon ng bawat atleta ng Pilipino. Asian Games, kung nananalo tayo sa Olympics, kaya rin nating manalo sa Asian Games. Kaya rin nating maging gold medalist sa maraming sports sa Asian Games. And let's look forward to that. September 19, simula ng Asian Games. Hopefully, by early October, makikita na natin kung ilan ang napanalo natin. Sabi ko nga sa aking panayam with POC President Bumble Tolentino, kaming dalawa naniniwala, hihigit tayo sa 4 na medalya.
2: Thank you so much.
4: May bolin kasi kayo. Sabi mo kasi parang nagpapakimaginawin sa pool ka sa ENSA, and I believe UNTV Cup doon din naglaro sa pool ka. So does that mean you will see more basketball sa Old Cup for the rest of the year?
1: Well, ang gusto ko lang naman ho sa field sports, sa ultra, ay gamitin siya hindi lang pang basketball, gamitin siya pang futsal, gamitin siya pang handball, gamitin siya for floorball. It is not exclusive for basketball. Ang importante po magamit ng maraming sports. Kaya natin pinaganda yan.
4: Mm-hmm. Pero makakapaglaban ulit yung UAPPV dyan sa
1: UNTV? Yes, basta ba schedule lang po mabuti para lang yung iba namang sports makapaglaro rin.
3: Ay, Chairman, masensya na rin po. Speaking of UAP and NC rin po, kamusta na rin po yung talks po on integrating some Olympic sports din po as for now po, demo sports muna sa liga nila?
1: Yeah, tuloy-tuloy na po. Di ba ang UAP meron ng golf? Mm-hmm. Ang NCAA, sinubukan na ang aero-gymnastics. NCAA, sinubukan na rin ang golf. Soon, boxing. Tuloy-tuloy po yan. Soon, weightlifting. Tuloy-tuloy ang pag-uusap namin para lang ma-introduce natin ang mas maraming Olympic sports sa UAP, NCAA, at other collegiate tournaments all over the country.
3: Okay.
1: Alright, thank you very much.
3: Thank you, Chairman.
5: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go, team! Sports 918.
6: Maraming salamat kay PSC Chairman Patrick Gregorio. So napakaraming tinalakay din ni Chairman Pato, no? Sports tourism efforts, yung ating Asian Games, no? Maraming araw na aalis na next week. Because September 3 yata yung pinakamaaga na alis ng mga officials and athletes natin for the Nagoya Asian Games. And kung hindi September 2, September 9 ang schedule ng send-off, no, para ma-motivate ang ating mga atleta sa kanila pong magiging laban sa 20th Asian Games. So good luck sa lahat, and syempre pa sa atin rin mga sports official, no, gabayan sila at bigyan sila ng wisdom, no, para po mas mabigyan pa ng mga beneficial projects and masuportahan yung ating mga atleta, 'di ba? Kasi napaka-importante niyan eh. Para po yung talent ng mga Pilipinong atleta coupled with ample support, 'di ba? Magreresulta talaga 'yan ng success ng maraming medalya para sa ating bansa. Okay, 24 minutes after 7 p.m. we'll take a break, and speaking of success, ang ating national boxing team sa Taiwan Cup, nag-uwi po ng mga medalya, mamaya atin talakayin 'yan. And tonight, no, aside from the US Open mixed doubles competition sa tennis, meron ding US Open sa larangan ng bilyar. Alamin natin yung schedule din po ng ating mga top billiards players. Naku, nandiyan ang reigning world champion na si Carlo Biado. And all in all, 12 mga Pilipinong Q Masters po ang kalahok dito sa 49th US Open Pool Championships. So ating pag-usapan yan sa pagbabalik ng Sports 918.
0: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, eksbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
15: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
15: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM, and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
15: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
17: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
18: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
17: Self-protection.
18: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
17: Seek early consultation.
18: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
17: Support fogging and spraying.
18: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
17: tayo ang simula. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
19: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
20: Sports 918.
6: 28 minutes makalipas po ang alas 7 ng gabi, nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Samantala, ito, dumako na tayo sa iba pa nating mga sports balita. Ang ating mga atleta po, particularly ang ating mga Pinoy boxers ay nag-uwi ng 2 ginto, 1 silver at 5 bronze medals mula sa 2026 Taipei City Cup Boxing Invitational Tournament. Isinagawa po ito August 20 to 23 sa Chinese Taipei. Ang mga nagwagi ng gintong medalya ay si Mervin Lucky Alcover. Napakaswerte, ginto. Sa Elite Men's 60kg Division. And then, gold medal din ang naiuwi ni Jefferson Amaya na nangibabaw sa Under-19 Men's 50kg category. So, pareho rin pong tinanghal na best boxer of the tournament sa kanilang respective divisions, itong sina Alcover at Amaya. So, yung silver medal naman po natin ay nagmula kay John Michael Estorba sa Under-19 Men's 60kg Division. So, yung 5 bronze medals naman ay mula kina Jerome Lopez sa Men's 50kg, Gan Ian Herodias sa Men's 55kg, Patricia Sumalinog sa Women's 48kg, Zian Baguhin sa Women's 51kg, and Erich Grace Hobiera sa Women's 60kg. So, ito po yung ating mga young boxers, no, na kumampanya dito sa Taiwan. And I think ang kasama nilang coach ay si Coach Roel Velasco. So, congratulations sa ating Philippine team. Hopefully, maging successful, kasing successful nila yung ating namang national boxing team na ipapadala para po sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Naku nalagasan ng isang boxer yung ating team, si Yumir Marshall. So, si Marshall po ay hindi na magko-compete, no, sa upcoming Asian Games because conflict sa kanyang professional boxing fight. So, yun yung latest development. No, unfortunately, hindi na nga po makakapag-suit up para sa national team si Yumir Marshall. Si Yumir pa naman yung best performer natin noong nakaraang Asian Games 3 years ago. Sa Hangzhou, China, silver medal po yung kanyang naiuwi that time. And dahil din sa pagpasok niya sa finals, nakakuha siya ng spot sa Olympics, di ba? Sa Paris Games. So, yung boxing team natin for the Asia, disingit ko na rin, no? They will be eyeing for the team's first gold in 16 years. No? Kasi 16 years na po na hindi nakakatikim ng Asian Games boxing gold medal ang Pilipinas. Very ironic. Dahil pag sinabi pa naman boxing, ang mga Pinoy napakahusay sa boxing. So, sa Olympics, di ba? Karamihan ng mga medalya natin mula sa boxing. So, nakaatas ngayon sa mga balikat nitong ating mga Olympian na sina Nesli Petesio, Ira Villegas, and Carlo Paalam ang pag-asa ng Pilipinas na makapag-uwi ng gintong medalya dito sa Asian Games. So, without Yumir Marshall, ang natira dun sa ating 6-man Philippine team ay sina Nesli Petesio, Carlo Paalam, Ira Villegas, Jun Milardo Ogaire, ang kapatid ni Nesli na si Norlan Petesio, and si Risa Pasuit. So, I'm sure mas magiging inspired si Nesli kasi ito na lang yata yung competition na wala pa siyang medalya. No, she will be competing sa women 60 kilogram division. So heavier weight class daw ito. Mula po doon sa 57 kilogram division kung saan nakasungkit siya ng silver noong Tokyo Olympic Games. And Paris Olympics, 57 kilograms din yung kanyang bronze medal naman na nasungkit, no, doon sa huling Olympic Games. So ano sila, magkapatid na pareho nga pong sasabak sa aksyon nitong Asian Games. Si Norlan naman will be competing sa men's 70 kilogram division. Okay, and then si Pasuit sa women's 54 kilogram, si Jun Milardo Ogaire sa 60 kilogram division. Okay, so yan po yung paglahok ng ating mga atleta. Si Carlo Paalam will be competing sa men's 55 kilogram division. And mas mababa to dun sa ano, division niya nung nakaraang Asian Games. 57 kilograms kasi yung division na kung saan lumahok si Paalam sa China. And then, si Villegas naman po will be competing sa women's 51 kilogram division. So, good luck sa ating mga national boxers. So, they will be going all out for a gold medal na dito sa Asian Games. Ang huling boxer from the Philippines na nakasungkit ng gintong medalya sa Asian ay si Ray Saludar. Nakong tagal na pala nun. 2010 edition ng Asian Games sa China, sa Guangzhou, China. Nag-cover nun sila Mr. Ricky Ap Santos tsaka si Miss Judith Caringal. Ay, yun pa pala yung huling time na nakatikim ng ginto sa Asian Games ang mga Pinoy. So, hopefully, maputol na yung drought na yan dito sa Aichi, Nagoya, Asian Games.
20: Sports 918.
6: Samantala, sa billiards naman po, ang ating mga 12 Q Masters ay sasabak na po sa aksyon ng 49th US Open Pool Championships na magsisimula mamaya madaling araw sa oras natin dito sa Pilipinas sa Embassy Suites sa Frisco, Texas. Pangungunahan ng reigning world champion na si Carlo Biado ang atake ng mga Pinoy. No, he is trying to regain his form kasi noong mga nakaraang tournaments, laging nauunsyami yung kanyang pagsungkit ng titulo. So, nung huling edition na nilahukan niya or huling tournament na nilahukan niya, semifinals, natalo po siya sa Phoenix Open. Then, sa Vice City event naman, quarterfinals, naligwak na kaagad si Biado. So, hopefully dito sa US Open Pool Championships, no, maging maganda po ang kanyang performance. Siyempre, isa po siya sa mga top contenders nitong US Open Pool Championships. Pero marami pa rin mga Pilipino ang mga matitinik sa larangan ng bilyar. At ito po yung schedule ng kanila mga magiging laban. Mamayang alas 12 na madaling araw, oras dito sa Pilipinas, no, si AJ Manas makakaharap po si William Compton. So, yun yung kanilang paghaharap. 12 a.m. Anim na mga Pilipino ang sasalang sa aksyon. Si AJ Manas versus William Compton ng USA. Si Michael Feliciano naman will be going up against Sky Masingil. And then Marvin Assis, makakatagpo si Michael Xavier Alonso. Puro Americans yan, yung mga kalaban nila. Si Jeff De Luna naman will be facing Shane Thompson ng Great Britain. And then Roland Garcia will be going up against Nadim Okbani. Si Carlo Biado ay makakatagpo po si Juan Parra ng USA. So, yan yung mga nakaschedule at 12 a.m. Mamaya namang 1:30 a.m., si Harry Vergara makakalaban si Demetrius Gelatis. And Jeffrey Roda will be facing Justin Pelech. So, at 3 a.m., Ito naman, alas tres na madaling araw, Levan Cortesa makakalaban si Robert Moreno ng USA. And then, at 4:30 a.m., nakaschedule naman po yung laban ni Roberto Gomez at 4:30 a.m. yan, kontra Edward Epperson. And at 6 a.m., dalawa pang mga Pilipino, si Michael Bawanan, makakatagpo si David Bierman, and Bernie Regalario will face Barry Hetherington. So, yan po yung schedule ng first round, no, para sa mga Pilipinong Q-Masters natin. Ang 2026 US Open Pool Championships, no, will start this 12 a.m. sa oras natin sa Pilipinas. So, good luck sa lahat ng ating mga pambato. Hopefully, Pilipino po makasungkit ng title nitong 49th US Open Pool Championships. Naku, laki pala ng premyo rito. $100,000 ang naghihintay para sa magiging kampyon. Yung total prize fund is $500,000. So, ang dami naman kasi maglalaban-laban. Talagang pipigain ang husto yung mga galing nito, mga billiards players na ito. 256 na mga manlalaro po from 44 countries ang maglalaban-laban. And from the 256 players, there can only be one champion. So, kaya $100,000 ang naghihintay sa kanya. At syempre, yung prestige, di ba? At bragging rights na pagiging kampyon nito pong US Open Pool Championships.
20: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo.
2: Let's go team!
20: Sports 918.
6: 20 minutes to go before 8 p.m. We will take a break. And then sa ating pagbabalik, pag-usapan pa natin ito pong nalalapit na kampanya ng Gilas Pilipinas sa Asian Qualifiers ng FIBA Basketball World Cup. So stay tuned dito po sa Sports Radio.
21: This is a public service announcement.
22: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
21: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
24: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
25: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
24: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
25: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
24: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
25: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
24: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
25: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
24: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
19: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986.
20: Sports Radio 918 AM.
2: Sports 918.
6: Nagbabalik ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Muli, ako po si Ria Arevalo. And dumako na tayo dito sa ating upcoming participation sa Asian Qualifiers. Naku, napaka-crucial nitong ating fourth window ng Asian Qualifiers dahil nasa ano tayo eh, lower half ng ano, ng standing sa ating grupo. So, ito fourth window ng Asian qualifiers will be the start of the second round. Ito talagang ano na to. Kumbaga pandiina na dapat ang mga performance natin dito. Especially that the Philippines is trying to place sa top 4 ng ating grupo. If ever top 3 dapat makapwesto tayo. Kasi yung fourth place delikado pa yun eh. The fourth placer will get the ticket, yung huling ticket patungong World Cup. Eh kung yung fourth place ng kabilang grupo eh mas maganda record sa halimbawa kung nag fourth place ang Gilas Pilipinas, delikado pa rin. So dapat talaga top 3 ang punteriyahin natin. Kaya lang sa grupo ng Pilipinas, nasa Group E po tayo, no? So far, ito yung standings ng mga groups. Sa Group E, Australia 6-0, unbeaten record. Iran and Jordan, parehong 5-1 ang kartada. New Zealand, nasa pang-apat na pwesto with 4-2 win-loss record. And Pilipinas at Syria, pareho pong may 2 wins and 4 losses na kartada. O, diba? Basically, nandun tayo sa cellar. Nasa ilalim tayo. Kasi pareho lang tayo ng Syria, diba? With 2-4 win-loss record. So, sa Group F naman, Lebanon ang nasa ibabaw with 5 wins and 1 loss, followed by Japan and Qatar. Yung Qatar, ha? 4 wins and 2 losses, katabla ang Japan. And then Korea and China, 3 wins, 3 losses. Tindi rin ang labanan dun sa Group F. And Kingdom of Saudi Arabia, nasa ilalim. Ay hindi, pare-pareho sila pala ng Korea and China. I stand corrected. Pare-parehong 3 wins and 3 losses. Yung Saudi Arabia, China, and Korea. Ay, matira matibay dito sa Group F. Matindi rin ang labanan. So, talagang kailangan i-boost natin ang ating lahat na makakaya na maipanalo po yung dalawang mga laban natin. This fourth window, the Philippines will face Jordan sa araw po ng Biyernes, no, August 28, 8:30 p.m. sa SM Mall of Asia Arena. And then sa Sunday, August 30 naman, we will face Iran at 8 p.m. doon pa rin sa Mall of Asia Arena. Aside from the games ng Pilipinas, yung iba pang mga laban sa Group E action dito rin po sa MOA Arena gaganapin. Basically, home games yan ng mga Middle Eastern teams doon sa ibang mga laban. Kasi nga, di ba, fragile ba ang tawag na dapat na adjective doon, very ano nga po, unstable pa yung sitwasyon, no, sa Middle East. Kaya lahat ng mga games na naka-schedule for the Middle Eastern teams, no, sa neutral venue kumbaga ini-schedule ng FIBA neutral venue itong Mall of Asia Arena. Okay, so tatlong mga games 'yan sa bawat playing day, no, this weekend. Okay? And kahapon po nagkaroon ng press conference ang Gilas Pilipinas. So, yung presser ni na Coach Nim Cohn kahapon ibinahagi namin sa inyo. Ngayon naman po yung grupo ni na Kai Soto. Ayan, ating ibabahagi sa inyo. Nandito sina CJ Perez, nagbabalik for this window. Kai Soto, also returning with the national team. AJ Edu, Justin Baltasar, na nasama nga po sa ating pool. And RJ Abarientos. So, narito po yung press conference with Argilas Pilipinas players.
0: Our press conference, CJ Perez, Kai Soto, AJ Edu, Justin Baltazar, and RJ Abarientos joining us. So first, let's ask CJ Perez. CJ, not joining the last window, now you're back in Gilas Pilipinas duties. Can you just tell us about, you know, how eager you were for this return?
1: Yeah, I'm excited kasi Kai is here sa ngayong window. And last window, di ako nakasama, but ayun, coach team, kinausap ako na I'm ready lang lagi. Pag tinawag ako. So, yeah.
0: Thank you, CJ. Now, RJ, the experience you had in the last window against New Zealand and Australia, ano yung dadalhin mo papunta dito sa next window?
3: Siguro yung chemistry namin as a team, yun yung pinaka-importante. Yung window namin against New Zealand, Australia, sobrang malaking tulong yun for us this coming sa game namin against 28 saka sa 30. So we're very happy na napagsama-sama kami and nakapag-practice din kahit na mga ilang araw. So we're very happy na nandito rin sa amin ngayon si Kai. And may mga days pa kami na mag-figure out yung araw na to. So, yeah.
0: Bati, you also played in the last window. Ikaw naman, what kind of experience are you bringing into this next window for Gilas?
4: Sa akin lang, maging ready lang ako. And then yung, kung magamit man ako, yun, bibigay ko pa lang yung 100% ko. And yun, cheer lang ako lagi sa mga nakasama ko sa Gilas. And supported din din.
0: AJ, we were told that there might be no Justin Brownlee for this particular window. How does the team attack that kind of absence from the squad, knowing how important Justin was? Justin is still in this team.
5: Yeah, I mean, as you said, I mean, Justin is a huge piece of this team. He has been for a long time now. But you know, I think we're grateful to have Kai back. I think that helps a lot. And yeah, just all of us individually just gotta step up. In Justin's absence.
0: And finally, Kai, welcome back. First, what made this the perfect opportunity to wear this Gilas Pilipinas jersey once again for you, Kai?
8: Nasaktan lang din na fully healthy na ako dahil kaya naman din ako hindi nakapaglaro nung previous years kasi na-injured ako. And now, sakto tapos na yung season ko, off-season ngayon, and wala akong ginagawa. And yun nga, pinausap kami ni Coach Tim and yung management. And yun, nalaman ko rin na babalik si CJ na last window na ni Kuya June. So, nagkatagpo-tagpo na rin. So, swerte lang na magkakasama kami ngayon sa harapin tong opportunity na ito.
9: Ay, welcome back. Si Coach Tim, nung nabalitaan niya na nilalaro ka at tuwan-tuwa siya, so, gano'n mo binabalyo na highly, very high yung tingin sa'yo ni Coach Tim, especially nung bumalik ka?
8: Kahit sino player, malaking bagay para sa player na magtiwala yung coach sa kanya. And yun, nagpapasalamat ako kay Coach Tim na malaking tiwala niya sa akin. And lagi siyang grateful na makasama ako sa team. And sobrang grateful ko din na maging coach niya kasi sa mga bata ako, nakakasama ko yung tatay ko sa mga Alaska practices niya. So parang may idea na ako kung paano mag-coach si Coach Tim. And ngayon parang dream come true na din na dati nakapanood ko lang sila and now coach ko si Coach Tim. So, yun, very happy lang na nakabalik na ulit ako dito.
9: Yeah. Okay, very crucial itong window na to. You're facing Jordan and Iran. And parang must win na kayo dito sa second round.
8: Ano po yung tanong niyo?
9: Yun na, must win kasi yung two games and if possible, kung maglaro ka sa next window. So, ano yung na-approach yung sitwasyon?
8: Yeah, so yun nga, medyo mabigat yung pressure pero yun yung pressure na kailangan namin. So simula na nag-practice kami hanggang ngayon, tuloy-tuloy lang kami nag-improve and basta sama-sama lang kami hanggang dumating yung games, magtulungan lang kami, tiwala sa isa't isa, makukuha namin yung gusto namin.
23: Kai, you've talked about your injury. Could you just talk about kung gaano naging challenging itong journey mo leading up to this pagbabalik mo sa class?
8: Siyempre, sobrang laking challenge yung na-injury ako. Pero sobrang thankful ako kay God na ginabayan niya ako simula noon hanggang ngayon. Tuloy-tuloy pa. And nagpapasalamat din ako sa mga taong tumulong sa akin, isa na doon si AJ. Si AJ, isa sa mga lagi kong lalapitan nung na-injured ako dahil napagdaanan nila rin yun. So, ayun, nabilis na pa naman ngayon. Parang Nakakapaglaro ulit ako for the national team. So very thankful and very blessed.
9: To Kai and AJ as well, just your thoughts about teaming up again for this window. Coach Tim has been waiting for both of you to play together, and finally it has happened. Just your thoughts about that.
5: Yeah, definitely. I'm very excited. It's been a while. I think, you know, last time was the World Cup that we played together, and that's three years ago now. So yeah, you know, thankful. You know, we've both kind of overcome, you know, our injuries and are healthy now, and yeah, just definitely excited to share the court with Kai again.
9: How about Kai? Thoughts more about playing with AJ again?
8: Sabi nila lahat ng gusto ko sabihin.
9: How about si Junmar in possibly his final FIBA games? Ano lang yung impact ni Junmar sa inyo? And ayun, just your thoughts about that. Junmar.
5: Yeah, you know, it's been an honor to play with Junmar. You know, he's a BLS legend, PBA legend for sure. So yeah, I think it's an honor to also play, you know, with him in this last window, and I think we'll all be motivated to make it a good one, a good send-off for him.
0: RJ, as a point guard, to have these players playing alongside you, AJ, Edu, Kai Soto, some of the tallest players na makakakampi mo in your career, how excited are you to share the floor with them?
3: Siyempre, as a guard, sobrang excited ka na magkaroon ng gantong player, na gantong magkaroon ka ng player na gantong height with Kai and AJ, with Junmar pa also. And siyempre, as a guard, din yung pinakamalaking impact for the team. Eh. So, sa guard, yun lang yung kailangan namin tulad ng pansin, yung paano namin, paano kami makapag-execute as a team, sa offense at sa defense, yun yung trabaho namin to help them na maging easy yung trabaho nila sa loob. So, for me, kung ano lang yung ibibigay sa akin ng coaches, 1 minute, 5 minutes, or any time of minute, magiging ready lang ako kung ano lang yung ibibigay nila sa akin. So, for me, yun yung pinaka-crucial for us and as a guard, na maging vocal for them also, yung mabigay yung nararapat na help for the big. So yun, maraming failures ngayon yung sa practices namin, pero alam namin na magagawa namin ng paraan yun. Pero sobrang thankful and grateful ako na meron akong mga teammates at mga, you know, mga legends dito, yung mga veterans dito sa Dilas na makakapag support rin sa akin sa aking career sa PBA. So very happy na nandito ako at nakakatulog din sa akin.
23: CJ, balikan ko lang yung question on Junmar, kasi ikaw yung teammate niya ngayon and matagal mo na siyang nakasama, not just sa San Miguel pero pati sa Gilas. Ano lang siguro yung naging reaction mo when you found out na gusto niya mag-retire sa Gilas, and yung impact na lang ni Junmar sa national team in general?
1: Actually, nagulat nga ako na gusto niya mag-retire. Nakala ko dalawang World Cup pa yun. Pero yeah, I'm grateful na and honored na nakasama ko si Kuya Jun dito sa Gilas, and sa pinakakuha naman niya ako sa San Miguel na bago daw mag-retire, bibigyan niya muna ako ng championship pa. So I hope na maging ano lang din siya, maging healthy siya throughout this window and sa PBA mga conferences. And yeah, I'm so proud na yun, na daming napagdaanan ni Kuya Jun, may injuries and ups and downs, pero he's still here. Nagsasacrifice siya para sa bayan, and yeah, I'm happy for him.
0: Balti, ikaw, Junmar, Kai, AJ, ang tatangkad ng mga kakampi, parang nata-challenge ka bang mag small forward ngayon, na pwede bang iba yung pwesto, nasusubukan mo ba yun? And the system ni Coach Tim.
4: Ayun, sobrang nata-challenge ako, lalo na si Kai. Sobrang ano eh, yun ang kailangan natin, yung bigs talaga eh. Kasi makikita natin yung mga kalaban natin na sa mga ibang bansa, malalaki din. So, malaking bagay talaga sa atin si Kai na makapaglaro siya. Yeah.
0: Ikaw, pwede ka na mag-small forward, Tati.
4: Kung anong bibigyan saan talaga ng ni Coach Tim ko niya.
23: For Kai lang, it's your first time na lalaro ka for the Philippines, but taking on a new role, knowing na ikaw ay magiging soon to be dad, gano'n lang ka-inspiring ito sa'yo to, you know, suit up again?
8: Siyempre, sobrang inspiring nga na may palating na baby and ayun, siguro mas onting mas seryoso pa na gusto kong makuha tong next na dalawang palalo para sa baby ko na parating, para sa asawa ko, para sa bansa. So, mas ano lang ako, mas motivated ako na maglaro ngayon and siyempre manalo para sa bansa natin.
9: I think, kasi parang reunion kayo with Kai and AJ and nakasama mo na sila dati sa Gilas. So, ano lang kaibahan nito ngayon dun sa mga dati yung pinaglaruan?
4: Ano lang, siguro excited lang ako siguro na makasama sa ulit. Kasi nung last na laro ko sa Gilas, grabe talagang pinakita ni Kai. So yun, maraming, hindi lang naman ako yung excited. So yung mga Pilipino rin na makapaglaro ulit si Kai.
9: Bati kasi si Justin Arana rin mukhang may chance na maglaro din, not only here but sa Asian Games. Ano lang yung masasabi mo na tatlo kayo ng converts na nandito sa Gilas?
4: Yun lang, sobrang saya lang kasi hindi na kami mangangapay. So alam na namin yung laro ng isa't isa. So yun, sobrang saya na nakasama ko si Justin at si Juan.
0: One last question. Anyone? Kai,
9: tanong na lang din namin yung after this window, anong plano?
8: After this window, di ko pa alam. Kung alam ko din, di ko rin sabihin sa inyo.
0: Maraming salamat, Kai Soto. Maraming salamat, AJ Edu, Justin Baltazar, RJ Abarientos, and CJ Perez.
7: Sports 918.
6: Maraming salamat po. Iyan po yung ating mga malalaro na sasabak sa action sa Asian Qualifiers. So, dalawa kasi yung Gilas sa team natin, no? Sa Asian Qualifiers and sa Asian Games. And by the way, nanalo pala yung All PBA Gilas team natin bound for Asian Games kontra dito sa Asian Qualifier squad natin. So at least nagkakaroon sila ng tune-up, no, para nga po magkatulungan sa preparasyon para sa dalawang mga importanteng torneo. Okay? So with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Sports 918. Hanggang bukas pong muli, maraming salamat sa mga kasama natin sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site. Ako po si Ria Arevalo at ito ang Sports 918.
7: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
25: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
7: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
25: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
7: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
25: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na ang magalang na panunungkulang.
7: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
25: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
7: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM. Your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast.
11: Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of Sports Radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Asahan nyo, papahandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibig dito. Kung natin, okay na, na. Pero magkakawa ko lang yun kung kasama kayo mga barangay captain.
9: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
10: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
11: Mahal na Pangulo, maraming bakit sa hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
9: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
12: ko po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
13: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
14: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
13: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko
18: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
19: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura, kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaulad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
20: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ngayon ng Miyerkules, 26 ng Agosto taong 2026. Aba, sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Malalaman ninyo ang mga proseso sa paggawa ng pagkain at matutunghayan nyo ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyo po makakasama sa isang oras na kwentuhan, talakayan at balitaan hinggil sa sektor ng agrikultura. Ito po ang Usapang Agrikultura. Sabayan po tayong napapakinggan sa lahat ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. At pansamantala po, napapakinggan nyo po kami sa 104.3 D Capital FM habang pansamantalang inaayos po ang transmission ng aming transmission facility dyan po sa Marulas, Valenzuela City. Kaya wala po kami sa 738. Sa ulo ng ating mga balita, DA inalerto ang mga magsasaka at mangingisda sa posibleng epekto pa rin ng habagat at mga bagyo sa labas ng bansa.
19: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
20: Department of Agriculture hinimok ang publiko na bawasan ang pag-aaksaya ng bigas.
19: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
20: National Irrigation Administration pinaghahandaan na ang impounding dams kontra baha.
19: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
20: At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pinalahanan ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mangingisda sa posibleng epekto ng mga bagyong minomonitor at ng habagat sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Agriculture Department, bagamat inaasahan direktang tatama sa kalupaan ang bagyo, malaking bahagi pa rin ng Luzon, Western Visayas at Negros Island Region ang makakaranas ng pag-ulan dahil sa epekto ng habagat. Dahil dito, pinayuhan ng ahensya ang mga magsasaka na anihin na ang mga pananim na maaari ng anihin, ilipat sa ligtas at mataas na lugar ang mga binhi, materyales at iba pang gamit pansaka at tiyaking may sapat na pagkain, tubig at gamot para sa mga hayop na maaaring ilikas. Mahalaga ring linisin ang mga irrigation canals para mapabilis ang pagdaloy ng tubig at makatulong na maiwasan ang pagbaha. Pinayuhan din ang mga mangingisda na ilipat sa mataas at ligtas na lugar ang mga bangka at iba pang gamit sa pangingisda at ipagpaliban muna ang paglalayag kung kinakailangan dahil sa posibleng malalakas at matataas na alon.
19: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
20: Hinikayat ng Department of Agriculture ang publiko na bawasan ang pagtatapon ng kanin bilang bahagi ng pinaitig na Rice Responsible Campaign ng Pamahalaan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., tinatayang 2 kutsarang kaning bigas ang nasasayang ng bawat Pilipino kada araw. Patumbas ito ng 10.85 milyong sako ng bigas na nagkakahalaga na tinatayang 24.4 na bilyong piso kada taon. Sinabi pa ng kalihim na maaaring pakainin ng nasasayang na bigas ang tinatayang 5.17 milyong Pilipino sa loob ng isang taon. Hinikayat din ang publiko na bumili ng lokal na bigas at pumili ng mas masustansyang uri ng bigas. Sa kabila o kabilang na ang brown at low glycemic rice. Layunin ng Be Responsible campaign na gawing pang-araw-araw na gawain ang responsableng pagkonsumo ng bigas upang mabawasan ang food waste at makatulong sa food security ng bansa. Papasukin muna natin ang mga balitang nakalap mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin muna natin dito sa Kalakang, Maynila. Alternatibong online appointment system ipatutupad sa bentahan ng benteng bigas sa Bureau of Animal Industry. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Manila, Mary Ann Bastasa, ibalita mo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Sisimula ng ipatupad ngayong Miyerkules, August 26, ang bagong online appointment system para sa mga mamimili ng benteng bigas sa KNP Center sa Bureau of Animal Industry sa Visayas Avenue, Quezon City. Layo ng sistema na mas mapabilis at maging maayos ang daloy ng pamili ng mga benepisyaryo sa benteng bigas. Ayon sa DA, maaari pa rin namang gamitin ang kasalukuyang benteng bigas appointment system na nasa Google Form. Gayunman, iisa lamang ang dapat piliing paraan ng pagkuha sa Google Form o website para maiwasan ang duplicate bookings. Ang bagong website-based appointment system ay sasailalim sa isang buwang pilot testing at inaasahang magiging permanenteng sistema para sa pagkuha ng appointment pagkatapos nito. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Mahigit 240 kilo ng mga mishandled at hindi rehistradong karne nasa bat ng CIDG at NMIS sa lungsod ng Pasay. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas, Marila, J. Mark Tagala, ibalita mo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nasa bat na pinagsanib na pwersa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at ang National Meat Inspection Service na nasa mahigit 241 kilo na mishandled at hindi rehistradong mga karne. Episo-bisa na ginasang operasyon ng mga otoridad at pagpapatupad ng mission order ng NMIS sa Pasay City Public Market sa Pasay City kahapon. Agad kinumpiska ng mga operating team ang mga mishandled na karne upang hindi na ito makapaminsala pa sa kalusugan ng mga consumer. Dahil dito maharap sa reklamo pagdumag sa Republic Act 9296 at Republic Act 10536 along the Meat Inspection Code of the Philippines ang mga nahuling nagbebenta ng mga naturang karne na nagkakahalaga ng mahigit 7,000 piso. Mahigpit naman ang paalala ng CIDG sa publiko bagay mapanuri sa mga bibiling produkto at tiyaking dumaan ito sa masusing inspeksyon kaya din ay may tatak ng pagkasuri. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: 14 na mga mangingisda sa Masbate sumailalim sa pagsasanay bilang paghanda sa Tilapia Livelihood Project. Mula sa DWJS, Radyo Pilipinas, Albay, Cyril Ann Luzon, ibalita mo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
23: Sumailalim sa Values Formation and Financial Stewardship Training ang 14 na mangingisda mula sa Kataingan Masbate bilang paghahanda sa kanilang Tilapia Production Livelihood Project sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Ayon sa ahensya, kabilang sa 14 na sumailalim sa training ang 10 kababaihan at 4 na kalalakihan na bahagi ng 15 na malalakas na Pitogo Fishing Ground SLP Association na binuo ng ahensya. Nakatakda rin silang makatanggap ng seed capital para sa kanilang agricultural microenterprise. Sinabi pa ng ahensya na layunin ng pagsasanay na maihanda ang mga miyembro sa mga pagpapahalaga at kaalamang mahalaga sa maayos na pagpapatakbo at pagpapanatili ng kanilang livelihood project. Isinagawa ito sa tulong ng mga resource person mula sa Dr. Emilio B. Espinosa, Senior Memorial State College of Agriculture and Technology, katuwang ang National Irrigation Administration at Municipal Government ng Kataingan. Binigyan din ng DSWD Bicol SLP staff ang grupo ng oryentasyon tungkol sa 5-year sustainability plan ng programa upang mas maunawaan nila ang pangmatagalang layunin nito. Ayon pa sa ahensya, bahagi ang mga akbang na ito ng pagsusulong ng kabuhayan at pagpapalakas ng kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon, alinsunod sa socio-economic agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
20: ATI Northern Mindanao nagsagawa ng pagsasanay hinggil sa native chicken production and management. Mula sa DXRJ Radyo Pilipinas, hinoog, Noel Calonia, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Nagsagawa ng pagsasanay ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 10 hinggil sa native chicken production at management sa Kalilangan, Bukidnon. Abot na sa 33 ka-NCFRS registered na mga magsasaka ng nihog ang dumalo sa naturang training. Layunin sa 3 araw na pagsasanay para mabigyan ng kalaman at kasanayan ang mga coco farmers sa pag-aalaga ng native chicken para sa kanilang livelihood program at magtatagumpay ito sa kanilang negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas.

0: kombinasyon ng dekalidad na hibla sa bansa, kabilang sa mga libreng ipagkakaloob ng Filfida, ang hardened seed-derived seedlings, seed pieces of corn, suckers, at tissue-cultured hardened planting materials na pawang dekalidad at disease-free. Inaanyayahan naman ng mga kwalipikadong magsasaka na magtungo sa Filfida Sorsogon Provincial Office na matatagpuan sa Sorsogon Dairy Farm Compound sa Kabidan, Sorsogon City upang makakuha ng libreng planting materials. Ayon sa Filfida Sorsogon, bahagi ito ng patuloy na suporta ng ahensya upang mapalakas ang industriya ng abaka at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Nia at Dole Ilocos Region nagkapit bisig para sa mga magsasaka mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug. Leslie Jimino, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Formal na ang nilagdaan ng National Irrigation Administration Region 1 at Department of Labor and Employment Region 1 ang isang Memorandum of Understanding upang gawing pangunahing benepisyaryo ng mga lokal na magsasaka sa ilalim ng programa ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers ng Dole. Pinanguna ng opisyal na seremonya ni NIA Region 1 Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin at Engineering and Operations Division Manager Engineer Emilio Dumagas Jr. sa panig ng Dole Region 1 Dumalo, sina Regional Director Honorina Dian Baga, Senior Labor and Employment Officer OIC Extension Field Provincial Office Head Mary Jane Hupano, kasama ang iba pang opisyal ng kagawaran at ilang lokal na magsasaka na siyang direktang makikinabang sa programa. Ang estratehikong kooperasyong ito ay naglalayong pag-isahin ang mandato ng NIA sa agrikultura at mga inisyatibo ng Dole para sa proteksyong panlipunan. Sa pamagitan nito, mas mapapalawak at mapapabilis ang pag-atid ng tulong ng pamahalaan mula sa regular na suporta sa pagsasaka hanggang sa komunidad sa grassroots level. Para sa mga Pilipinas, Leslie Jimino, Radyo Pilipinas, Republiko ng Pilipinas.
1: Filfida, pinalalakas ang climate smart training para sa mga abaka at farmer sa Kalbayog. Mula sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balbes, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Alakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority, Filfida Region 8, ang kaalaman at kakayahan ng mga abaka farmer sa pamamagitan ng Climate Smart Field School on Abaka Production sa Kalbayog City. Sa ikapitong sesyon, itinuro ang tamang disakering at abaka mat management, diversified farming, abaka-based agroforestry at climate-resilient agricultural practices. Sinundan ito ng aktwal na field practicum at farm planning workshop habang tinalakay naman ang mga estratehiya sa climate change mitigation at adaptation para sa mas sustainable na kabuhayan. Ipinakita rin ng mga kalahok ang kanilang agro-ecosystem analysis at nakatanggap ng technical na feedback para mapahusay ang kanilang farm decision making. Sa pamamagitan ng hands-on training, layunin ng programa na makapagpatayo ng mas produktibo, diversified, sustainable at climate resilient na mga abaka farm. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balves, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Pagsasanay sa Basic Agricultural Extension Course para sa mga Agricultural Extension Worker, ginanap sa Eco Agritourism Farm sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Mula sa DXMA Radyo Pilipinas, Zamboanga, Leslie Cabol, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Matatagpay na sa gawa ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9, ang 5
1: Babalikan natin ang balitang yan. Samantala muna, pinag-aaralan ng National Irrigation Administration ang pagtatayo ng impounding dam at iba pang water management projects para makatulong sa pagbawas ng pagbaha sa Pampanga at iba pang bahagi ng gitnang Luzon. Ayon kay Administrator Engineer Eduardo Guillen, tinutukoy na ng pamahalaan ang mga posibleng lokasyon para sa mga impounding dam. Naglaan din ang pamahalaan ng pondo para sa para maisikatuparan ang naturang proyekto. Layunin ng mga ito na mapabuti ang pamamahala at pag-imbak ng tubig lalo na sa mga lugar na madalas

0: Karanas na karanas na pagbaha. Sinabi pa ng opisyal, dapat tuloy ang koordinasyon ng NIA, DENR, DPWH at iba pang ahensya sa pagpaplano at pagpapatupad ng water management program. Si inaasahan na makatutulong ang mga proyekto sa pagtugon sa problema ng mga pagbaha sa Pampanga at iba pang lugar sa gitnang Luzon. Wag muna kayong bibitiw, magbabalik pa po ang programang tumututok sa sektor ng agrikultura. At ito ang
1: Agrikultura, usapan, servisyo,
2: bayang, news, nationwide,
3: balitang pambansa,
4: sa ulo ng ating
3: pinakamalawak na pagbabalita,
1: ang Radyo ng Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
2: balitang mahalaga sa bawat mamamayan,
1: ang Radyo ng Publiko,
4: Radyo Publiko,
1: nag-uugnay ng pamahalaan,
4: sa sambayanan,
1: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band,
4: magkaisa,
5: pagtulungan,
4: para sa pag-unlad ng ating bansa,
1: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital, ang ating mga programa at servisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM Band, Radio Pilipinas, Radio Publiko, and The Capital,
4: ang boses ng Pangulo,
1: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
3: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
1: Radio Pilipinas, Radio Publiko, sa 104.3 The Capital.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Papasukin muna natin ang balitang nauglot pagsasanay sa Basic Agricultural Extension Course para sa Agricultural Extension Worker inanap sa Eco Agritourism Farm sa Ipil, Zamboanga, Sibugay mula sa DXMR Radyo Pilipinas, Zamboanga. Leslie Cabol, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Matagumpay na naisagawa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 o ATIRTC 9 ang 5-day training on Basic Agricultural Extension Course o BAEC para sa mga Agricultural Extension Worker o AAW na ginanap sa STAI Eco Agritourism Farm sa Bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ayon sa Department of Agriculture Region 9 o D9, isang makabuluhang paglalakbay sa pagkatuto ang muling naganap sa kasagsagan ng pagsasanay habang pinapalakas na mga manggagawa sa pagpapalawak ng agrikultura sa rehiyon ang kanilang kaalaman, kasanayan at kakayahan sa pagpaunlad at pagpapalago ng agrikultura. Habang patuloy ang pagsasanay, sinisimulan na rin na mga extension worker ang kanilang 24 oras na community immersion sa munisipalidad ng Naga sa Zamboanga, Sibugay. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, dinadala na mga EAW ang kanilang natutunan sa labas ng silid-aralan at sa loob ng mga komunidad. Ang karanasang ito na direktang ginagawa ay nagbibigay ng pagkakataon na makasalamuha ang mga magsasaka, maunawaan ang tunay na sitwasyon at pangangailangan at paalagahan ang mahalagang tungkulin ng mga extension worker sa pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Labing siyam ng mga bagong AI technician handa na magpalakas ng henerasyon ng hayupan sa bansa. Mula sa DWSR Radyo Pilipinas Tayug, Leslie Jimino, ibalita mo.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Handa nang maglingkod sa industriya ng livestock at dairy ang 19 na bagong artificial insemination technicians matapos matagumpay na makapagtapos sa isang buwang basic training course on AI and pregnancy diagnosis in water buffaloes. Ang nasabing pagsasanay ay sinagawa ng DA Philippine Caribou Central sa Central Luzon State University katuwang ang DA National Dairy Authority sa PCC National Bull Farm sa Barangay Hoson, Karanglan, Nueva Ecija upang mapatas ang kalidad ng henerasyon at produksyon ng mga hayop sa bansa. Binubuo ng 13 kalahok mula sa iba't ibang dibisyon ng NDA sa buong bansa at 6 na mula sa Region 3 ang mga nagtapos. Sa buong durasyon, sumailalim sila sa lectures sa silid-aralan, practical na pagsasanay at aktual na demonstrasyon sa reproductive biotechnology field activities sa Pantabangan at Rizal, Nueva Ecija noong ikatlong linggo. Pagbisita sa NDA BA Stock Farm at pagsasanay sa pagpalpate ng baka sa BAI National Beef Cattle Research and Development Center sa Geraldino, Nueva Ecija at pagtupad sa 80% passing requirement para sa lahat ng bahagi ng kurso ayon kay Training Coordinator Christine Helen Adriano. Iniyam ni na Dr. Edwin Atabay, DAPCC at Ronaldo Salazar, AI Coordinator ng pagsasanay na ito ay paunang hakbang pa lamang at kinakailangan ang patuloy na pagkatuto at dedikasyon sa larangan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
0: Ikatlong trench ng rice subsidy assistance sa mga residente ng Hovalor, Albay, na ipamahagi na. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, JM Ularte, ibalita mo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Nais sa katupanan ng lokal na pamahalaan ng Hobilyar sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Jorem L. Arcangel ang pamamahagi ng ikatlong tranche ng rice subsidy assistance. Sa pagkikipagtulungan sa Department of the Interior Local Government, umabot sa 3,140 kwalipikadong kabahayan sa buong bayan, kabilang ang mga barangay ng poblasyon Bautista, Sinagaran, Maugog, Estrella, San Roque, Villapaz, San Isidro, Mamlad, Del Rosario, Florista, Bagacay, San Vicente at Salvacion ang nakatanggap ng 10 kilo ng bigas. Ayon sa munisipyo de Hovilyar, ang inisyatibong ito ay pinunduhan sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF upang magbigay ng direktang tulong pagkain sa mga pamilya sa munisipalidad. Layunin na patuloy na pamimigay ng subsidiya na maibsan ng pang-araw-araw na gastusin ng mga residente at mapatibay ang seguridad sa pagkain sa buong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: NIA nagsagawa ng Dam Safety Reconciliation and Data Evaluation Activity sa Albay. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, Diana Mendez, ibalita mo.

0: Mga kasama, matutunghayan nyo mamaya kung ano nga ba ang kahalagahan ng genetic. Ha? Yung dati, mga bata pa tayo, pinag-aaralan pa natin yung genetic eh. Tulad ng mga DNA, eh, kailangan din pala itong i-preserve. So mamaya, matutunghayan nyo kung paano ginagawa na pag-preserve o pangangalaga ng gobyerno, particular na ang Department of Agriculture na Bureau of Plant Industry para ma-preserve yung pagkain. Sa ngayon po, kasama po natin ang tinatawag ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry. Si Justin Daguob, Agriculturist 1 ng Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture. Magandang umaga, Ma'am Justin. Si Christopher Tirambulo po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila. So, pansamantala, nagkakaroon ng technical problem, ha? So, okay na si Ma'am? Good morning, Ma'am Justin. Si Christopher po ito.
1: Hello, Sir Christopher. Good morning po.
0: Ma'am Justin, napag-usapan po natin, kanina nababanggit ko, na mahalaga po yung genetic eh, sa pagpe-preserve po ng mga halaman. Bakit nga ba mahalaga yung pagpreserve po ng DNA ng halaman? Go ahead, Ma'am Justin.
1: Unang-una po, sir, mapapanatili po natin ang sanibuhay o yung tinatawag nating biodiversity na siyang nagbibigay ng malawak na genetic pool na maaaring gamitin sa hinaharap. At saka po matitiyak na may available na variety ng halaman na angkop sa klima ng Pilipinas na siyang may kakayahan na mabuhay sa iba't ibang kondisyon, lalo na't ngayon, very unpredictable. At pangatlo po ay yung pag-iwas sa pagkawala, no? Sapagkat maraming native varieties or indigenous varieties ang ngayon nanganganib na mawala dahil sa monocropping na tinatawag.
0: Oh ma'am, kasi 'di ba, yung mga halaman, nabanggit kasi sa huling panayam natin sa BPI na marami pala ahensya ng gobyerno ang nagsasama-sama para pangalagaan yung DNA. Kasi syempre, halimbawa, kung nagkaroon man ng extinction o nawala yung species na ubos, meron tayong backup na pwedeng pagkunan, pwede natin itanim yung halimbawa, yung buto o ano pa mang proseso, yung output ng pag-preserve ng DNA. Tama ko, ma'am, di ba, Ma'am Justine?
1: Tama. Tama yan, Sir Christopher. At siyang atin po ay gustong ipalaganap din po, no? At ipaalam na pwede din po kayong magbigay, no? Sa iba't ibang facilities na ito. Lalo na kung gusto ninyo na ma-conserve or ma-preserve itong mga varieties na inyong mismo posible inyong na-develop, no? Or even yung mga indigenous sa inyong mga sariling lugar.
0: Ma'am Justin, ano ba yung mga halaman o ano po ba ang yung ano niya, yung parte ng halaman? Buto lang ba pwedeng i-preserve? Dahon lang po ba, yung stem, yung ugat, paano po?
1: Ayun, magandang question yan, sir. Actually, pwede po, no? May asexual at sexual way po, no? Meron po tayong seeds. Pwede po through vegetative parts, especially yung stems. Pero ito ay sa field gene bank na tinatawag, na outside na, no? So, meron, for the seeds naman po, meron po tayong minemaintain na cold room para po mas mapatagal po ang buhay na itong mga seeds na ito na kahit means umaabot po ng 100 years, no? Ay pwede po itong maitag po.
0: Ma'am, sa ngayon po, ano-ano po ba yung mga halaman na na-preserve na po ng BPI?
1: Okay. So, meron po tayong unang-una indigenous vegetables, no? Siguro hindi alam, no, or hindi familiar ito sa iba. We have talinom, we have tapilan, we also have ano pa ba? Sa aming field gene bank, no, malunggay, iba-ibang varieties ng taro na siyang kinulat namin sa recently sa Aurora. 'Yon po, peanut. Yan. So meron din po tayong sa field natin, no, may mga alubati, spinach, yan. So talong. Yan. Ano po iilan?
0: Sorry ma'am, sorry. Tanong ko lang po, paano ba ang silbi nito sa ating food security para sa isang ordinaryong magsasaka? Ano ba ang kahalagahan nito? Bakit kailangan ba natin i-preserve yung DNA? Kasi magastos po kasi yung pagpe-preserve eh. Hindi naman yan tulad na itatambak mo lang eh. Halimbawa kasi dito sa DABPI, mayroon pong facility kasi sila, ako ay naimbitahan din, maikwento ko lang. Eh naka-air condition yung mga sako-sakong buto, yung mga buto ng hindi nabanggit sa akin kung anong klase mga buto yun eh. Pero nagulat ako kasi ay talaga naka-aircon pa. At ang lamig ha. Tapos naka-sealed yun kasi ang paliwanag nila kailangan kasi ma-maintain yung temperature kasi pag nagkaroon ng moisture doon na magtutubo yung ano eh yung ugat ng isang buto, di ba? So pag sabi nila hindi naman po masyadong magastos kasi for the meantime gumagana na yung pag-aaral tsaka yung proseso na gawing solar yung pagkukunan ng enerhiya ng pag-iimbak nito kasi hindi lang naman dito lang sa Metro Manila, dito sa DABPI, meron din dito sa UP, LB, UP University of the Philippines Los Baños eh. So ano po ba ang pakinabang nito sa atin? Paano ba natin mapoprotektahan yung food security ng bansa? Go ahead, Ma'am Justin.
1: Ayun. So, ang pinaka-common, no, at pinaka-goal talaga is for us to be resilient. Okay? So, may climate resilience tayo. Even hindi lamang sa climate, eh, no, pwedeng outbreak. No, pwedeng may possibility na ma-erode, no, itong mga genetic pool natin. So, posible din na sa pamamagitan ng outbreak ng sakit, no, hindi natin alam dahil nga sa pag iiba ng klima, no, there are other na species, no, na nag-evolve din, no. So with this, no, maaaring gamitin ang mga naka-imbak na binhi mula sa ating gene bank. At pwede din po sa pag-diversify ng pagkain. Okay, so pinapalaki po natin ang pagpipilian, lalo na para sa nutrisyon, no? Na mula sa ibang uri ng prutas, ibang uri ng gulay at binhi at butil.
0: Ma'am Justine, ito ba ay ano, meron ba, kasi itong kasama natin dito sa DA, yung National Fisheries, nagsasubmit din kasi sila ng ano, yung DNA for sample ng mga isda. Kahalin tulad din po ba to dito sa BPI na itong genetics, may sinasubmit din tayo, international body, parang binibigyan din natin sila ng kopya ng sample ng, halimbawa, ng isdang Pangasinan, 'di ba, yung mga tilapia galing sa Pangasinan kasi nag-iiba kasi yung species eh, depende sa lugar. Dito rin po ba sa atin itong mga DNA ng mga buto eh nagpapadala rin tayo ng sample sa ibang bansa.
1: Ayun. So, as of now po sir, ang ating pong pagduplicate na tinatawag ay umabot naman na po tayo sa national level. Nakapagbigay po tayo ng duplicate doon sa ating gene banks sa PhilRISE. However, yung sa international level ay nasa goal naman po namin. So, sa ngayon ay pinapadami pa po namin ang aming stocks dito bago po namin i-duplicate po sa iba't ibang ahensya. And hopefully po, sa World Vegetable Center, and sa Svalbard, Svalbard, yung sa Switzerland po. Yan po.
0: Ma'am Justin, ano po bang itong sabi nyo kasi nagyayaya po ang BPI na sa mga pribadong sektor, sa mga individual na hinihikayat ko rin na magtago, 'di ba, ng DNA. So, bilang ako ordinaryong tao, wala naman akong background masyado sa agriculture. So, paano po ba yung tamang proseso sa pagtatago ng DNA ng isang buto ng halaman?
1: Okay. So, unang-una po, may iba-iba naman po tayong klase or way, no? Meron po tayong tinatawag na in situ conservation and ex situ conservation. So, pwede pong yung in situ within its area, no? Hindi mo na siya tatanggalin, hindi mo siya ita-transfer, which is opposite po ng ex situ conservation wherein you collect. So, siguro yung pinaka-applicable is yung collection talaga. So, that's ex situ conservation. So, basically, no, kung seed siya, no, you should know how to process it first. No, paano siya i-dry? Okay, how would you monitor its moisture content, no? And of course, until storing na po ito sa akmang facility, no, with cold storage temperature. And you can also maintain it sa field gene bank na, which is of course secured. Yan. So, it varies po, no, every crop, especially if those na hindi hindi pwedeng, for example, our fruit trees, no, hindi pwedeng seeds ang i-keep natin kasi hindi ano po siya, hindi po siya tatagal, short term lang.
0: Ah, okay. Pero ma'am, sa mga nabanggit niyo po sa proseso sa ano, sa pagtatago po ng DNA, ano po ba yung mga uri ng halaman na matagumpay na po na preserve po ng BPI?
1: Ayun po, we have seeds po din ng mga indigenous vegetables, yun malunggay, tapilan, and also we have saluyot, yan, mga indigenous. And for our field po, we have ube, we have taro, alubati, no? Also sa aming gene bank, mayroon po kaming yan, yung shallots, no? And also ano pa ba? Ang dami actually, no? Kung isa-isahin ko, actually it's more than 1,000. Like nasa 1,500 germplasms po ang ating kino-conserve dito sa BPI.
0: Ma'am Justin, pag sinabi natin ito, halimbawa, nabanggit niyo po yung ube, nabanggit niyo yung malunggay. So pati yung mga iba't ibang variety nito na preserva na. Halimbawa, kung sinabing ube, lahat ng klaseng ube sa buong Pilipinas na preserva o isang uri lang siya ng ube?
1: Ayun. Madami, sir. No? Not just one. But we cannot tell na lahat na yon ay na-collecta na namin. But that's the goal. No? That's why si BPI ay tuloy-tuloy sa kanyang activities. Itong plantation, aming section, no, sa crop research na magkolekta pa kasi who knows, no, baka sa dulo ng Pilipinas ay meron pang variety na hindi pa na-discover.
0: So ibig sabihin, kahit sabihin natin na na-preserve na natin yung mga kahit sabihin natin kahit ituring natin na nakumpleto na natin yung pagpipreserve ng isang uri ng halaman, eh iniisip pa rin ng BPI na hindi, kulang pa to. Para at least yung mindset natin na hindi pa, sa tingin namin meron pa yan kasi alam naman natin pag ang kalikasan medyo misteryoso yan eh. Naakala natin kumpleto na, alam na ang akala natin, alam na natin lahat. Yung pala hindi pa pala, 'di ba?
1: Yes, sir. Totoo po yan, sir.
0: Pero dito ma'am, dito sa halimbawa na ma-preserve po natin ito, eh ito rin ba, na laro lang sa aking isipan eh, ginagamit din po ba to sa, halimbawa yung mga ginagamit, yung gumagawa na ng pagkain sa laboratory?
1: Ay, ang mga product development po ba ang tinutukoy natin,
0: oh, yes,
1: sir?
0: Yes po ma'am. Halimbawa po sa food processing, Ay, iba kasi 'di ba, yung iba yung alam ko yung mga dati pa eh, yung natatakot tayo yung karne eh. Halimbawa lang, yung karne gawa na sa laboratorio. Dito rin ba sa BPI nag-research din po ba tayo sa mga ganitong uri ng food development?
1: Okay, so recently, sir, actually, we have a study no na ongoing. So we are connecting with Siglo Kalikasan no for the product development. And ito ay naka-focus sa indigenous vegetables natin para po malaman din no paano po ito i-utilize, because utilization is one of the processes po na involved sa ating conservation. Di lamang nag-e-end sa pag-i-imbak, pero sa paggamit din po ng mga plant genetic resources na ito.
0: Ma'am, lastly, nagbibigay po ba ng libreng buto ang BPI sa mga nais magtanim sa kanilang mga bakuran? Kaya, syempre, hinihikay din natin yung urban gardening. At ano-ano po yung klaseng buto kung meron mang pinapamahagi ang BPI? At paano yung proseso? Saan makakakuha nito?
1: Okay, so yes po, lahat po ng services no ng Bureau of Plant Industry regarding po sa provision ng seedlings and seeds ay libre po. So kayo po ay maaari lang po pumunta no sa central office if nasa Metro NCR po kayo, and we also have research centers no na nagde-distribute po ng germplasms naman no, or mga varieties na. Of course, for example, Guimaras, they have the mango, no? So, we have Guimaras, we have Baguio, Los Baños, we have Davao, no? And we have La Granja in Negros. So, you can just request, no? Send a request letter addressed to our director. Or you can also visit, no? And as a walk-in client dito. So we have lowland vegetable seeds. We also have seedlings na pwede na po ninyong i-transplant kung para sigurado po, no? And indigenous vegetables, we have herbs, no? Mga halamang gamot, yan, and fruit trees.
0: O dito na napatunayan po natin sa bandang huli, eh hindi lang po basta-basta yung pag-aalaga ng gobyerno sa agriculture, hindi lang po siya simpleng tuturuan lang tayo, magsasanay tayo na magtanim ng halaman, kundi yung pati yung mga ito, masyadong technical talaga to eh. Kahit ako, hindi nagulat na lang ako, ay meron palang ganito sa Pilipinas, meron palang ganito sa sektor ng agriculture. Huling pang mensahe po, Ma'am Justine, po sa publiko.
1: Ang masasabi ko lang po no, na plant genetic resources are the foundation of agricultural productivity and sustainability. And tayo po no sa ating kani-kaniyang mga bahay, lalo na po kung kumakain po tayo ng mga fresh vegetables, tayo po mismo ay maaaring mag-kolekta no ng seeds na to, at maaari din po natin itanim muli ito para po makabunga po at mapakinabangan po natin. At lalo-lalo na hindi po mawala ang mga varieties, lalo na yung native and indigenous dito sa Pilipinas. Maraming salamat.
0: Sorry ma'am. Sige po, maraming salamat po Ma'am Justine Daguob, ang agriculturist one ng Bureau of Plant Industry ng sa ilalim po ng pangangasiwa ng Department of Agriculture.
1: Thank you, Sir Christopher.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Makasama na napatunayan po natin na hindi po basta-basta ang ginagawa ng gobyerno sa pag-aalaga po sa sektor po ng agrikultura. Masyadong technical po yung napag-usapan po natin kung saan meron palang proseso na yung mga genetics, kahit po nasabihin po natin na nawala na po yung species ng isang halaman, ay meron pong backup ang Department of Agriculture sa tulong po yan ng Bureau of Plant Industry, maging ang mga pribadong sektor na pwede pang mabuhay o maibalik sa dati ang mga species na kung sakali man na nawala, eh maibabalik natin sa dati yung kanilang bilang at mapapanatili po natin yung balanse ng ecosystem maging ng food security. At yan po mga balita, impormasyon na kalap po ng programang Usapang Agrikultura ngayong araw. Ang alam po ni Roger Cruz, Jomari Referial, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Ariel Villamor, Rose Eno, mula sa Radyo Pilipinas Sports, si Nida Soriano, Suzette Bacamora, Jemart Bacamora, o Suzette Barameda. Mula sa Radyo Pilipinas Magazine, si Sam Reyes, Mary Shaw Malimba, Julius Unap, at Camille Umali. At ang aking kasama sa aking executive producer na si Julius Gonzalez, sa ngalan po ni Hero Robregado, ako po ang iyong nakasama, Christopher Tirambulo. At ito po ang
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte.
6: Rice farmer sa Kabisabal farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
6: Nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
8: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
9: At
8: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa,
9: sino nagturo sa
10: training po kami sa DOST.
9: Sa DOST din.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pilipinas nakakuha ng mataas na back-to-back investment grade ratings mula sa 2 nangungunang financial institutions sa mundo.
4: Headlines.
3: Local manufacturing ng all Filipino electric vehicle pinalalakas ng pamahalaan.
4: Headlines.
3: Pag-asa nagbabala sa posibleng malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon hanggang Biyernes dahil sa habagat.
4: Headlines.
3: Suspension ng klase ngayong araw dahil pa rin sa epekto ng masamang panahon at pagbaha, pinatupad ng ilang lokal na pamahalaan sa Luzon.
4: Headlines.
3: Department of Health nagpaalala ng posibleng pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses ngayong panahon ng tag-ulan.
4: Headlines.
3: Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio humarap sa Senate Impeachment Court kaugnay sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 26, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pilipinas nakakuha ng mataas na back-to-back investment grade ratings mula sa 2 nangungunang financial institutions sa mundo. Nakuha ng mataas na rating at kahayagan ng nananatiling kumpiyansa ang investors sa Pilipinas at sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
8: Magkasunod na nakakuha ng mataas na investment grade rating ang Pilipinas mula sa Rating and Investment Information Incorporated at Moody's Corporation. Ang dalawa ay nangungunang financial institution sa mundo na sumusuri sa kakayahan ng mga bansa at kumpanya na magbayad ng kanilang utang. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang nakuhang A investment grade rating at BA2 ay kahayagan ng investors trust sa bansa at sa liderato ni Pangulong Marcos ayon na din kay Executive Secretary Ralph Recto. Binigyan din anya ni Secretary Recto na makakatulong ang mataas na investment grade ratings na gawing mas affordable at cost-effective ang paghiram ng Pilipinas ng pondo. Nakakahulugan din anya ito ng mas mababang financing cost para sa pagpapagawa ng mas maraming classroom, ospital, pangkakalsada at ibang proyekto na direktang mapapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Tiwala na investor sa Pilipinas at sa pamumuno ni Pangulo Marcos Jr. nananatiling mataas ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito'y matapos makamit ng Pilipinas ang back-to-back credit rating affirmations mula sa 2 nangungunang financial institutions sa mundo.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Patuloy ang pagpapalakas ng pamahalaan sa lokal na manufacturing ng mga all Filipino electric vehicles sa bansa. Kaugnay nito, binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang MD Juan Enterprises Incorporated sa Caloocan City upang inspeksyonin ang kahandaan nito sa paggawa ng mga electric tricycles at electric jeepneys. Sa kanyang pagbisita, binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sapat na kagamitan at support na mula sa DOST at national government para maisulong ang lokal na produksyon ng electric vehicles. Layunin ng hakbang na mabawasan ang pagiging dependent ng bansa sa imported petroleum products habang pinapalakas naman ang lokal na industriya. Layunin din ito na lumikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
7: Yung programa po na naibigay sa amin ni DOST ay malaking tulong. Marami pong salamat sa inyong mga programang nakakatulong sa mga negosyante katulad na namin na umaasa upang mabigyan ng aming mga pamilya na masuportahan ang pang-araw-araw na pangamayon.
3: Si MD Juan Enterprise Incorporated Production Head Princess Kate Palino.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Sa pamamagitan naman ng makabagong kagamitang binigay na sa MD Juan sa ilalim ng DOST Small Enterprise Technology Upgrading Program 4.0 o Setup 4.0, inaasang mapapabilis ang produksyon at mapapahusay ang kalidad ng mga electric vehicles. Bahagi ito ng pagsisulong ng mas matatag na lokal na automotive manufacturing at pagpapalakas ng tatak Pinoy patungo sa isang industriyang mas makabago at mas competitive. Higit sa lahat ay gawang Pilipino.
10: So gumagawa kami ng mga jeep body and parts, mga lahat ng mga bakal na parts. Complete kit for the MB 1941 to 44 MB Jeep. Kung tawagin natin dito yung MacArthur Jeep sa Pilipinas, up to the Renegade Jeeps, mga 1980s. So, ang market namin are the collectors, no, in the US. So, ina-export namin lahat ng mga produktong ginagawa namin dito. Before, we were very limited to the traditional products that we make. Kaya lang, when we ventured into newer products, like itong mga canopies, at saka yung mga bumpers, nag-require ng different finish yung customers namin. Gusto nila powder-coated. Eh wala naman kaming powder-coating facility. So nagpatulong kami sa DOST.
3: Ang Chief Executive Officer ng MD Juan Enterprise Incorporated na si Romel Juan.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Dumating na sa Pilipinas ang ikatlong 8-car electric multiple unit train set para sa North-South Commuter Railway o NSCR. Partikular sa Malolos Tutuban segment, kasalukuyan itong sumasailalim sa importation process ng Bureau of Customs at nakatakdang dalhin sa Malanday Depot sa Valenzuela City ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez. Nananatiling on track ang konstruksyon ng NSCR na inaasang makakatulong sa pagpapabilis ng biyahe ng mga commuters. Binigyan din ni Secretary Lopez na masusing sinuri ang mga train set upang matiyak ang kanilang kalidad, kaligtasan at pagiging maasahan para sa mga pasahero. Bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na mapabilis ang construction ng NSCR at maihatid ang proyekto sa tinakdang panahon para sa mas mabilis at mas maayos na pampublikong transportasyon.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: No co-payment policy sa ward patients ng St. Luke's. Panibagong hakbang sa paglalapit ng dekalidad ng health services sa mga Pilipino. Daritong report ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
11: Report. Hindi na matatakot ang mga nagkakasakit na pumunta sa private hospital dahil wala silang pambayad. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magkaraang malagdaan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng PhilHealth at ng St. Luke's Medical Center na layong palakasin ang pagpapatupad ng no co-payment policy para sa mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth na naka-admit sa basic o ward accommodation ng ospital. Ang kasunduang ito nagpapakita sa commitment ng magkabilang panig upang suportahan at palakasin pa ang implementasyon ng Universal Healthcare Agenda ng administrasyon. Nagbibigay daan din ng kasunduan upang maging mas abot-kaya ang dekalidad ng medical services para sa mga kwalipikadong miyembro miyembro ng PhilHealth sa mga nangungunang pribadong ospital. Sa ilalim kasi ng no co-payment policy, hindi na kailangan magbayad ang karagdagang singil ng mga kwalipikadong miyembro ng PhilHealth na naka-confined sa basic at ward rooms ng mga pribadong ospital para sa mga serbisyong medikal na saklaw ng PhilHealth. Katuwang sa inisyatibong ito ang Zero Balance Billing Program ng administrasyon na nagbibigay ng libreng hospital services sa mga ward patient. Ayon sa PhilHealth, una nang naglaan ang St. Luke's ng 53 kama para sa mga kwalipikadong pasyenteng nangangailangan ng specialized treatment, kung saan 50 sa mga ito okupado na.
12: Ito ay para hindi na matatakot ang mga nagkakasakit na pumunta sa private hospital dahil walang silang pambayad. Napakalaking bagay at simula lang siguro ito. St. Luke's ang nag-umpisa tayo sa St. Luke's at paparamihin pa natin yan para lahat na talaga ng ating mga facilities, healthcare facilities ay kasama na sa mga programa natin para kahit na hindi lang yung mga may kaya ang makakapunta sa ating mga private hospital para makakuha sila ng specialized na healthcare na kanyang kuminsan ay kinakailangan.
11: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagtutulungan ng PhilHealth at ng St. Luke's Medical Center para sa abot-kayang serbisyong medikal, suportado ng Department of Social Welfare and Development. Yan ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang pakikipagtulungan nito sa mga ospital, drugstore at ibang service provider para mas mapalawak ang access ng mga Pilipino sa kanilang kinakailangang serbisyong medikal. Ito kasunod ng formal na paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng PhilHealth at ng St. Luke's Medical Center na nasaksahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Taguig City nitong Martes. Ayon kay DSWD Secretary Rex Cachillan, mahalaga ang pakikipagpartner sa mga pribadong institusyon para mapalawak ang abot ng mga programa tulad ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, pati na ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa ilalim ng kasunduan, tutulungan ng PhilHealth at ng SLMC ang mga kwalipikadong miyembro na masulit ang kanilang healthcare benefits kabilang na ang no co-payment policy at zero balance billing. Patuloy naman unang palalakasin ng DSWD ang mga cross-sector partnership nito para mapunan ang mga kakulangan sa social protection at medical assistance para sa mga vulnerable Filipino families. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbabala ang pag-asa sa posibleng malakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa Southwest Monsoon o Habagat hanggang Biyernes, Agosto 28. Ayon sa pag-asa, maaaring umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang ulan sa Zambales hanggang mamayang gabi. Mula naman mamayang gabi hanggang Huwebes ng gabi, Agosto 27, inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters na pag-ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Mas matinding pag-ulan naman ang posibleng maranasan mula Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng gabi, maaaring umabot sa 100 hanggang 200 millimeters ang ulan sa Zambales at Occidental Mindoro, habang sa 50 hanggang 100 millimeters naman ang pag-ulan sa ilang lugar kabilang ang Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Rizal, Cavite at Batangas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinag-iingat naman ang pag-asa ang publiko lalo na sa mga bulubundukin at matataas na lugar dahil maaring mas mataas ang aktwal na pag-ulan sa nabanggit na mga lugar. Pinapayuhan din ang mga lokal na disaster risk reduction offices na magsagawa ng kinakailangang paghanda upang maprotektahan ang buhay at ari-arian.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpatupad ng suspension sa klase ang ilang lokal na pamahalaan ngayong Miyerkules, Agosto 26. Ito'y dahil pa rin sa epekto ng masamang panahon at pagbaha sa kanilang mga lugar. Sa Benguet, suspendidong klase sa daycare at kindergarten sa Bakun, habang kasama naman ang daycare at preschool sa Atok. Sa Kibungan, preschool hanggang senior high school ang lilipat sa alternative delivery mode o ADM para sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa Bulacan, suspendidong klase sa lahat ng antas sa Kalumpit, Hagonoy at Infanta. Sa Kalumpit, ipinatupad ang alternative delivery mode para sa pampubliko at pribadong paaralan. Sa Pampanga, walang face-to-face classes sa ilang paaralan sa Palit, habang sa Makabebe, lahat ng antas sa pampublikot at pribadong paaralan ay lilipat sa alternative learning modalities. Sa Pangasinan naman, lahat ng antas sa pampublikot at pribadong paaralan sa Binmali ay lilipat din sa alternative learning modalities.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Nagbabala naman ng Department of Health o DOH sa posibleng pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses ngayong panahon ng tagulan. Kabilang sa karaniwang sintomas nito, ang ubo, sipon at iba pang malatrang kasong kondisyon, inimok ng DOH ang publiko na magsagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng mga influenza-like illnesses, kabilang sa pagpapanatili ng kalinisan at pagsunod sa mga wastong health protocols. Pinayon din ng publiko na maging conscious sa mga sintomas at protektahan ang sarili, pamilya at komunidad laban sa sakit. Payo pa ng DOH, magpakonsulta sa pinakamalapit na ospital ang mga makakaranas ng lumalalang sintomas, partikular na ang mga nahihirapang huminga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Inimok ng Department of Agriculture ang mga Pilipino na huwag magsayang ng kahit isang butil ng bigas bilang bahagi ng patuloy na Be Responsible campaign. Layunin ng kampanya na mabawasan ang rice wastage at mahikayat ang publiko na suporta ng lokal na bigas at mga magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., bawat butil ng bigas ay katumbas ng pagsisikap ng isang Pilipinong magsasaka. Anya, ang pagbawas sa nasasayang na bigas at pagpili ng lokal na produkto ay nakakatulong sa kabuhayan ng mga magsasaka at food security ng bansa. Hinikayat din ng DA ang publiko na maging mas responsable sa pagkonsumo ng bigas at iwasang maglagay ng sobra-sobra sa kanilang plato upang mabawasan ang natitirang pagkain.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Marami pang mainit na balita at idamin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
15: Kaalamang ASEAN.
14: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan nito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impor-

0: para sa Article 1 ng impeachment complaint na tumatalakay sa maling paggamit ng confidential funds. Tinuturing si Ortonio bilang hostile witness matapos itong ideklara ng impeachment court. Tinanong siya ng prosecution tungkol sa kanyang kaalaman at naging papel sa paglalaan, pagpapalabas at paggamit ng liquidation ng confidential funds ng OVP. Nakatuon ang pagtatanong sa mga proseso at transaksyong may kaugnayan sa confidential funds na pinangasiwaan ng tanggapan ng Vice President. Bahagi naman ang pagtestigo ni Ortonio ng paglalahad ng ebidensya ng prosecution kaugnay ng aligasyon sa impeachment case laban kay Vice President Duterte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Binatanggal sa official record ng impeachment court ang mga salitang scam at mastermind na ginamit ng private prosecutor sa pagtatanong sa Office of the Vice President Assistant Secretary Lemuel Ortonio nitong Martes. Sa direct examination, tinanong si attorney o ni attorney May Divina Gracia si Ortonio tungkol sa magkaibang dahilan na binigay kaugnay ng paggamit ng confidential funds nang gamitin niya ang salitang scam at nagsisinungaling. Umapilang defense counsel na si attorney Christine Ferrer na alisin ang mga ito sa record. Muling nag-object ang depensa nang gamitin ni Divina Gracia ang mga salitang architect at mastermind habang tinatanong si Ortonio tungkol sa pag-approve sa mga release ng pondo. Pinagbigyan ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang mosyon ng depensa na tanggalin ang mga salitang ito.
2: Kanina sinabi mo na si Vice President mismo ang humingi ng confidential fund sa simula pa lang. Siya ang humingi ng 250 million para sa mula sa DBM. Tama ba?
3: Yes.
2: Siya rin ang nag-decide kung anong amount, kung magkano amount ang ire-request. Tama ba? Ultimately, sa kanyang nanggaling ang desisyon. Tama ba?
3: Yes.
2: At pinirmahan niya rin ang approval para sa pag-release ng pondo. Tama ba? Through the disbursement vouchers. Tama ba?
3: Yes.
2: Yes. Pinirmahan niya rin ang mga liquidation reports at certification supporting the liquidation reports. Tama ba?
3: Yes.
2: Okay. In short, you will agree with me. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara.
4: Your Honor, please.
0: Ang bahagi ng paglilitis kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inamin ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nagpautang siya ng 150,000 pesos mula sa sarili niyang pera. Ayon kay Ortonio, humingi sa kanya ng tulong ang Noy Disbursing Officer na si Gina Costa para maibigay ang naturang halaga kay Colonel Raymond Lachica. Lumabas ang 150,000 pesos sa mga excess expenses o expenses na pinuna ng Commission on Audit o COA sa pagsusuri nito sa confidential funds. Sinabi rin ni Ortonio na hanggang ngayon ay hindi pa niya nababawi ang halagang kanyang nilabas. Patuloy na tinanong ng prosecution si Ortonio tungkol sa paghawak, paggamit at liquidation ng confidential funds ng Office of the Vice President.
2: And were you able to recover the 150,000, Mr. Ortonio?
3: Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore.
2: You were not reimbursed.
5: Up to today, Mr. Ortonio?
3: Yes, Your Honor. I wasn't reimbursed anymore.
2: At itong 150,000 naman na ito, hindi ito nag-appear. Yung pagbigay mo ng 150,000, hindi ito nag-appear sa kahit anumang record ng Office of the Vice President?
3: No.
2: Hindi.
0: Ang bahagi ng pagtatanong kay Office of the Vice President Assistant Secretary Lemuel Ortonio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dating commander ng Vice President Special Protection Group na si Colonel Raymond Lachica, handang umarap sa impeachment court kaugnay ng paghawak nito ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Yan po ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nagsalita na ang dating commander ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Lachica. Ito yung makaraang paulit-ulit na banggitin sa impeachment trial kahapon ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President.

0: na si Gina Acosta itong si La Chica na pinagabutan ng confidential fans ng pangalawang pangulo noong 2022. Sa pahayag na ipinadala ni La Chica, sinabi nito na hindi kailanman siya tumanggi na humarap at maglahad ng testimonya sakaling siya ipatawag ng impeachment court. Nakahandaan niya siyang ilahad ang katotohanan salig sa mga umiiral na batas at limitasyong pangseguridad. Una rito, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na nananatiling attached pero unassigned itong si La Chica sa Philippine Army. Ayon kay Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng AFP, nirelieve sa pwesto si La Chica noong Oktubre 4 ng nakalipas na taon, kasabay na rin ang paggulong na imbestigasyon ng ombudsman na hinggil sa naturang pondo. Dahilan ayon kay Padilla upang itigil na muna ng EAFP ang sarili nitong imbestigasyon para bigyan daan ng ombudsman kung saan may kasong katiwalian si La Chica. Kaso nito, tiniyak ng AFP sa pamamagitan ni Padilla na handa nilang iharap si La Chica sa sandaling ipatawag ito ng constitutional bodies, kabilang na ang impeachment court.
1: The AFP will not preempt or interfere with proceedings that are properly within the jurisdiction of the concerned constitutional bodies. So ang position po ng Sandatang Lakas ng Pilipinas is guided by three principles: respect for the Constitution, due process, and the rule of law. So the Armed Forces of the Philippines, well, we will continue to focus on our institutional mandate of protecting the Filipino people and safeguarding the sovereignty and the territorial integrity of the Republic.
0: Ang tinig ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Presentation ng mga ebidensya at testigo ng prosecution, target na tapusin sa buwan ng Oktubre. Narito ang report ni Melody Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Determinado ang House Prosecution Panel na tapusin ang kanilang presentasyon ng mga ebidensya at testigo bago matapos ang buwan ng Oktubre upang hindi na humaba pa ang impeachment trial. Sang-ayon si House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro sa panawagan ng ilang senator judges at presiding officer na si Cheese Escudero na tapusin ang paglilitis bago matapos ang taon. Binigyan din ni Luistro na napapagod na ang publiko at marami pang legislative work ang kailangan pagtuunan ng pansin ng mga mambabatas para sa kanilang mga distrito. Ito anyang dahilan kung bakit pinag-aaralan ng prosecution panel ang linya ng mga testimonya at testigo upang hindi ito maging pare-pareho at makatipid ng oras sa korte. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervil Luistro.
5: To be honest with you, we really want to finish at least before the end of October. We understand we still have bribery. We understand we still have unexplained wealth, which entails a lot of witnesses as well, similar to this confidential fund. But ideally, we do not want to prolong too much this impeachment trial.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Manukala para palawigin sa 5 taon ang termino ng barangay at SK officials, inaprubahan sa Komite ng Kamara. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas Report.
6: Inaprubahan na in principle ng House Committee on Local Government ang panukalang batas na magpapalawig sa termino ng mga barangay at sanggunian kabataan o SK officials sa 5 taon. Pag-iisahin ang 5 panukala sa isang substitute bill na magtatakda rin ng susunod na barangay at SK elections sa 2 Lunes ng November 2028. Ayon kay Committee Chair at Aklan Representative Florencio Miraflores, layunin na nga mas mahabang termino na bigyan ng sapat na panahon ng mga opisyal na maipatupad ang kanilang mga programa at mapalakas ang katatagan ng pamamahalan sa barangay. Sa kabila nito, patuloy na tinayak ng COMELEC na handa na ito para sa nakatakdang BSKE sa November 2, 2026, kabilang ang mga balota, ballot boxes at iba pang election supplies. Gayunman ayon kay COMELEC Deputy Executive Director for Operations Rafael Olanyo, maaari itong ipagpaliban sakaling maipasa ng Kongreso ang batas na magpapalawig nga sa termino. Tiniyak naman ng COMELEC na hindi masasayang yung mga na-print na balota dahil maaari pa rin itong gamitin sa susunod na BSKE. Para sa Bagong Pilipinas, Katim Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Panukalang pagpapaliban ng 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa November 2028 at pagpapalawig ng termino ng barangay officials, pagdedebatihan na sa plenaryo ng Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas Report.
7: Nasa plenaryo na ng Senado ang panukalang pagpapaliba ng Barangay at Sangguniang Kabataan Election, so BSKE, para gawin ito sa November 2028 mula sa original na schedule sa November ng taong ito. na kapaloob rin sa panukala na gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at SK officials sa halip na 4 taon. Sakaling maaprubahan, madadagdagan ng 2 taon ang termino ng mga incumbent barangay at SK officials. Gayunman, hindi na pwedeng tumakbo sa parehong posisyon sa 2028 BSKE ang mga incumbent na nakapagsilbi na ng 3 magkakasunod na termino. Sa kanyang sponsorship speech, hiniling ni Senate Committee on Local Government Chairman Senator Chis Escudero na agad nang aksyonan ng Senado ang panukala dahil nakatakda na sanang idaos ang BSKE ngayong Nobyembre at inaasahang magsisimula na sa susunod na buwan ang filing ng Certificate of Candidacy. Sa ilalim ng panukala, isinusulong na gawin ang BSKE sa 2 Lunes ng November 2028. Pinaliwanag naman ni Escudero na incidental lang ang pagpapaliban ng halalan ngayong taon at siniguro na mananatiling regular at tiyak ang pagdaraos ng halalan at mananatili sa mga botante ang kapangyarihan na maningil ng pananagutan mula sa mga opisyal ng barangay. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Council for Welfare and Children may paalala naman sa mga magulang para sa kaligtasan ng mga bata online. Darito ang balitang atid ni Manuel Francisco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Kasunod ng mga naiulat na karahasan na kinasasangkutan ng mga bata, nanawagan ang Council for the Welfare of Children o CWC sa kahalagahan ng digital literacy para sa mas maingat at responsableng paggamit ng internet. Panayam sa Radyo Magazine ni Makabata Helpline 1383 Head Erlinda Aguila, binigyang diin niya ang malaking responsibilidad ng mga magulang at guardians na ipaliwanag sa mga bata na hindi lahat ng napapanood online ay dapat tularan.
9: Lagi nating narinig, hindi kasi ako techie. Yes. Pero napaka-importante na maging techie ka. Maging alamin mo kung ano yung mga online platforms, alamin mo kung ano yung mga uso ngayon ng mga laro ng bata. Kasi isa po yan sa paraan para makasabay tayo doon sa mga ginagawa at sa mga development na yes, na-access po ng ating mga bata.
8: Paalala pa ng CWC na dapat sa tahanan nagsisimula ang pakikinig at pag-intindi sa mga bata. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita sa ibang dagat, Estados Unidos, tinanggal na sa listahan ng sponsor ng terorismo ang Syria. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Formal nang tinanggal ng Estados Unidos ang bansang Syria sa listahan ng mga estadong nakatalaga bilang sponsor ng terorismo. Ayon sa US Treasury Department, naging epektibo na ang pagtanggal matapos na lumampas sa 45 araw ang Congressional Review Period. Ang proseso ay gumana buhat ng formal na abisuhan ni US President Donald Trump ang Kongreso na binabawi na nito ang designation noong Hulyo 8. Sa bukod na pahayag, ginilala ni US Secretary of State Marco Rubio ang mga hakbanging ginawa ng pamahalaan ni Syrian President Ahmed al-Sharaa upang mailayo ang kanilang bansa mula sa international terrorism. Malugod namang tinanggap ng Damascus ang hakbang na anilay muling mag-uugnay sa kanilang bansa sa pandaigdigang financial system, makahikayat ng pamumuhunan at masuportahan sa kanilang pagbangon mula sa 14 na taong digmaan. 1979 ang unang maitalaga ang Syria sa listahan mula sa umunoy pagsuporta nito sa mga militanteng grupo. Dahil sa pagkakatanggal ng Syria, tanging Cuba, Iran at North Korea na lamang ang natitira sa nasabing listahan. Mula RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
3: Alex Ayala bigo sa opening round ng US Open Mixed Doubles Tournament. Ang detalye mula po kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
11: Bigo si Alex Ayala sa kanyang unang laro at unang round ng 2026 US Open Mixed Doubles Tournament na ginanap sa New York. Katambalang Canadian tennis star na si Felix Auger-Aliassime na naigang kanilang mga opponents si sina Gail Monfils ng France at Irina Svitolina ng Ukraine. Score na 4-1-4-1 sa loob lamang ng 38 minutos. Pagkamat natalo, inaasahan naman na mayiging paglahok ng ating number 18 women's tennis star na si Alex Ayala sa singles at doubles contest. Nakatakdang magsimula sa araw ng Linggo ang mga singles at doubles tournament ng United States Open 2026. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
13: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
15: Ako si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
16: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
17: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
16: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Dagat sa Pasukin, Ilocos Norte, nananatiling kalmado. PCG patuloy naman ang pagbabantay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito ang report ni Rani Dorilag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Rani.
19: Bagaman maayos ang sitwasyon ng bayan ng Pasukin ni Ilocos Norte, nananatiling naka-alerto ang lokal na pamahalaan at katuwang ang mga rescue team sa posibleng epekto pa rin ng habagat. Ayon kay Fire Officer 1 JB Aguinaldo ng Operation Unit ng Bureau of Fire Protection Pasukin, nanatiling maayos ang kalagayan ng bayan sa kabila na may nararanasang pagulan sa lugar. Sa supervision ni Municipal Fire Marshal Fire Inspector Mark Rencalio sa ginagawang monitoring, walang binahan na lugar sa naturang bayan. Samantala, ayon naman sa Philippine Coast Guard na ipinagbabawal na nila ang pagpapalaot sa mga mangisda dahil malalaki ang alon sa dagat. Ngunit wala namang apektadong residente sa hampas ng alon ng dagat. Nagsagawa na ang Provincial Government of Ilocos Norte at PDRRMC ng pagpupulong hinggil sa paghahanda sa posibleng epekto ng habagat at lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga nakatira sa low-lying areas sa Kalinga, pinag-iingat naman sa posibleng pagtaas ng tubig sa ilog dahil sa habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito ang report ni Estrella Loque.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Estrella.
20: Pinag-iingat ng pamalang panlalawigan ng Kalinga ang mga nakatira sa low-lying areas, particular ang mga nasa malapit sa mailog kaugnay ng mapag-ulang hatid ng habagat. Ito ay kaugnay ng General Flood Advisory ng PAGASA na nagsasad na posibleng maapektuhan ng mapag-ulan ang lahat mailog sa probinsya at mga tributaries ito. Payo ng PLT, maging mapagmatyag sa posibleng pagtaas ng level ng tubig sa ilog na malapit sa kanilang komunidad at mag-preemptive evacuation kung kinakailangan. Matatandang sa mga nagdaang sama ng panahon ay nagresulta sa pagbaha, pagkawasak ng may struktura at pagkasira ng mapananim ang pag-overflow ng mailog sa Kalinga kasama na ang Biga River sa Tanudan, Saltan River sa Pinokpok at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit sa 100 milyong pisong halaga ng suporta na ihatid na ng DSWD sa mga residente ng Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Kasipit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ricky.
1: Tuloy-tuloy ang paghahatid ng augmentation support ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 Ilocos Region o ang DSWDFO1 sa mga lokal na pamahalaan dito sa Pangasinan na naapektuhan ng sunod-sunod na sama ng panahon. Batay sa ibinahaging datos ng ahensya, as of 3 PM nitong 25 ng Agosto 2026 ay umabot na sa kabuang 196,888 na food and non-food items o FNFIs ang naipamahagi sa mga LGU. Ang nabanggit na bilang ay may kabuang halaga na umaabot sa 117,388,975 pesos and 31 cents. Patuloy namang pinaiigdi ng DSWDFO1 ang koordinasyon nito sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan at matiyak ang agarang paghahatid ng nararapat na tulong sa mga komunidad. Alinsunod ang nagpapatuloy na pag-agapay ng ahensya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Paluan, Occidental Mindoro, sinailalim na sa state of calamity dahil sa epekto ng habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
2: Radyo Pilipinas, Report.
3: Mara.
21: Isinailalim na sa state of calamity ang buong bayan ng Paluan, Occidental Mindoro dahil sa matinding pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat na naranasan mula August 4 hanggang 20. Ayon sa anunsyo ng LGU Paluan sa bisa ng Resolution Number 2026-08-07 na inaprubahan ng sangguniang bayan noong August 24, umabot sa mahigit 4,600 na pamilya o mahigit 19,300 individuals ang naapektuhan ng kalamidad. Kabilang dito ang mahigit 1,700 pamilya ng mga mangingisda at 57 magsasaka habang tinatayang 1.7 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga pananim, partikular sa palay. Ayon kay Mayor Michael Diaz, matindi ang epekto ng habagat sa mga mangingisda dahil hindi sila makapalaot dulot ng malalaking alon at masamang kondisyon ng karagatan. Kaugnay nito, patuloy ang relief operations ng lokal na pamahalaan para sa mga apektadong residente. Nakapamahagi na ng family food packs at hygiene kits sa mga barangay. Ayon sa LGU, magbibigay daan ang state of calamity para mapalakas ang disaster response at agarang maihatid ang relief at recovery assistance sa mga residenteng nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service
27: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas,
29: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Kaso ng dengue sa St. Bernard, Southern Leyte. Umabot na sa halos 200. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang report ni Rhea Micante.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. Rhea.
4: Umabot na sa 173 ang kumpirmadong kaso ng dengue sa bayan ng St. Bernard Southern Leyte as of August 25. Ito ang binunyag ni Rural Health Unit and Family Planning Center Staff Cliff Joseph Cinco sa Radyo Pilipinas. Sa naturang bilang, pinakmataas ang naitalang kaso sa barangay Nabian na may 4, sinunda ng Magatas na may 36 at Katmo na may 30 kaso. Mayroon ding 10 kaso sa Panyan, Tigam sa barangay Ayahag, Himatagon at Malinaw, habang 8 ang naitala sa Bantaon at 6 sa Mahayag. Bukod dito, mayroon ding mga kumpirmadong kaso sa Ginsawgon, Kauswagan, Malibago, Nueva Esperanza, Himbangan, Lipanto, Bulod-Bulod, Himusunan, San Isidro at Tambis 2, Nilinaw, Nisingko, na hindi pa kabilang sa bilang ang mga individual na hindi nagpapacheck up o hindi humingi ng medical na atensyon. Kaugnay nito, sunod-sunod na nagsasagawa ang Rural Health Unit and Family Planning Center ng targeted indoor at outdoor residual spraying dengue control activities sa mga barangay na nakapagtala ng pagtaas ng mga kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Rhea Micante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Misinformation tinuturing na hamon sa kampanya ng pagbabakuna contra measles rubella sa Calbayog, Samara. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang report ni Charmaine Perito Balvez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Charmaine.
5: Kumakad lang ang fake news at misinformation sa measles rubella vaccination campaign ng Calbayog City Health Office na nagresulta sa mababang turnout ng mga nagpapabakuna. Ayon sa CHO, 3,484 na bata pa lamang ang nabakunahan, katumbas ng 18% ng target na 19,225 na kabataan sa lungsod. Ilang health workers din ang nakaranas ng pagtutol at maging pagtaas ng tensyon sa ilang magulang dahil sa maling impormasyong kumakala tungkol sa bakuna. Hinimok naman ng CHO ang mga magulang na huwag maniwala agad sa fake news at tiyaking ligtas at protektado ang kanilang mga anak. Target ng lungsod na makamit ang mahigit 80% vaccination coverage upang makatulong na makamit ang herd immunity at maiwasan ang pagkala ng measles at rubella. Pinaalalahanan din ang mga magulang at guardian ng mga batang 6 months hanggang 59 months na pabakunahan ang kanilang mga anak laban sa dalawang sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Philippine Coast Guard binigyan din na mahalagang katuwang ang pribadong sektor sa pagdugon sa mga emergency response. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Fatma.
6: Binigyan din ni Commander Al-Hafiz B ng Coast Guard Station Western Sulu ang mahalagang papel ng pribadong sektor at ang mismong komunidad sa pagtugon sa mga emergency at iba pang insidente ang maaaring mangyari sa kanilang lugar. Sa isinagawang Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Sulu, ipinaalala ni Commander B na hindi sa lahat ng pagkakataon ay ang mga naka-uniforming personnel ang unang makararating o makatutugon sa isang emergency. Ayon sa kanya, ang mga taong naroon mismo sa komunidad ang kadalasang unang nakasasaksi at ang kagagawa ng agarang hakbang kapag may insidente. Dahil dito, mahalagang bahagi ng paghahanda sa anumang krisis ang aktibong pagkikilahok ng mga residente, pribadong sektor, negosyo at iba pang stakeholders sa komunidad. Sa pamamagitan ng maayos na koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan, mas mapapalakas ang kakayahan ng komunidad na maging handa at matatag sa harap ng iba't ibang banta. Ipinapakita rin ng naturang ehersisyo ang territorial defense at emergency response ay hindi lamang responsibilidad ng mga uniform personnel. Ito ay isang sama-samang tungkulin ng buong komunidad kung saan mahalaga ang koordinasyon at pakikilahok ng pamahalaan, pribadong sektor at mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kauna-unahang museum sa loob ng ospital nilunsad sa Cagayan de Oro City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Ryan Carbon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Ryan.
7: Ngayon, binubuksan ang isang exhibit na hindi lamang nagkukwento tungkol sa medisina, kundi pati na rin sa mga tao, serbisyo at malasakit sa Cagayan de Oro. Sa pamamagitan ng mga larawan, kagamitang medikal, mga dokumento at mga alaala, ipinapakita ng exhibisyong ito ang evolusyon ng pangangalagang pangkalusugan. Ito ang mensahe mensaheng ipinahayag ni Christopher Gomez, ang curator ng exhibit sa paglulunsad ng eksibisyong History of Medicine in CDO. Kapansin-pansin na ang exhibit na ito ang kumakatawan sa kauna-unahang museo na itinatag sa loob ng isang ospital sa buong Northern Mindanao. Naisakatuparan ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa City Museum of Cagayan de Oro at kasabay ng pagdiriwang ng History Month at ng ika-63 anibersaryo ng pagkatatag ng J.R. Borja General Hospital. Layunin itong ilapit sa komunidad ang kasaysayan ng medisina sa Cagayan de Oro sa pamamagitan ng pagtatampok sa mga tao, mga kwento at mahahalagang yugto na humubog sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyerkules, August 26, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Radyo Pilipinas. Keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
10: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
12: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
11: Pati bamboo?
10: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
11: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon kumikita na siya.
13: She's,
11: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
14: Nung natutunan ko po yung paggawa.
13: Sino nagturo sa?
14: Nag-training po kami sa DOST.
13: Sa DOST.
10: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
15: Dati, kahit yung raw material ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
3: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, August 26, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamay alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz, at napapanood din sa live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Ngayon, traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
3: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning!
4: Good morning, Sir Alan, at sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Magandang umaga po. Ito po ang lagay ng traffic natin sa umagang ito. Magmula po natin, isimula natin sa habaan ng EDSA. Southbound lane po natin ang EDSA Timog, papunta ng EDSA Montedipidad. Makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic hanggang makarating po ito ng EDSA Main Avenue hanggang EDSA Santolan. At ito naman po ay tuloy-tuloy papuntang EDSA Ortigas hanggang makarating po tayo ng EDSA Show Boulevard. Makakaranas rin po tayo ng mabagal na pag-usad ng daloy ng trapiko. Makarating naman po tayo ng EDSA Boni hanggang EDSA Guadalupe. Makakaranas po tayo ng mabagal hanggang tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala. EDSA Ayala po natin ang southbound hanggang makarating po tayo ng EDSA Magallanes. Makakaranas po tayo ng mabagal hanggang sa tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Southbound lane po natin ng EDSA Magallanes hanggang makarating po tayo ng EDSA Top ay makakaranas tayo ng mabagal hanggang sa tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Dumako naman po tayo sa northbound lane ng EDSA hanggang FB Harrison hanggang makarating po tayo ng EDSA Top. Northbound lane natin ay makakaranas tayo ng mabagal hanggang sa tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Northbound lane po ng Magallanes hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala ay makakaroon po tayo ng moderately moving natin. Hanggang makarating po tayo ng northbound lane ng EDSA Show Boulevard hanggang EDSA Ortigas ay moderately to continuously moving po tayo. Hanggang makarating po tayo ng northbound ng Cubao ay may tuloy-tuloy na daloy ng trapiko po tayo. Paalala lang po sa mga motorista na may plaka nagtatapos sa 5 at 6, bawal po tayong lumabas hanggang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito po ay magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kung meron po kayong katanungan, maaari po kami tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Jam Satira mula sa Metro Base. Magandang umaga.
0: Thank you. Jam Satira, direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 8 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng
5: umaga. Marikina LGU, hinikayat pong mga kwalipikadong professionals para maging school counselors. Ang detalye po ng balitang yan, hatid sa atin ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
6: Masalan, magandang umaga. Binuksan nga ng Marikina City LGU ang 31 bakanting posisyon ng Counselor Associate 1 para magsilbing school counselor ng may 33 pampublikong paaralan sa lungsod. Dahil nito, namapunan ang mga bakanting posisyon ng mga guidance counselor sa lungsod para tugunan ang mental health ng mga estudyante. Ayon kay Marikina City Mayor Ma Anchudoro, pagtalima ito sa programa ng Department of Education para sa hiring ng mga guidance counselor sa mga paaralan. Bukod dito ay nagtalaga rin sila ng mga tauhan mula sa public safety and security upang umalalay naman sa pulisya sa pagbabantay sa paligid ng mga paaralan. Ginawa ang hakbang upang tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at school personnel bunso na rin na mga naitatalang insidente na karasan sa mga eskwelahan. Kaya naman nanawagan ang alkalde sa mga kwalipikadong profesional na tumugon sa tawag ng paglilingkod bayan para sa kapakanan ng kanilang mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: J. Mark.
6: Yes, Boss Alan.
5: Oh, nabanggit ba ano yung anong position yan na School Counselor 1? Yon?
6: Tama po. School Counselor 1 ang binuksan nilang posisyon. 31 ito, mga bakanting posisyon para sa 33 pampublikong paaralan sa lungsod.
5: Sa Marikina City. Nabanggit ba dyan? Nabanggit din ba dyan sa hawak mong impormasyon kung ano ang more or less starting salary nito mga posisyon na ito para may kayat natin yung mga professionals, ika nga, na mag-try na maging school counselors dyan sa Marikina?
6: Hindi nabanggit kung ang salary, monthly salary, no? Batay dito sa na impormasyon mula sa schools division ng Marikina City.
5: Mm-hmm.
6: Ay 31,705. Ito yung step 1 na salary grade 11 para sa school counselor associate 1 na Boss Alan.
5: Ayun. So salary grade 11 around 31,000 ang starting, ika nga, counselor 1, school counselor 1. Ayun.
6: Tama. At may post dito sa social media, lalo na sa Facebook, itong DepEd Marikina. Hanapin lamang ng mga interesadong profesional yung page ng DepEd Marikina City at doon makikita nila kung ano yung mga step by step, kung paano mag-apply kasi meron tong link para mag-register online.
5: Mm-hmm.
6: At yung mga dokumento na kinakailangan para sa aplikasyon at yung kanilang application, kung saan ipadadala yung kanilang application. Yan, nandyan yung mga detalye kung paano mag-apply dun sa naturang posisyon na Boss Alan.
5: Ayun. Okay, J. Mark, salamat na marami for the updates mula sa Marikina City. Thank you.
6: Maraming salamat. Balik muna sa iyo.
5: Thank you. Si J. Mark Dagala, mga kaibigan, mula po dyan sa Marikina City.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga, sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
8: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
7: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron po tayong 15 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko!
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin PCG spokesperson Commodore Noemi Quiabiab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
11: Yes, sir. Alan, magandang umaga po at sa lahat po nakikinig sa inyong programa.
5: Hingi lang kami ng update sa ma'am dito sa pagkaka-rescue ng ating Philippine Coast Guard sa 10 ano ito, tumalon na no mula doon sa lumulubog na tugboat nila sa karagatan ng Butolan, Zambales dahil po sa malalakas na pag-alon na Commodore Quiabiab, ma'am.
11: Yes, Sir Alan, tama po kayo. 24 ng Agosto po na nangyari po yung insidente na yan. Ito pong 10 worker na nabanggit po ninyo na galing po sa tugboat Zual. Sila po actually, Sir Alan, yung mga salvage workers.
5: Opo.
11: No? Initially, ito sana ng tugboat Zual dahil sumagsad po ito. Initially, noong August 13, ay isinasagawa po ang salvage operation that time.
5: Mm-hmm.
11: So, na-refloat na po natin itong barko at ang intention sana dyan, Sir Alan, ay hilahin or dalhin papuntang Bataan para sa dry docking niya.
5: Opo.
11: However, nung hinihila na po siya ng salvor, ay napansin po ng crew or may narinig itong kung isang malaking sound, no? isang malakas na tunog. Then after that, napansin na ito mga workers na ito at even yung ating mga tauhan na nasa area that time dahil ongoing nga po itong salvage operation na ito ay parang tumatagilid, no? Progressively increasing itong paglist niya o pagtagilid niya sa kanang bahagi po ng barko. At napansin na rin po nila na pinapasukan na rin po ng tubig itong barko. Kaya ang ginawa po na itong 10 workers na ito ay tumalon. And yun nga po, Sir Alan, after ng ilang minuto ay tuluyan na pong lumubog itong tugboat Zual. So ngayon po ay na-rescue na rin naman po natin itong 10 workers na ito at kahapon nagkaroon na rin naman po ng meeting itong tauhan natin sa Zambales kasama yung salvage company. So naibigay...
5: Naputol. Try nating maibalik ang linya ng ating communication with Commodore Noemi.
11: Nasagawa na po.
5: Opo.
11: Hello?
5: Yes, ma'am. Opo.
11: Yes, after po, kung weather permitting, ay isasagawa po ang underwater inspection para malaman po kung ano ang pinakamagandang approach para sa pagkasagawa ng salvage operation.
5: Opo. Ayun, ito nababanggit niyong...

0: ang fuel na ito ay diesel. So, ibig sabihin, madali po siya mag-dissipate, hindi po siya non-persistent oil po siya. So, sa mga, yung mga extraordinary factors, like for example, yung alon, yung magalang na dagat, yung hangin, yung init, ito po yung magiging contributory factors para mas mabilis po na sumingaw at maalis itong fuel na to sa karagatan.
1: Okay. At nakapag-inspection na rin po ba ang ating mga expert divers doon mismo sa pinaglubugan nitong tugboat na ito to check kung may mga senyales ng pagtagas? Ma'am?
0: Actually, Sir Alan, sinubukan natin kahapon, no, when we issued the permit dito sa surveyor natin. However, no, as sa unang inspection po, halos murky po yung ilalim, Sir Alan. So, delikado rin po ito sa ating mga divers. Pangalawa, yes. Sir Alan, kumpara doon sa mga naunang mga araw po natin, mas maalon po kahapon.
1: Uy.
0: So, so yan po ang nagiging mga considerations na tinitingnan po natin. Once na gumanda na po ang panahon, definitely, we will be conducting underwater inspection kasi ang pinaka-priority, Sir Alan, ng Philippine Coast Guard is maiangat talaga itong tugboat na ito and of course, maalis po or ma-siphon itong mga fuel na nasa loob pa po ng tanke.
1: Opo. At sa ngayon, base sa initial information din na nakarating sa inyong tanggapan sa Philippine Coast Guard, wala naman, sabi niyo, mga oil sheen o namang mga sinyales na merong mga sumisingaw na diesel at umangat sa water surface, ma'am?
0: So far, Sir Alan, wala po tayo napapansin, no? Katulong po ang DNR kahapon, nagsagawa rin po tayo ng water sampling just to make sure. Although wala po tayo nakikita na anumang oil sheen. Pero syempre, Sir Alan, kung nananatili itong diesel sa ilalim ng dagat, hindi pa rin po natin kung ano ang posibleng mangyari at magiging pinsala po ito sa ating maritime environment. So definitely, talagang binibilisan rin po natin itong gagawin po natin pagsasalvage ito sa barko na ito. Pero again, we have to make extra considerations po doon sa lagay po ng sea condition sa area po.
1: Yes, and of course, kung sakaling kakailanganin, naka-ready naman yung mga kagamitan ng PCG, halimbawa yung mga buoy na mag-isolate kung sakaling magkaroon ng mga sumingaw na diesel mula dito sa tugboat na ito, ma'am, ano ho?
0: Yes, tama po kayo, Sir Alan. So bukod po dyan, ay naka-standby na rin po ang ating mga absorbent pads, yung ating oil spill response equipment. Nagpadala na rin po tayo ng karagdagang tauhan dyan. So patuloy po ang isinasagawa po nating monitoring and of course yung coordination po natin with other concerned agencies, particularly po ang DNR, just to make sure na wala po maapektuhang komunidad dito sa paglubog po ng barko.
1: Opo. Commodore, on another matter, we understand na patuloy ang modernisasyon ng ating Philippine Coast Guard at merong dalawang 27-meter Marine Protector Class Patrol Vessels na tatanggapin o tinanggap na ang ating Philippine Coast Guard. This is from the U.S. Update lamang po sa aspetong yan, Commodore Noemi, ma'am.
0: Yes, tama po kayo, Sir Alan. So, dalawang 27-meter or 87-foot po ng Marine Protector Class Patrol Vessels ang ipinagkaloob po sa atin ng United States, particularly for the Philippine Coast Guard po yan. Tatawagin po natin itong BRP Pag-asa or PATS 2701 at BRP Patag or PATS 2702. At inaasahan natin na darating ito, Sir Alan, ngayong Oktubre. At pangalawa po dyan, Sir Alan, hindi lamang po vessel ang ating po natanggap. Kasama rin po ang pagbibigay ng training no sa ating mga tauhan. 27 personnel po ang ating pinadala sa US. At sila po ay sumaidalim sa isang specialized vessel operations and maintenance. Dahil pagdating po ng barkong ito, Sir Alan, sila po ang inaasahan nating mga tauhan na magmamando ng itong barko na ito.
1: Ayun, at itong mga barko na paparating ay primarily sa pagpapatrol gagamitin at ano pang mga specific functions ang pagtutuunan ng pansin ng patrol vessels na ito, Commodore Cabia, ma'am.
0: Sir Alan, bukod po sa karagdagang mobility at operational reach po na maibibigay ng dalawang barko na ito.
1: Opo.
0: Of course, malaking tulong po ito, Sir Alan, sa pagkasagawa ng ating mga mandato, particularly yung maritime safety,

0: search and rescue, marine environmental protection, at maritime domain awareness. Of course, Sir Alan, pag sa MDA naman po, hindi rin po enough yung natatanggap natin information. Kailangan din po, meron din po tayong presensya, no, ng Coast Guard at ng barko natin sa area. At ito rin po ay makakatulong actually, Sir Alan, lalo na yung sa mga inter-island po natin dahil we are 7,600 plus islands. So, napakalaking tulong po ito sa Philippine Coast Guard sa pagkasagawa ng aming po mga mandato.
1: Opo. Isa na lang, ma'am, update lamang po sa mga paglalayag o mga pagbibiyahe sa karagatan. Meron po po ba tayong mga areas kung saan pansamantalang naka-hold, halimbawa, ang pagbibiyahe ng mga sasakyang pandagat dahil maulan o maalon, ma'am?
0: Sir Alan, wala po tayong reported na o recorded na kanselado or mga suspendido mga trip ng ating mga sasakyang pandagat. Patuloy rin po ang ating isinasagawang monitoring sa lahat po ng pandalan. At again, we is also strengthen yung pagkakandak po ng pre-departure inspection sa lahat po ng mga barko and even yung mga maliliit na mga watercrafts po. To always remind them no, to follow kung ano yung mga safety instructions po natin. Ngayon po, Sir Alan, sinasagawa po ng ating mga tauhan is yung pagtulong po sa mga LGU at DSWD, particularly yung pagpapack at pag-distribute po ng mga food packs pa rin, particularly sa mga apektado ng nagdaang habagat season po.
1: Okay. Commodore Noemi Kayabyab, ma'am, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa Philippine Coast Guard, ma'am.
0: Yes, Sir Alan, maraming salamat din po at magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning. Commodore Noemi Kayabyab, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard. Philippine Standard Time, meron tayong 28 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala, ang ating makakaugnay naman, ang chairperson ng Commission on Elections, si Attorney George Erwin Garcia. Pag-usapan na nga natin ang posibleng mga hakbang na sinasagawa ng COMELEC, ano, dyan sa BARMM. Papalapit na ng papalapit ang parliamentary elections sa BARMM. At sa Kongreso naman, nandyan na ho yung mga panukalang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections originally scheduled November ngayong taon. Ha? At ang mga update tungkol dyan at iba pang mga impormasyon mula sa Commission on Elections sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Pag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Reklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 33 minutes makalipas po ang 7 AM. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Mga kaibigan, patuloy pong nagsasagawa ng cleanup operations ang Department of Environment and Natural Resources, Metropolitan Environmental Office West. Ito'y sa mga daluyan ng tubig para maiwasan ang pagbabara at para mapanatili pong maayos na daloy ng tubig, lalo na sa panahon ng malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Halimbawa, dyan po sa Maytunas Creek sa Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong City. Nakahakot po ang mga Estero Rangers ng mahigit sa 100 sako ng basura mula sa trash trap. Kabilang po sa mga basurang nakuha nila, mga plastic bottles, mga sachet, styrofoam, hard plastic, at iba pang mga household waste. Nagsisilbing pansala po ang mga trash trap upang mahuli ang mga solid waste bago kumalat sa creek at iba pang mga waterways na patungo naman diyan po sa Manila Bay. Mahalaga ang regular na monitoring at paglilinis po nito para maiwasan ang labis na pag-iipon ng basura na maaaring makapekto naman sa daloy ng tubig at magpalala sa pagbaha. Kasabay po niyan, hinihikayat ng DENR National Capital Region ang publiko makiisa sa pangangalaga ng mga waterways. Ito'y sa pamamagitan ng wastong segregation. O, pag sinabing segregation, nabubulok at hindi nabubulok na basura paghiwalayin, ha? Yung pong pagtatapon at pamamahala ng basura at sama-samang disiplina. Patuloy na paglilinis at makakatulong po o dapat magkakatulong ang bawat isa sa pagpapanatili ng malinis na daluyan ng tubig at mas ligtas na komunidad. So ano pa lang, sa bahay pa lang dapat nagsisimula na ang maayos na waste o management. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Commission on Elections. Makakausap natin ang butihing chairperson ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia. Mr. Chair, sir, magandang umaga po.
8: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin.
1: Ayan, papano, less than a month na lang bago ang Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Ano? Ano pong update sa aspeto, of course, una, sa mga preparasyon ng ating Commission on Elections with less than a month to go yung eleksyon?
8: Sir Alan, andito po tayo ngayon sa Maguindanao. Ngayon po gagawin natin, gaganapin natin yung tinatawag na kahuli-huli ng command conference dito. Kasama natin ang Secretary ng Interior and Local Government, Secretary John Dicrimulya. Kasama na rin po ang bagong Chief of Staff ng Armed Forces, ang ating pong Chief ng Philippine National Police at ang Philippine Coast Guard. Nandun din po ang pinakamatataas na opisyal ng mga security forces natin dito sa buong Bangsamoro. Ating pong ilalatag yung mga plano natin patungkol sa darating na September 14 parliamentary election. Hihingi rin tayo ng update tungkol sa kalagayang pangkatahimikan dito sa buong Bangsamoro. Kahapon po, Sir Alan, ginanap naman yung tinatawag na paghahalal noong dalawang miyembro ng non-Muslim indigenous people. Sapagkat yung pong dalawang miyembro ng NMIP, sila po ay hindi ihahalal directly ng tao, kung hindi yung anim na tribo ay pipili ng kanilang representante sa parlamento. Naging napaka-successful po at napakatahimik noong nangyaring pagtitipon kahapon at nakapaghalal sila. Yung mga anim na tribo na walang away, walang gulo ng kanilang representante. So far, so good po tayo, Sir Alan, dito sa Bangsamoro.
1: Opo. And we understand, of course, ang dahil election period na diyan sa Bangsamoro, ay in effect diyan ang gun ban. Meron na raw pong mga individual na naaresto kaugnay ng gun ban violation, Mr. Chair, sir.
8: Nakakawa naman po, Sir Alan, sapagkat napakabawa di hamak talaga ang bilang ng mga naaresto ng mga individual na nagdadala ng kanilang mga armas outside of residence kahit pa nga mayroong lisensya. Alam niyo po, dito po wala po halos 30 ang naaresto na may mga dalang baril at dyan po sa 30 yan, wala pa pong 20 ang naaresto doon sa mga checkpoint natin. Ibig sabihin, tumatalima yung mga kababayan natin at sumusunod sa mga patakaran, regulasyon natin, lalo na patungkol sa gun ban. At pagka po naman kayo napadaan sa mga checkpoint, 23,000 na lahat halos ang checkpoint sa buong Bangsamoro, ay nirerespeto ang mga karapatan ng mga kababayan natin. Wala po kayong nadinig o naalaman na may paglabag sa karapatang pantao sa mga checkpoint natin. So again, natutuwa tayo dahil hindi po ganito katahimik ang mga halalang kalimitan ng mga nakakaraang panahon sa Bangsamoro at bilang pa nga ng mga armas ay na sobra talagang kukonti kumpara din sa dati.
1: Ayun, at syempre nabanggit yung mga checkpoints, Mr. Chair, no? Pag sinabing checkpoint, properly located in a well-lit area, merong appropriate signages at nakalagay kung sino ang most senior officer na nandoon sa checkpoint na yon. Kasama yan sa mga regulasyon, Mr. Chair, di po ba?
8: Yes po, kasama na rin po yung pangalan ng aming local COMELEC official at yung contact number na pwede nilang matawagan kung sakasakaling kakailanganin. At syempre, yung mga nag-checkpoint, Sir Alan, tulad din sa lahat ng ating halalan, ay limitado lamang sa tinatawag na plain view. Yung mga nakikita lang, hindi pwede magpabukas ng kahit na ano at hindi pwede magpababa ng mga tao na nakasakay sa loob ng mga sasakyan.
1: Ayan, okay. Yung additional na impormasyon lamang po pag sinabing the doctrine of plain view. Halimbawa, sabi nyo walang bubuksan, di ba? So, sisilipin lang, pwedeng magtutok ng flashlight, halimbawa kung gabi, doon sa mga occupants ng isang sasakyan. Ganun po yon.
8: Yes po, at hindi tayo kinakailang magpabukas ng mga truck ng sasakyan o kaya naman mga bag na nandun sa loob ng mga sasakyan. Bawal na bawal po yan sapagkat limitado base sa Korte Suprema sa tinatawag na plain view doctrine, yung makikita lamang. Maliba na lang kung merong advance information, halimbawa, yung mga law enforcement authorities na may isang tao na may sasakyan ganito, may dayang mga pinagbabawal na gamot o kaya mga armas na ganyan, dapat credible yung information na yan and tsaka lang pwede po na magkaroon mismo ng malawakang pagsisiyasat. Pero maliban po doon, kung ordinary checkpoint, ito po ay limited sa plain view lamang.
1: Opo.
8: At again, hindi magpapababa ng mga tao na nakasakay sa loob ng sasakyan.
1: Okay, ito may nag-text po, Mr. Chair, at nagtatanong, pag sinabi po bang walang pabubuksan, this includes yung pagpapababa ng mga windows, yung pabubuksan ng mga windows kung heavily tinted?
8: Yes po, lalong-lalo na eh, pagka heavily tinted eh. Siyempre, paano pa magkakaroon ng plain view kung hindi naman nakikita ko yung loob? So, pwede naman po magpababa. In fact, kung tutuusin nga, dapat bawal din nga yung mga tinatawag na na ano, yung
1: super proof. Dark na tin.
8: Oo, super yung mga bulletproof na sasakyan. Kaya lang, siyempre, kinikilala din natin yung kinakailangan siguridad ng mga nakasakay. Pero ako po ha, doon sa mga kababayan natin, lalo na po dyan dito sa Bangsamoro, at later on sa ating national elections, wala naman pong masama kung ibababa natin yung ating mga bintana. Para naman po ma-perform ng maayos ng ating mga sundaluhan at kapulisan, yung kanilang mga trabaho. Kaya naman tayong tinatago, hindi naman po masama yun. At siguro kasi hindi kayo pinapababa. Kung pamababain lang naman yung mismong bintana, sa akin pong palagay, wala pong paglabag yan. At natural lang po yun, lalo pa kung heavily tinted yung mga sasakyan.
1: Yan. Okay. Well, on another matter, Chairman Garcia, sir, ano? Of course, mangungumusta lamang kami sa mga preparasyon naman ng ating Commission on Elections. Kasama ho, halimbawa, yung pag-deliver ng mga election supplies in various parts of the country, election paraphernalia, kaugnay naman ng pagsasagawa ng barangay at sangguniang kabataan elections, ano, na ito'y sa November 2 na, pero nariyan pa rin ang mga panukala sa Kongreso na baka ito ay maipagpaliban pa. Updates lang sa respetong yan, Mr. Chair, sir.
8: Sir Alan, nung isang araw tayo ay umatend sa pagdinig ng mataas na kapulungan ng Senado.
1: Opo.
8: At nung nakaraang linggo sa mababang kapulungan naman, ipinahayag natin na ang COMELEC ay handang-handa na magsawa ng halalan sa November 2, bagamat kinikilala natin ang kapangyarihan ng Kongreso na mag-reset, mag-postpone ng halalan, at lalong-lalo na yung mag-fix ng termino. Lumalabas po, Sir Alan, nung isang araw, ang dininig sa mataas na kapulungan sa Senado ay yung fixing the term bill. Hindi po yung pagpo-postpone ng halalan, bagamat incidental daw po yung pagpo-postpone ng halalan, pero ang talagang pakay ay itaas ang bilang o pahabain ang termino mula 4 na taon, gagawin pong 5 taon, dahil yung talaga daw ang nararap sa mga barangay officials para hindi laging napopolitika at laging nare-reset na lang ng nare-reset. So gagawin na pong 5 taon ang termino nila. Bagamat dahil magiging 5 taon, ay bukang hindi po matutuloy daw po ang eleksyon sa November 2. Kahapon po, yung panukalang batas na yan at yung mismong committee report ay na-sponsor na ni Senator Chis Escudero sa mismong plenaryo ng Senado.
1: Opo.
8: At kahapon din po nagkaroon ng pagdinig, Sir Alan, ang mababang kapulungan na kung saan kahapon din po ay inadapt ng naturang komite, inapprove na yung mismong pag-fix ng termino mula 4 na taon papuntang 5 taon. Ang atin naman pong pakiusap lang sa Kongreso, nung tayo humarap, baka pwede maging maliwanag kung matutuloy o hindi ang November 2 Barangay and SK elections bago po matapos ang buwan ng Setyembre. Sapagkat, Sir Alan, ang filing po ng candidacy na sa buong Pilipinas ay mangyayari sa September 28 hanggang October 5. And therefore, sana bago maghain ang mga kandidatura, ay maliging maliwanag kung tuloy ba o hindi ang ating halalan. Bilang panghuli, Sir Alan,
1: yes,
8: ang ating pong nagastos na ay mga more or less 8 bilyong piso na. Yan po ay kasama ang printing ng mga lota, yung overtime ng mga tauhan namin, yung pag-hire ng mga AJO o casual employee. At the same time, yung pong lahat ng mga kagamitan na gagamitin ni COMELEC ay nakahanda na at naandyan naman po.
1: Ayun. So, ibig sabihin, nakaredy na pati yung mga balota na gagamitin para dito sa barangay and SK elections na nakaschedule sana nga o nakaschedule ng November 2. Mr. Chair.
8: Yes po, Sir Alan. At alam niyo po, hindi naman kami pwedeng huminto sa ating paghahanda ganong maaaring may balita o maaaring hindi nga ito matuloy. Mahirap po mag-speculate at this point, mas magandang tuloy pa rin yung paghahanda namin para po kung ano't ano mangyari. Kung sakali naman po hindi matuloy, huwag po makalala mga kababayan natin, yung lahat ng mga kagamitan, kahit yung balota, ay pwede po natin magamit kung kailan may reset yan. Kahit pa nga ang date niyan ay maaaring November 2, mag-i-issue lang ang Commission and Bank ng isang resolusyon na yung lahat ng na-print na balota na ang date ay November 2 ay siyang gagamitin sa date kung kailan matutuloy yung halalan kung ito'y mapagpapaliban. Yung pong mga ibang kagamitan ay magagamit pa rin, kaya halos technically po wala namang masasayang.
1: Okay, so ibig sabihin, kahit na itong mga balotang ito ay intended para sa barangay at SK elections ngayong Nobyembre 2, kung sakaling talagang mapopostpone, eh magagamit pa rin dahil ito nga pong eleksyon na ito na barangay at SK ay manual, Mr. Chair, ano ha?
8: Yes po, Sir Alan, totoo po yan at magagamit pa rin po yan, hindi po masasayang. Amin lang pong itatago ng maayos at naka-impake naman po yan maayos din sa warehouse ng COMELEC po sa Laguna. And therefore, again, hindi po ito nasayang at masasayang naman. Kaya lang, magdadagdag kami ng mga balota later on dahil kapag tayo hindi natuloy ng halalan, tayo po'y mag-resume kaagad ng registration of voters at syempre kung ilan yung mapapadagdag ng mga botante, ganun din po ang bilang ng mga balota madadagdag natin.
1: Okay. Kanina, Mr. Chair, nabanggit mo na ang tinatalakay at naaprubahan na sa komite, sa Kamara at sa Senado, yung pagpapahaba ng termino ng mga barangay at SK officials from the present 4 years patungo sa 5 taon. So, ayung, well, automatically, kung magkakaroon ng visa yan, yun yung binabanggit nyo kanina, will this include the term of the incumbent barangay and SK officials? In effect, madidelay nga ng bahagya ang eleksyon originally scheduled on November 2. So, hindi ho categorically stated na mapapasama itong mga yung termino ng kasalukuyang mga incumbent barangay and SK officials. Paano po yon, Mr. Chester?
8: Sir Alan, naging maliwanag po yan sa diskusyon doon sa pagdinig na kung saan yung pong lahat ng mga nakaupo ngayon. Halimbawa, ito ang kahuli-hulihan nilang termino dahil ang isang barangay official kasi ay may 3 consecutive terms
1: yes.
8: na pwede makatakbo.
1: Opo.
8: So, ito yung panghuli nilang termino ay hindi na po sila makakatakbo kung kailan man ito marireset. Technically, ito po ay kukonsider na na isang buong termino na. Ngayon po, kung ito yung pangalawang termino pa lang nila, tapos may entitled pa sila doon sa tumakbo ng isa pa. So, yun po ay, sila po ay entitled na lamang sa isa na lang talaga. Bakit? Kasi ito pong termino ito ay kukonsider na rin na isang buong termino.
1: Na na-extend lang.
8: Yung, opo, na-extend lang at hindi po yung panibagong zero na naman o back to zero na termino. Hindi po. So, ibig sabihin, at least po yung mga agam ng iba, ng lahat, na naku, eh, pag pinalawig yan, eh, hindi na matatapos ang termino ng isang nakaupong, hindi naman maayos mamahala. Ay, hindi po. Kung ito yung huling termino niya, huling termino na po niya ito at hindi na siya makakatakbo sa parehas na posisyon kung kailan man marireset ang halala. Naliwanag po yan. Kaya nga lang, syempre dahil nga po kung sakali hindi matutuloy ang November 2 election, ay di ma-extend po yung kanilang termino.
1: Yung mga incumbent may extend ng 1 taon, in effect, ang kanilang termino.
8: Ang kanila pong proposal, Sir Alan, ay November 2028, mukhang 2nd linggo pa ng Nobyembre.
1: Opo.
8: Kasi napag-usapan din na dapat kung magre-reset man, ay hindi 1st linggo ng Nobyembre, lalo na at undas. Kasi nga daw po, pag undas, ay busy ang lahat ng mga barangay officials.
1: Opo.
8: Sa pagmamando, pagmamanage ng mga sementeryo, pagpapanatili ng katahimikan ng mga lugar, ng mga barabarangays nila, and therefore, paano nga naman daw sila makakapangampanya. At at the same time, yung mga kababayan natin, baka hindi makaboto kung sakasakali na si ito nga ay matutuloy ang election sa November 2 dahil undas nga na po ang November 1.
1: Opo. Okay. Chairman George Erwin Garcia, sir, salamat po na marami sa mga update na ito at mga impormasyon na ito mula sa Commission on Elections, sir.
8: Maraming salamat, Sir Alan, at mabuhay po kayo. Magandang umaga.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. COMELEC Chairperson, Attorney George Erwin Garcia.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 10 minutes bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sandali lang, ilan muna ang mga paalala.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Weather update muna tayo, direkta mula po sa Pagasa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning.
12: Good morning po, Sir Alan. At ganun din sa ating mga taga-subaybay. Update po sa lagay ng ating panahon. Habagat pa rin po, nakaka-apekto dito sa Luzon. Dito po sa probinsya ng Zambales ay makakaranas pa rin mga kababayan natin doon ng mga pag-ulan at magiging maulap pa rin at mataas yung chance sa general ng mga pag-ulan. At dito naman sa Metro Manila, kasama din yung Ilocos Region, Carr, Cagayan Valley, Central Luzon, at mga probinsya ng Cavite, Batangas, Rizal, Occidental, Mindoro, Palawan, at Antique, ay mananatili po na maulap at nandiyan pa rin yung chance ng mga pag-ulan, less chance as compared dito sa Zambales. At sa natitirang bahagi ng ating bansa, yung mga hindi binanggit, lalo na sa Visayas at Mindanao, ay higit na mas mababa po yung chance ng mga pag-ulan. Actually, sa ilang bahagi ng Mindanao, ay mainit na panahon yung nakaka-apekto sa kanila sa kasalukuyan. Bukas po, unti-unti ay madadagdagan yung mga lugar na maulap, lalo na sa Luzon. At ang pinaka-makaka-apekto po, pinaka-time sa kung saan pinaka-makaka-apekto itong hangin habagat ay by Friday and Saturday. Ibig sabihin, yun yung time na dapat nating paghandaan yung mga pag-ulan throughout the day dahil sa dadaling na moisture nitong hangin habagat. Ang saan ito ay magpo-produce ng mga kaulapan na in-return ay magdadala ng mga pag-ulan. Pakasalukuyan, kaya wala naman na po tayong minomonitor na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At yan po yung ating update, Sir Alan, mula dito sa BOST Pag-asa. Ingat po tayo.
1: Thank you, si John Manalo. Direkta mula po yan sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umaga ginto ng Miyerkules. Midweek na. August 26, 2026. Ang ating mga executive producer, thank you. Paula Antolin, Ali Gumatay, Glorife Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side. Rolly Bumatayo, Joe Marie Refarial, si Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
15: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
14: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
15: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
14: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
16: Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
18: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
20: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
20: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
21: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student-athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
28: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: This is a public service announcement.
30: Public service announcement
31: from PBS,
32: Presidential Broadcast Service
33: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
34: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
35: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
34: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
0: rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
1: Pati bamboo?
2: Sa dumulog dito nila. Kasi maniling ragaan.
34: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
2: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
3: Nung natutunan ko po yung paggawa,
4: sino nagturo
3: sa training po kami sa DOST.
4: Sa DOST rin.
34: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
5: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat